0: Dari 2.7 Hard FM kegiatan di orang sini dari 3.7 Hard FM mungkin on. It's Taylor Swift, The Fate of Ophelia at 48 minutes after 8 o'clock. Time check brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Nakikinig sa atin mga taga kita utawo, sina Gikan, Gikan, kay Elda. Mali pala. Gikan sa mga taga Apobel. At tagang salamat sa inyo pagpamina diyan dapita, ha? Sige. Ito na yung mga papremyo. Naghihintay, ha? Marami naghihintay nito, eh. Ito na ang bugas at saka groceries. Paminaw! Puro tayo, ha? Ruleta! Hindi tayo kung saan tayo bubunot ang ating winner. Ang aming studio matatagpuan po, abay po kami ng West City Central School dito lamang sa Carmen Ilaya, Carmen Ilaya sa May Bamenta Boulevard. Oops! Oy, kamamanan! Papino, mga taga-kamamanan, puno tayong isa, tuara. Ang kanyang address ay Buntong, Kamamanan. Uy, Buntong? Sa may piyot, ha? Sabi kayo lugar na yan, Buntong, Kamamanan. Ang pangalan ng nakadaog na bugas mula Buntong, Kamamanan, Ninyo Baktong. Ninyo Baktong, congratulations! Nakadaog kang bugas at saka ng groceries. Pumunta ka dito, dali. Magdala ka ng iyong ID. Isama mo na yung first winner natin na si Desa Marados Daang ng Makabalan Parola. Sabayin niyo po ang ating The Price is Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Squeezing the final minutes ng ating program. Huling break na to, ha? Okay, ano may standby gihapon, paminaw lang gihapon. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: Hard 92.7.
0: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the internet.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasay, lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
5: Wow.
4: Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Hindi na po umulit.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 FM ke gaya deor seri 93.7 FM mungkin on. Dalawang minuto bago sumapit ang alas sabi ng umaga. Time for me to bounce. Maraming maraming salamat po. Hoy! Yung mga naka-uban na ako mula 5 o'clock hanggang alas 9. Thank you. Teka muna, naka-follow ka na ba sa akin? Follow nyo ako sa aking Facebook page, ha? Jason Space Heart FM. Para sa lahat ng mga maraming hugot sa buhay, nandiyan po yung mga hugot natin at mga katotohanan tungkol sa pag-ibig at kung ano-ano pa. Jason Space Heart FM. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga naka-follow na, yung mga hindi pa, tagang salamat in advance. At abayanan si Dr. Heart at si George para sa ating Music from the Heart program, para sa ating mga paborito mga love songs. My name is Jason Steele, na naniniwala sa kasabihang lisod man ganit tuuhan, pag muingon siya nga on the way, kanapakahang muingon siya nga I will stay. Tama. Padayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Inaprubahan ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang pagpapatuloy ng pag-freeze sa pera na kumpiska kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte matapos siyang maaresto at dalhin sa kustodiya ng International Tribunal noong Marso 2025. Batay sa mga dokumentong inilabas ng ICC nito lamang Hunyo 27, tinaburan ng korte ang kahilingan ng prosekusyon na panatilihing naka-freeze ang anumang halagang nakuha mula kay Duterte sa panahon ng kanyang pag-aresto. Nauna ng kwenisyon ng kampo ng dating Pangulo ang naturang hakbang. Iginiit na nasa kustodiya na ng ICC Registry ang nasabing pera at wala itong magiging epekto sa kasalukuyang pagdinig ng kaso. Hindi naman isinapubliko ng ICC ang eksaktong halaga ng perang nakumpiska mula kay Duterte. Samantala, humiling din ang prosekusyon ng access sa iba pa mga personal na gamit na nakumpiska mula sa dating Pangulo sa panahon ng kanyang pag-aresto. Ito po si Nel Arshaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hearts FM. Kagayan de Oro, 93.7 Hearts FM. Bukidon, 9:32 ang ating oras. At ang oras na yan, atid po sa atin ng GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Good morning, Dr. Har.
1: Good morning, George. And good morning, sweethearts. Ayan.
2: Gusto po kayo? Okay na okay yung Monday natin. Medyo gloomy.
0: Medyo gloomy nga.
2: Ayan, medyo nakakatamad. Pero laban tayo sa buhay, di ba? Tuloy. Tuloy ang mga lakad, tuloy ang mga transaksyones. Dahil Monday.
0: Correct.
2: Let's start the week right. Siyempre, talagang right yung start ng week niyo kasi kasama niyo si Dr. Hart at si George. Hanggang alas 11 po tayo.
0: Ito na rin yung mga nalalabing araw ng buwan ng Hunyo, Dr. Hart.
2: Oh, in fact, dalawang araw na lang.
0: Yes.
2: Ngayon at saka bukas.
0: Bispiras.
2: Oo. Bukas, susunod na araw, magpapalit na tayo ng kalendaryo.
0: July!
2: Nako, ilang months na lang, George, magbe-burn na naman.
0: Oo.
2: Whenever I see girls and boys.
0: Kumakaway-kaway na si ano?
2: Ang
0: si
2: bilis.
0: Jose Marichan, ano?
2: Ang bilis, di ba?
0: Parang kailan lang, Dr. Hart,
2: parang kailan lang tayo.
0: Ay! Teka lang.
2: Di ba?
0: Ang bilis ng panahon, ha?
2: Biglang segue, ano?
0: Ganun daw yung Dr. Hart kapag...
2: Naalene.
0: Masaya at namamahalan. Medyo bumibilis ang panahon.
2: Ayan, kasabay ng bilis ng pagtibok ng ating puso.
0: Ay! Nako.
2: Huwag lang palpitation.
0: Ayaw lang. And speaking of, usapang puso, Dr. Hart.
2: Aha. Ano ba ang ating question of the heart?
0: Yes. Ito, Dr. Hart, kasi na-confused lang ako. Medyo gusto ko lang din malaman. May expiration date nga ba ang paghihintay?
2: Expiration date?
0: Oo. Meron bang may tinatawag, di ba? Kung may tinatawag tayong claiming period sa the prices rise overload, meron nga bang waiting period pagdating sa
2: Naho, lang? Napakabigat na tanong yan, George. Hanggang kailan ka maghihintay?
0: Oo, hanggang kailan ka. Yung tipong, hala, niabot na manog. 2 years? Murag, wala mang yapoy reciprocation? Ano ba mangyayari pag gano'n?
2: O baka umaasa ka lang at pinaasa ka lang?
0: Yun nga, Doctor.
2: Na wala ka naman talagang hinihintay?
0: Eto, ayoko din naman mag-assume. And I'm just speaking of what I have experienced and what I see.
2: Naghintay ka? Na-experience mo?
0: Minsan kasi,
2: pinaghintay ka, George? Isang George ng Heart FM, pinaghintay?
0: Ay, sanay na po tayo. Kasi alam mo, Dr. Hart, minsan, di ba may mga tao na hindi naman masasabi o hindi nila parang marekta sa'yo na, uy, parang wala akong nararamdaman.
2: Uh-huh.
0: Pero you would understand on how they act, on how they reciprocate. Pero ikaw, parang denial ka kasi na parang, hindi, may chance pa to.
2: Baka pinapaniwala mo lang sarili mo.
0: Correct.
2: Na mahal ka din niya.
0: Correct.
2: Correct. Dahil gusto mo lang suklian yung pagmamahal na binibigay mo sa kanya.
0: Correct. Yun din ang isa sa mga bagay na reason ko bakit tayo nasasaktan. Kasi gusto natin ma-reciprocate. Eh, di natin
2: good morning.
0: Sure.
2: Hello po. Ayan, may nakiklaim dito. Teka, saan po kayo? Ah, sa Bonbon, ano?
0: Oh, Bonbon.
2: Yeah.
0: Hi, baby. Maayong buntag.
2: Ah, okay. Oo. Saan kami nag-Easter egg hunt?
0: Yes. Oh, good morning, baby. Ayun, tulog na tulog eh.
2: Asya, tanong po natin ngayong araw na ito. May expiration nga ba daw ang paghihintay? Ay, noho. Grabe ang saklap naman yan. Sige, tingnan nga natin, George, kung merong mga reaction na agad. Grabe, ang bilis ng mga reaction
0: yes.
2: nila. Oh.
0: At gusto ko din, Dr. Hart, na parang sa, you know, bye-bye po. As long as much as you can share. Para tingnan natin yung karanasan. Ito sabi ni, uy, Kanja family, magandang umaga, dyan sa may Kanjaville kanituan. Masayang umaga ng Lunes, Dr. Hart at George. Ang pag-ibig ay walang expiration hanggang sa puno or sa dulo siguro ito. Hanggang sa dulo na walang hanggan. Ang paghihintay ay maaaring mawala kapag nagsawa na at alam mong wala nang mapapala sa kahintay. Oy, besides, upang hindi sayang ang oras sa kahintay, just do the first move once and for all.
2: Ayon.
0: Ay, ikaw yung magpa-first move.
2: Parang umibig, umasa at
1: Walay.
0: Walay. Naghintay. Oh. Waiting. Oh.
1: Minsan kasi, masyadong mataas yung expectation natin, George. Correct. Diba? Na talagang, yun, natural mm-hmm. ano ng tao na pag nagmahal tayo, gusto natin mahalin.
0: Tayo pabalik.
1: Yeah. Correct, ila-love correct. Back din tayo. Mm-hmm. Ganun. So, minsan naman kasi hindi natin alam kung ano nasa loob-loob talaga ng taong mahal natin.
0: Yes, diba? True, true.
1: Pero kalimitan talaga, nila-love back talaga. Binibigay talaga yung pagmamahal, yes, di ba? Kaya lang, minsan meron talaga mga...
0: Oh, kasi sa reality, Dr. Hart, hindi naman lahat. Sabi nga nila, the odds will always not be in your favor.
1: Actually, hindi lang ito sa mag-jowa na correct, sitwasyon. Correct. Pwede din correct. Ito sa mag-asawa, di ba?
0: Yes, yes.
1: Mahal na mahal ka nga ng ano mo, tapos yun, in return, wala. Di ba?
0: Di ba?
1: Nako.
0: Ikaw lang yung nasaktan.
1: Oo. Masakit yan, masakit. So, correct. Yung question of the heart nga natin. Hanggang kailan ka maghihintay? Or kung hanggang kailan ka magtitiis? Di ba? Sa kahihintay na yan. Mm-hmm.
0: Hanggang sa kailan ka mag-waiting period.
1: Ayun. May expiration nga ba daw? Padala niyo po sa amin ang inyong thoughts, sa inyong reaction sa ating question of the heart. Do text us. Do the finger play. 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: At sa lahat ng mga naka-online, eto na yung Facebook page natin which you can follow, like, and share, ha? Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: Good morning nga pala to Chloe. Hi to you. She's listening right now. Nabubuyoy ako. 9:40, magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
3: 93.7. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
5: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
4: 24 po.
5: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
4: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos nung sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxta dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
5: Oo.
4: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan. Ano po kaya boy? Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
5: Oo.
4: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya para sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
7: with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, and 93.7 Heart FM, Bukidnon. Janet Jackson right there. Let's wait a while.
1: By the way, that song was brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. And Dr. Hart, it is 5 minutes more before we hit 10 o'clock. And the time check is brought to us by XL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
0: Yeah, that's right. It's never too late
1: correct
0: to be healthy.
1: Huwag na huwag niyong kabilisaan yan.
0: Naku, ang daming kagod messages dun sa ating text line. Good morning sa inyong lahat, ha? Sa lahat naman nakatune in ngayon. Gales family, dyan po sa may barangay 17 Burgos del Pilar. Good morning. Thank you so much for listening. Mami Elaine Gales.
1: Good morning din sa mga sweethearts natin dyan sa Santa Cruz Village Zone 8 Carmen. Have a great beautiful Monday. Hi sa'yo, Mr. Ryan.
0: Ayan, talaga naman. 7398 says, good morning, Sweetie George and Dr. Hart. Sa akin, pwedeng mag-expired na ang paghihintay kasi sawa na din ako. Para makahanap na lang ako ng hindi inaasahan ng dyan lang. Ah, nandyan lang siya sa tabi-tabi.
1: Oh, ayan. Malay mo naman, diba? Kuya Dale. Kasi minsan gano'n na nangyayari, Dr. Hart. Medyo focus tayo sa isang tao. Uh-huh. Ano, na hindi natin nalalaman na yun nasa mga gedli-gedli lang pala yung mga taong para sa atin.
0: Oo nga.
1: Kasi yun kasi ang gusto natin. Normal yun. Uh-huh. Hindi parang ano yun na, hindi unusual. Uh-huh. Kasi gano'n magmahal tayo eh, yung tao eh. Diba, focus tayo doon sa isang tao. Pero kapag nafe-feel mo na hindi na nire-reciprocate or parang wala na chance, yung ganun. Yung tipong friendship na lang talaga yung ma-offer ko sa'yo. Ayan. Baka naman it's time for you to widen your horizon and see things around you. Diba?
0: Yun, diba? Kasi nakatuto ka na lang lagi dun sa kanya. Correct. Diba, nakafocus lang yung eyes mo sa kanya. Correct. Eh, wala naman pala, diba? Sayang yung panahon na inilaan mo dun sa taong yun.
1: Pati effort din.
0: Effort, yeah, lahat. Wala naman kayo, 1061, sabi niya, good morning, Dr. Hart and Sweet George. Sana'y mabuti yung Lunes. Napakabuti po.
1: Ay, yes.
0: Ayan, hindi masamang maghintay, lalo na kung ito ay karapat-dapat. Ngunit, huwag hayaang maubos ka ng paghihintay hanggang sa makalimutan mong ikaw rin ay may karapatang lumipat, umunlad o piliin ang sarili mo. Pero kung kaya pa talaga, hala, extend na lang ang para di ma-expand. Extend na lang daw ang promo.
1: Pakitext, extend.
0: Sabi nga ni Janet Jackson, let's wait a while pa, be. Ayan.
1: Si ano to eh, Frankie Du. Good morning, Frankie Du. Ito naman from 9445. Hello, Dr. Hart and lovely George. Good Monday morning po sa inyo. Well, ang sagot ko po, kung may expiry date nga ba ang paghihintay, sa akin po, oo naman. Kung worth it naman ang paghihintay mo, kung may connection pa rin kayo sa isa't isa, why not? Pero kung alam mo nang wala ng pag-asa, edi goodbye.
0: Bye, oy.
1: Oy, bye, oy. Hindi ko deserve yun, no? Ano ka, hello? Sabi ka niya. Hindi lang ikaw ang lalaki sa mundo, no? Galit. Yun lang po, ang lungkot ang music.
0: Ayan.
1: Remembering someone.
0: Ah.
1: I love you, Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
0: Eto naman galing kay Mandy. Mandy Moore.
1: Ito kayon.
0: Sabi niya, for me po, may expiration talagang paghihintay. I stayed because I believed he deserved another chance. I waited and hoped things would get better. Pero habang tumatagal, mas lalo lang lumalala ang lahat. That's when I realized na hindi lahat ng paghihintay may magandang ending. Darating talaga yung point na mapapagod ka na at pipiliin mo na rin ang sarili mo. Hindi dahil wala ka ng pagmamahal, kundi dahil ubos ka na. Sakit naman eh.
1: Isang buntong hininga.
0: Ito parang ang situation nito magkasama.
1: Oh, diba? Oh.
0: Siguro marami kasing sinasabi natin paghihintay. Minsan, diba, sabi niya, hope things would get better, diba? Naghihintay ka na magbago yung partner mo or what, diba?
1: Kasi yung paghihintay, may katumbas yan na pagtitiis.
0: Ay, ganun?
1: Oo, kasi pag tinitiis mo eh, yung parang, ay, nako, parang, sige, another, sige pa.
0: Oo, extend the patience,
1: extend
0: diba?
1: Extend the patience.
0: Oo, let's wait a while pa. Pero wala na, diba?
1: Wala
0: na. Mabuti naman na pinili ni Mandy sarili niya.
1: Yung sarili niya.
0: Diba?
1: Which is good, which is a good step.
0: Ayan. Asha, keep your messages coming. Our text lines are wide open. That's 0917-1579-927 and 0961-8924-927.
1: Drop by sa ating Heart FM Facebook page ha, sa mga naka-online and message us through our post and also through our messenger sa Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
0: May expiration nga ba daw ang paghihintay? Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchorman, lalo sa katulad ko. Apat na oras po ako nakababat, walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Apat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na mas saligan.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. 10:20 ang ating oras, mga sweethearts. And the time check is brought to us by Virtue, a fortified twin pack. Pandalawang baso, 2 times na inom. 2 times na nutrition, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na. How am I supposed to live without you? Yun yung mga statement ng mga taong parang hindi pa kayang bumitaw sa paghihintay. Ayaw ko pang bumitaw, George, kahit alam kong wala talagang pag-asa. Ang tanong dyan, bakit ayaw mong bumitaw? Tapos, paano ka nakakasigurado na ibabalik niya yung effort at pagmamahal mo? Well, let's not say sa'yo, hindi naman. Siguro let's say for the love. So tell me, kung parehas kayo ng feeling. Diba? Ang sao na lang. Ayon sa mga taga-wash and go laundry, Jocelyn Taladro, magandang umaga po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Si Demsoy Robles, nagmaramag bukid noon. Ay, gusto ko na to, Dems. Talaga, nag-join ka na, ha? Meron siyang thought dito. Sabi niya, George and Dr. Hart, sa totoo lang, oo at hindi. Depende kung paano mo tinitingnan. May hangganan nito kapag naghihintay ka sa taong hindi naman talaga darating o hindi naman kayang ibigay ang kailangan mo. Habang naghihintay ka, nakakalimutan mong mabuhay at pahalaga ng sarili mo, parang itinitigil mo ang sarili mong oras para lang sa iba. Nagsimula na itong maging sanhi ng sakit, pagod at pagkawala ng halaga mo. Doon na talaga ito nagkakaroon ng expiration date. Diba? Tama na. Kapag si self na yung nakasalalay, tama na. Sabi nga dito ni Lady M, good morning Lady M. Sabi niya, para sa akin is timing lang. Kita wala ng spark. Ah, okay. Simple lang. Kung wala ng spark, wala nang nararamdaman, at wala nang solusyon na maayos pa ang samahan ng relasyon, ay, wag na lang tayo. Ah, mabuti pang, sa inyo sa isa't isa. Mas mabuti nang bumigay. Sa isa't isa. By Lady M. Diba, wag na magantay. Tama nga naman. Diba, Lady M? Kapag nasasaktan na, tama na. It's si self naman. Siya naman ang iyong unahin. Ala siya. Sa mga sweethearts ko na who would like to join us on this wonderful topic and question of the heart, may expiration date nga ba ang paghihintay? Sa imong pagulat sa iya, nasagutin ka. Aw! O sa imong pagulat na mapansin ka, kasi palagi kang pa-cute eh. Ayaw mo magsalita. Ayan, tuloy. Hala, sige. I-text nyo kami ni Dr. Hart at 0917-1579-927 at 0961-8924-927 sa ating Facebook page, Hart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. It is now 10:20. 5 na mga sweethearts, magbabalik kami ni Dr. Hart. More and more of your favorite love hits. Keep it right here sa Hart FM. Ang radyo ng heart mo. 93.7
1: This is Hart FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, ito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, 4 na araw, di ko tatay.
1: 4 na araw bago po kayo magbuwas?
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
1: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice cookie.
1: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice cookie.
3: Yung rice coffee.
2: Masarap.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: 1550. Kamayan sa manukan. Lutong Pinoy. Presyong sulit. Sarap na balik-balikan.
6: Kamayan sa manukan.
7: A spirited teenager who answers the ocean's call.
8: I am a girl who loves my island.
7: Leaving her island and voyages the reef to join forces with the demigod Maui.
9: Moana, the ocean chose you. Find Maui. Restore the heart of Te Fiti and save us all.
7: Together, they embark on an unforgettable journey to restore prosperity to her people.
10: Maui, demigod of the wind and sea.
11: Hero of men.
10: Huh?
11: So it goes like this. Maui, shapeshifter, demigod of the wind and sea, hero of men. Ah, women. Women too, men and women.
10: Thank you.
11: You're welcome.
7: 92.7 Heart FM once again takes you to the movies. The Heart FM block screening of the live action adaptation of Disney's animation film Moana. Starring Dwayne Johnson as Maui and Catherine Lagaaya as Moana on July 10, 2026, 7 p.m. at SM Downtown Cinema 3 and 4. Watch the 2026 Moana live-action movie for free. Just tune in to 92.7 Heart FM and watch out for the DJ's cue for the Moana block screening phone-in promo. The Heart FM block screening of Moana is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness, Birch Tree Fortified Twin Pack, Pangdalawang Baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang per baso. Bili na, GCash, mag-load na sa GCash G-Load, daming pabonus, Dibitin, and McDonald's. Love ko to.
5: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, and 93.7 Heart FM, Bugidnon. Guys, next door, I've been waiting for you. Tagal mo naman dumating.
1: Kadugay.
0: Oras natin is 10:37.
1: And the time check is brought to us by GCash G-Bills. So chill magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app.
0: Ayan, binabati natin. Good morning, ha. Sa lahat po naman nakikinig sa may Agusan.
1: Ay, oo. Oh. Speaking grand of, kasi,
0: ito kasama natin ngayon, kasama taga-Agusan natin. Ito.
1: Maayong buntag, sir. Mm-hmm. Ali, sir.
0: Anong pangalan mo nga, sir?
2: Hello, taga-Agusan. Ako si Marlon Gabalis.
0: Yun! Asa na pizza Agusan?
2: Sunto.
0: Sa Zone 2. Ayan. Siyempre, lagi daw nakikinig ng Heart FM to.
2: Mama, andito na ako. DJ na ako sa Heart FM.
0: Ah, diba? Ayan, mga friends mo dun, batiin mo.
2: O, mga silingan. Galupin, Mr. Galupin.
0: Galupin. Yeah.
2: Mr. Galupin, nandito na ako. Oh, asa? Parang DJ na.
0: Maraming salamat, Marlon, ha, sa pagpaminaw sa Heart FM. Grabe. Solid daw talaga to. Tsaka yung kapatid niya, ano pangalan ni ma'am?
1: Yes, si ma'am.
0: Leonora. Ayan. Leonora Cabales.
1: Thank you so much.
0: Maraming salamat. Sabi nga ni ma'am Leonora, lahat na ng mga sasakyan dun, yung mga Bugo Liner.
1: Oo.
0: Naka-Heart FM. Thank you so much.
1: Maraming salamat.
0: Ayan.
1: Nakatouch.
0: Ayan. Alright. Oras natin is 10:39 na anong pakabang mga ano, ang daming
1: messages. Madami tayo dun sa ating
0: dun sa Facebook page natin.
1: So marami pong salamat, Ma'am Binora. Thank you po. See you soon.
0: Ayan.
1: Thank you.
0: Sige. Tag mo kami, Ma'am Leonora, ha?
1: Yes.
0: Tag mo kami.
1: Thank you. Ayan, ito Dr. Heart mula kay Marilu Abrugueña Simbahon.
0: Mm-hmm.
1: Good morning, Heart. Sweetheart George, expired lang. Mo expired lang ang akong kung nagulat, rest in peace na.
0: Ay, ganun.
1: Para sa ako akong worth it put ang giulatan.
0: Ayun.
1: Good mo expired, apag hulat-hulat na ako, mas ma-excite pa ko if worth it lang po.
0: Alam mo, George, gusto ko yung word na worth it eh. Di ba sinasabi mo kanina, yung paghihintay may kaakibat na pain din.
1: Yes,
0: di ba? May sakit.
1: Yes,
0: nakaakibat yun. Ang tanong kasi dyan, malaking tanong dyan, kung, di ba, kung mag-expired ba, hanggang saan ka ba maghihintay? Ang siguro masasabi ko, kung worth it pa ba ang sakit na nararamdaman mo? Di ba? Ang pain na nararamdaman mo, worth it pa rin ba?
1: Yun na nga din yung parang hindi mo kasi yan ma-assess at first, Dr. Heart, kasi ayun nga, nasa ano ka pa eh, nasa cloud 9 ka kasi.
0: Excited ka dahil you're expecting something. Di ba?
1: Correct. Tapos alam mo yung parang the small details, parang binibigyan mo na ng meaning.
0: Yan. Oo.
1: Kasi gusto mo ma-feel good and what you feel and what you want.
0: Oo. Para para sa'yo, di ba?
1: Correct.
0: Parang
1: gano'n.
0: Ito naman mula kay, saan ako? Kay Salma Hadia Sir. Sabi niya, oo, pag napuno ka na. yun na yung expiration date.
1: Kapag napuno na.
0: Kapag napuno na, di ba? O, pag hindi mo na kaya.
1: Correct,
0: diba?
1: Correct.
0: Susuko ka na. Tama na. Low self. Mukhang sobra ka na. Sobra na sa paghihintay.
1: Diba? Rachel Nave naman, yes, pag alam mo sa sarili mong wala na talagang pag-asa magbago or bumalik sa dating kayo, mag-expire talaga yung feelings natin sa tao.
0: Ayun. Nakaala ko sinong Rachel yun. Nakaala ko na patuloy pa rin siya naghihintay.
1: Waiting yun.
0: Patuloy pa rin siya naghihintay kay George.
1: Ay, alam mo kasi, ang key dyan is tiyaga.
0: Uy, ang sarap ng tawa niya.
1: Yan ang key talaga dyan. Tumatawa rin si
0: Harvey. Kaya nga, nabangit kasi, Rachel.
1: Oh, guys. Sounds familiar.
0: Kaya nga. Ito naman mula kay Nailive Odalub. No? Para magbinaligtad yung mga pangalan na ito.
1: Okay.
0: Sabi niya, depende kung anong hinihintay. Kung amigang langayan, na-adjud expiration. Kapag magulat, oy. Oo. Yun na nga. Dami kasi.
1: Ang dami makarelate dyan.
0: Dami na. Kaya nga.
1: Yung tipong on the way na, pero
0: on the way na, pero hindi pala.
1: Ayun, naliligo pa pala.
0: Ay, nako. Dami kasi, di ba? Daming Pare. Pwedeng i-connect yung sinasabi natin hanggang kailan ka maghihintay. Yes. Minsan, di ba, meron din naghihintay na mag-chat sa'yo, na mag-text sa'yo.
1: Correct.
0: Hinihintay mo din yun. Naho, eh, hindi pala, nakatulugan mo na lang na hindi man lang nag-reply sa iyo.
1: Kasi nga, di ba, nandun tayo sa, nandun pa tayo sa, ano, Dr. Hart, sa panahon na parang, you know, the dalagang Pilipina na tayo, hintayin natin yung lalaki ang mag-first move.
0: Ay, ganun.
1: Kasi nga,
0: iba,
1: diba?
0: Naguna-una na karun, George.
1: Iba na nga ngayon eh. Pero andun pa din. Mm-hmm. Yung para nag-iintayan. Kasi nga, diba, na iniwasan natin yung interpretasyon o yung imahe na parang, hala, excited. Yung mga ganun.
0: Kasi yun naman kasi yan, pag nag-i-expect ka, ma-excite ka talaga.
1: Correct.
0: Diba?
1: Correct.
0: Eh paano na lang kung hindi mangyari yung ini-expect mo? Diba?
1: Ay, yun lang.
0: Yun. Anong, nako, mahugno. Diba? Di na mahirap. Sige, keep your messages coming. Oras natin is 10:43. Magbabalik pa kami ni George. Dito lamang, syempre, sa ating programang Music from the Heart on 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
3: 93.7 This is Heart FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
5: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
9: Big shot, panalo ka.
10: Big shot, cheesy Hungarian sausage. Another quality product of Virginia Food Incorporated.
11: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
12: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
13: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
14: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kung peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, o Heart FM.
11: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
15: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
13: The best ang mga music sa Heart FM.
14: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
11: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
16: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
16: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
11: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: can reciprocate. Hindi man niya magantihan lahat, pero in a way, baka naman deep inside him or her may nararamdaman siya para sa akin. Walang problema yon. Doesn't mean or doesn't make you less of a person. Ang pinaka masama lang dyan ay kung sa kakahintay mo, ikaw yung naubos, ikaw yung nawalan ng... ikaw kasi nawalan ng panahon, diba?
1: Naubos ang ka na ng pasensya at napapagod ka na dun sa paulit-ulit na sakit na nararamdaman mo. Kasi diba nasasaktan ka eh? Kasi nga walang dumarating. Nag-aantay ka na may dumating, may wala, diba? Nag-aantay ka na mamahalin ka... mamahalin ka din ng taong minahal mo pero wala din, di ba? Pero parang na-frustrate ka na, ikaw
0: nga. Pero paano, Dr. Hart, kung eto naman yung sitwasyon, lagyan natin ng konting konting spice. Paano kung pinangakuan ka?
1: Ay nako, ibang usapan
0: na
1: naman.
0: Parang
1: talaga maghihintay ka.
0: Antayin mo ko. Yung ganong tipo. Yung parang, ikaw naman, uy, teka lang.
1: Yan naman kasi, Josh, may pinangahawakan ka eh.
0: Oo.
1: Yung maghihintay ka lang na ikaw lang yung magmahal, di ba?
0: Oo.
1: Yun, parang ibang usapan yun. Mukhang mauubos ka talaga dun.
0: Yes.
1: Pero pag, yun na nga, pag may pangako, parang mas masakit din yata yun. Pinangakuan ka, tapos walay, di ba?
0: Oo.
1: Nako.
0: Ikaw naman kasi pinangahawakan mo, tapos parang yung kabilang party, wala lang. Yung
1: paasa
0: parang,
1: na yun. Pinaasa ka.
0: Tama,
1: diba?
0: Tama.
1: Oo.
0: Hanggang salita lang pala.
1: Parang parang nadideprive ka, George, na mahanap yung, di ba, sa kahihintay mo,
0: totoo.
1: Parang dinideprive mo yung sarili mo na mahanap yung person na will love you back.
0: Yes.
1: Merong someone out there na magmamahal sa'yo, pero hindi mo ginawa, hindi mo nahanap yung taong yun kasi nag-aantay ka.
0: Ay, kasi nga naman. Oh, di ba, tanungin mo yung mga taong ganyan. So, ang sasagutin lang nila, eh kasi, Dr. Hart, mahal ko eh.
1: Ay, naka.
0: Mahal ko eh.
1: Yun na nga, minsan, nakakalimutan natin si SELF. Si Self. Di ba?
0: Yun na nga.
1: Oo. Kaya kasi sinasabi natin, magtira tayo lagi dun sa sarili natin. Huwag nating ubusin. Diba? Kasing iba dyan, pag nagmahal, todo-todo. Diba? Oo, sinasabihan na ng tatay nila, nang huwag ka magmahal ng todo-todo. Oo. Nagmamahal pa rin ng todo-todo. O yan.
0: Sakit man, uy. Ay, kasi hindi mapigilan din si Sel.
1: Uh-huh.
0: Kasi ang ano din dyan, ang ideology is, wala, ganun kami magmahal, ganun ako magmahal. I give everything to the one I love.
1: Hindi natin nasisisi yung mga taong ganyan. Nabuhos, nabuhos kung ibigay yung kanilang pagmamahal.
0: Pulba kung mahigugma, Dr. Hart.
1: Lagi?
0: Parang, uy, pero ito lang ha, we will keep on reminding you of that. Kasi... Mm-hmm. Mahirap na din na walang makapagpa-remind sa inyo dyan. Diba?
1: Andyan si Dr. Hart tsaka si George.
0: Yes.
1: Na magre-remind sa inyo dyan.
0: Kami yung inyong sirang plaka. Na magsasabing, uy, tingnan mo naman si Sal. At unahin din si Sal.
1: Good morning sa lahat ng friends natin, JRS Express. Diyan po sa Maramag Bukid noon, ha? Kay Demsoy and Demsoy, the rest of the gang there. Ay, kinaglagi ng Heart FM.
0: Maganda din yung thought nito, eh. Ate Gina Branilla Ravidas, uy, happy 18 Isda Festival sa may barangay Luyong Bonbon. Hindi po sila karon nagsakay-sakay sa mga sakayan pandaga.
1: Uy, ang sarap dyan. Mga isda dyan, di ba? Isda Festival, eh. Efren Uwayan, good morning. Ayan.
0: Ayan, good morning din ha. Kay 7517 sa ating text line. Pag-greet po sa Arellano Manzano Balasabas family, Tapdasan family from Maramag Bukidnon. Palagi po kami nakikinig sa inyo, mga motorella drivers.
1: Oras natin, 3 minutes bago sumabit po ang alas 11 ng tanghali. Ayun na! Naantay ko lumabas eh. Ayaw pa niya lumabas. Mamimigay na kami ba premyo? The Price is Right, overload na. And our third winner for today, saan kaya manggagaling? Paikot tayo ruleta, George. Yan, iniikot na ni George.
0: Sa mga may entries, uy, abang-abang kayo ha.
1: At Siyempre, pag natawag yung pangalan ninyo, 14 days lang po yung ating expiration.
0: Yun ang may expiration talaga.
1: Yung sabi ni George, the price is rice lang, may expiration.
0: Eto lang may expiration.
1: Oh, 14 days. Pag hindi nyo na-claim, wala na. Wala, hindi na kami maghihintay.
0: Oh, lungago na nina mo.
1: Sabat tumigil, George.
0: Ay, the driver tayo, Dr.
1: Driver. Ang dami nila.
0: Oo, oh, uh-huh. Driver category na.
1: Alright, budo tayo from the Dropbox ng mga drivers.
0: Eto na, ang nabunot ko ay Dr. Hart, taxi driver.
1: Taxi driver.
0: Ang ating magiging winner ngayon mula sa Woodstock Taxi. Congratulations, Romil Dagundon.
1: Romil o Ramil? Romil.
0: Romil.
1: Romil Dagundon ng Woodstock Taxi. Congratulations sa'yo. Ikaw yung winner natin for this program, for this hour, para sa ating The Price is Rice Overload. Claim mo na agad yung papremyo. We're located at the 5th floor of FICO Admin Building and that's at Vomento Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
0: Ang ating The Price is Rice Overload ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: Magbabalik ba kami ni George? Final set sa ating programang Music from the Heart. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. 93.7. This is Heart FM.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon, dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara ka mo sa pagpasaan sa inyong mga problema o kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
2: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Kagayan de Oro City and 93.7 Heart FM Bukidnon. You are my home.
1: Yes.
0: You are my tahanan.
1: You are my tahanan. Apaka-konyo.
0: Alala lang ni George nung ano.
1: Yes, the concert.
0: Na MPL pala.
1: Oh, yeah. Ikilanta ang English version. Oh, ang ganda. Grabe. Tapos female pa yung kumanta. Parang tago sa puso yung ano rendition.
0: Ay. Dami na pa holding hands nun.
1: Correct. Oh, correct.
0: Dami nakapakisa partner niya. Ano?
1: Sana all na lang.
0: Ang daming malalagkit na tingin nung panahon na yun.
1: Oh, kasi ang ano, ang ambiance ng kantang to naman talaga, Dr. Hart.
0: Ay, oo. Oh, diba? Talagang ano.
1: Oo. Oh, oh. Kahit maghintay man.
0: Sa puso.
1: Correct. Oh. Kahit maghintay man ako, worth it naman kasi ikaw naman ang tahanan ko. Ay!
0: Oh. R1, okay ka lang dyan.
1: Good morning.
0: Good morning, R1.
1: Ay,
0: parang nabutulo na luha nun.
1: Ayaw po maghilak. Ayaw maghilak.
0: Oh. Ayan, dami pa. Magpapag-greet mga taga Upper Carmen. What's that? Zone 12F? Tama ba? Okay. They're listening right now. Thank you so much. Elizabeth Colong. Thank you for listening to Art FM. Ayan.
1: Magandang umaga din ha sa Arellano Manzano, Balasabas family, Tapdasan family from Maramang Bukidnon. 7517.
0: Lady M is also listening. Hi to you. Thank you.
1: Magandang umaga, Lady M. Thank you. Lahat naman may punto. Mm-hmm. Sabi din ni Lady M, kung wala na daw kasi daw yung relasyon, wala nang spark.
0: Ngayon?
1: Baka might as well daw. Huwag na mag-antay.
0: Huwag na mag-antay. Wala na ba dun sa ating Facebook post? Wala
1: sa Facebook post natin. Ito si...
0: Anabasa na natin. Hyacinth Campano, sabi niya, oo, pag na-feel na ni mo nga dili na ikaw. Tapos pag feel na po ni mo nga na ano siya'y lain nga nagustuhan.
1: Si Kat, makapundag paklar naman na, George, walang expiration paghintay. Basta huwag ka lang umasa para hindi masyadong masaktan. Pero ang pagmamahal kapag inabuso na masyado at sinaktan na masyado ay hindi ako mag-aalinlangan pa na kahit wala pa o wala ng expiration date. Expire ko na agad. Hindi na masyado masaktan pa ang puso. Shout out sa masungit at lagi akong kinakalit na partner kong si Tidan Scaliao ng bus number 4768. Baka bait ka, baka ma-expire ang love ko sa'yo.
0: Boink! Dama yung sibilyan. Sabi ni Maricar Laurel, para sa ako, yes, may expiration. Masakit kasi kung ikaw lang ang magmamahal. Kahit gaano mo pa kamahal, you have to let go for your self siguro to. Shout out from Wao, Lanao del Sur. Thank you. Layo nito.
1: Maraming salamat sa inyong mga thoughts, mga sweetheart.
0: Ayan. George, maghihintay ka pa ba?
1: Ay kung, kasi Dr. Hurt ang pag-antay, maaaring mawala ang respeto mo dun sa tao eh. At yung nga, sabi ko kanina, may pagtitiis din. Mm-hmm. Kapag yan dalawa na wala na, ibig sabihin, wala na. Tapos na ang laban.
0: Uh-huh.
1: Isusuko ko na talaga. Pero, kung meron naman ako naririnig na communication dun sa tao, ay willing naman tayong magantay. Willing naman tayong magantay. Alam mo niyo parang, uy, alam ko, nag-antay ka ha, relax ka lang, kasi hindi pa ako tapos sa self ko. May tinatapos lang ako para maging happy tayong dalawa.
0: Sweetheart, ikaw lang ang nakakaalam kung worth it pa ba ang iyong paghihintay. Diba? Yun ang pinaka-importante. Worth it pa ba yung pain na nararamdaman mo sa paghihintay? Dalawa lang naman kasi yan, sweetheart. Diba? It's either dumating siya o napagod ka na. Magpapaalam na po kami ni George.
1: Sakit naman. Nadali mo ako sa pagod.
0: Ah, diba? Napagod ka na. Ka pa maghihintay. Napagod ka na. Sobrang sakit na. Ayan. Kailangan mo na bumitaw. Wala na tayong oras. Bibitaw na rin kami ni George. Susunod na si Harvey Stone. 11:01. Maraming salamat ha, sa mga nagpadala ng kanilang messages. Nag-participate at nagbigay ng kanilang point of view dun sa ating question of the heart. Thank you so much. R1, thank you for listening always.
1: Happy morning.
0: Yeah. Ikaw, babalik
1: mamaya. Mamaya, oh yes, Dr. Hart. Dear Hart, tayo ha. Magkita-kita tayo doon. Alauna hanggang alas tres. We will resume the love songs.
0: Yan. Antabayanan po ang programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone, 11 now till 1. We're leaving your song, I Don't Wanna Wait. Paul Nicole. Pinaano ko lang. Pinasilip ko lang. This has been your Dr. Hart.
1: And George.
0: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Lagi makinig para manalo kayong papremyo.
1: Totoo.
0: Ingat kayo lagi. Of course, remember, we heart you. So open up.

0: That song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Mars 92.7.
2: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, napigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya ginabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
5: Wow.
4: Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Hindi na po umulit.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, 39 minutes after 11 o'clock. Time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. Yeah. It's never too late to be healthy. Ay, kumusta kayong lahat? How was your weekend? Okay lang ba? Survive yung weekend natin, di ba? Kahit medyo gipit, pero at least enjoy na enjoy pa rin kasama yung mga mahal sa buhay natin. Eto, Monday na. Patuloy yung buhay-buhay natin. Ha? Tsaka yung mga ipangtapulan basta Monday. Nako! Huwag niyong isipin na di ba, magpapahinga kayo. Yung mga bills natin, yung dapat intindihin mo ha. Ting bayad na sa internet, sa kuryente. But anyway, mag-enjoy tayo dito sa ating programang Heartbeats ha. Tsaka welcome nga pala sa mga ngayon lang naka-tune in, mga sweethearts natin. Batiin natin ng happy listening yung mga sweethearts natin dyan. Nako, dumadami sila ha. Dyan po sa may barangay Agusan. Happy listening po sa inyong lahat. At tsaka congratulations nga pala yung mga nakakuha po. Yung mga winners natin sa The Price is Rice, bandang dyan po sa may Agusan ha. O, patuloy lang na makinig dito sa Heart FM kasi pwede pa kayong manalo ulit sa ating The Price is Rice Overload. Congratulations once again sa inyo ha. Batiin natin ng happy listening. Eto na, nagpaparamdam si Sir Efren Uwayang. Good morning to you, sir. Happy Monday. Demsoy, maayong buntag sa imo. At saka yung mga sweethearts natin ngayon sa may bukid noon na happy listening po sa inyo ha. Diyan sa may Malay-Balay, Valencia. Diyan po sa may Pangantukan, Kalilangan. Happy listening po sa inyo as far as Wa Olano del Sur. Good morning! Harvey Stone here. Kumusta naman mo? Mag-text mo sa ako ha. 0917-157-9927 para mabati ko kayo on air. Libre po yan. Yan ang pong libre. Sa daming kadaliho ka ron ay bayad. Pero dito sa Heart FM, ang shoutout natin libre lang. Anyway, patayong tas unahan with more of your favorite music. Tumutok lang dito sa ating programang Heartbeats on a Monday. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
9: Fisher's Medal. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers. Lab Co-op. The FICO Run 2026.
10: The FICO Run 2026.
9: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page. FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
11: 92.7. Hey, it's midday.
12: Feel your heart
11: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugedon, 11:54 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Ay, nakikinig sa atin sila AJ ngayon ha. Hi to you AJ, my boy. Ang laki-laki mo na. At saka babati sa ating Kumbati Girls. Hi kay Miss Anne and also kay Miss Naki. Happy, happy listening. Kung gusto po yung mga kiddos natin, send my regards ha. At saka big hug. At saka kiss din. Coming from their tito. Happy, happy listening to you guys. Hi na din po sa ating mga drivers ngayon. Kumakain na. At least, di ba? Kaon lang di ha. Lawas rin puhunan na to. Mami Elaine Gales, mayong utusin mo ha. Send my regards kay Sir Nick ha. And also, hi and happy, happy listening din sa ating mga sales ladies. Diyan po sa may Gaisano, Puerto. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka dito din sa electronics department ha. Appliances department sa may Gaisano City. O, lahat ng mga radyo nila, yung pang-demo nila ha, naka-tune in sa Heart FM. Alain mo yan. So, happy happy listening po sa inyo. 11:55 ang oras natin. Let's enjoy our paniudto. Of course, background nyo, ang Heart FM. Sa programang Heart Beats, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa na 1 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinapin namin.
3: Opo.
2: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung lanakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yung boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na akong dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo o espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagkahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. serbisyong may gugma, serbisyong Senator Mig Subiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Nasa 1.15 million na mag-aaral na ang naitalang enrollee sa Region 10 para sa kasalukuyang school year, mas mababa kumpara sa 1.28 million noong nakaraang taon. Ayon kay DepEd Assistant Regional Director Dr. Federico Martin, inaasahan pang madaragdagan ang bilang dahil may 90 pang pribadong paaralan ang hindi pa nakapagsumite ng kanilang enrollment figures. Sinabi rin ni Martin na sa ilalim ng umiiral na polisiya, hanggang Agosto maaaring tumanggap ng mga late enrollees sa transferees. Gayunman, maaari pa rin itong palawigin sa mga natatanging pagkakataon batay sa magiging pagsusuri ng DepEd sa bawat kaso. Ito po si Nel Arshaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.
2: Radio with heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news, your number one source of entertainment and information. This is 93.7 Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Hello ka makabuhay, welcome sa atong tulumanon, makat-on ka na usab sa daga mga butang ug sa mga produkto nato ng bonggang-bongga ug ang pagpanambag nato sa SWAT storya sa ato ang magtatampo atong sender karon sa Tambagi ko, Lady Batod.

0: dili ko gustong ni Asia. Patawa ka ng babayana! Inahan siya sa akong anak, Yuri. Inahan niya irresponsable. Gibiyaan ka mangani niya. Unya karon nga repaloy-looy siya, dawaton mo lang sa akong kasayon. Delikadesa na lang. Ayaw na lang ang kaloy o konsiderasyon mo para nako, Delo! Imo siyang mama. Ayaw kadlok niya.
1: Dili man ko ganahan niya pa. Dili ba gipasakitan man kaniya? Nganong niya man lagi siya?
0: Juno, anak. Bisan balibalihon man ang kalibutan. Imo siyang inahan. O bisan unsaon ko. Mahal ko gihapon siya. Bisan pa man sa tanan.
1: Wala man lang ko'y katungod o kahigayunan nga magbago.
0: Munet.
1: Kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo. Ayaw na lang. Padayon sa imo bagong kinabuhi. Kauban ang bayot nga mo'y mihimo ni mong tao.
0: Huwag ka makasabot. Siya ang naadyang nawa ka. Siya ang ipabalik sa kalipay ng kagulo kasakit ang gibilin mo. Sa ako ba? Kung siya ang nakabaton sa nakong luna sa kasing-kasing ko.
2: Siya si Sender Delo. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Delo. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunubog kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Maraming salamat ang bonggang bongga, kamakabuhay, and welcome ni Nende. May gusto ko sabihin, pero hindi po pwede. Kaya, yeah. Anyway, welcome po uli sa ato ang tulumanon, na makaton ka ng bonggang bongga sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagkising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless.
4: Dili na angeng magduha-duha,
3: ayaw kabalaka.
4: Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian,
3: niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.

0: Kabuhay day, kamakabuhay. Unsa man ang oras nimo karon diha sa imong nahimutangan samtang naminaw ka sa tambagi ko Lady Batod. Sa gihapon ka himsog and as well as kabaskog sa panglawas mo yatong kanunang iampo sa labaw makagagahom. Ako si Lady Batod. Magkuyog na usab kita sod sa saka oras uban sa atong tuyo ug tumong. Good health karon ug mapuhon ug hangtod sa umaabot pang mga panahon. Daghan gyapon ta gisgutanan mo na imong paabuton ng bonggang-bongga kabahin sa panglawas ug sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Huwag ka makabuhay ni ng sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Delo. Today, mga ikaupat na yugto kon chapter 4 sa iyang story. Di na tamaglangan. Uy, o sa pamidugaya na ito? Di na magita paingon. So now na, kayo ready na ba yung tantanan? Nga ng sumpay din nilamang sa itong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

Dear Lady Badud, hindi ko po nadepensahan si Monette sa kanyang litanya laban kay Yuri. Alam kong nagalit ang huli, pero nakiramdam lamang ako noon. Ipinagdarasal ko pa na baliwalain na sana ni Yuri ang lahat. Pero nagkamali ako.

Kalatod na unawaan ko naman ang sama ng loob ni Yuri. Sa panig ko, pinagsumikapan ko naman na maisaayos ang lahat. Pero marahil ay marupok akong tao kung kaya't madalas akong nakalilimot na paniga naman si Yuri sa mga sandaling dumarating sa bahay, si Monette.

0: Nakiksulti ko ni Monip. Daghan kong pangutana ni Adelo. Unsay, gipakiksultihan mo niya, Pahore. Bahin ninyong duha. Ha? Gipangutana ko siya kung gusto ba siya nga magkabalik kamong duha. Oh, wa siya mitubag. Pero akong nasabot, positibo sayang bahin. Pa, ikaw Delo, anak. Interesado ka bang makigbalik kang Monet? Pa, kun oo, unya mauaw ka lang mo angkon. Ako na'y mahibaw. Ako na ang mangitagpaagi nga magkabalik kamong duha. Unsa, aron matibuok magbalik ang inyong relasyon, ang inyong pamilya. Kay kanang relasyon ninyo ni Yori, makauuaw kaayo ka na. Dili ko pabor ni anak. Buhi pagani ka mo, gipang sunog na ka mo sa impyerno. Pa! Kanya to pang wa makauyo na ako ang imong amahan, Delo. Dili na bago para na ako ang iyong pagdisgusto sa itong relasyon.
1: Ako na mangayo og sorry sa gisulti ni Papa Yuri.
0: Okay lang. Ang importante, ikaw, okay ka pa man kaha sa itong relasyon.
1: Okay pa man. Ngano?
0: Abi kog dili na. Kay andam ko mo pataas ako mga kamot ug pasagdan ka makigbalik sa imong asawa.
1: Yuri,
0: o kung tinuod na okay ka pa sa itong relasyon, unta, paninguhaon mong dili ko masakitan sa mga higayon nga niya ang imong asawa. Oh.
2: Ana, Gyod, maprangka kita sa itong gusto. Nya kita pong iprangkahan, mag-evaluate sa dano. Maglibog dyan ko aning dramaha kung asa ko mudapig sa bana nga letter sender sa mipunit niya para mubuhi niya nga si Yuri o sa asawa nga mibalik. Ikaw diha ka makabuhay. Asa makadapig sa tong sender, kang bayot or kang asawa? Anyway, ka makabuhay. Unag ikadahog na pa lamang sa chapter 4 sa redelasyon ni Delo ang atanabati. Unya, sa pagpadayon, human sa pipila ka mga painumdo, mamalik dayon ta. Aron ipadayon na to ang pagbasa. Ug ang pagdrama, kana pa ikatulog katapos ang tipak ang aparte sa chapter 4 sa story ng atanabati. Di palang dugay. Dindi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Ipinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad gabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
6: Daghang salamat ka makabuhay. Siyempre, ang atong gipasigarabo nga EXL Makabuhay Plus Capsule, ang ato ang naginusarang capsule. Nga siyempre po din itong himuon nga partner everyday sa itong pangadaadlo nga pagkinabuhi aron nga kita protektado sa mga nagkadaiya nga mga balatian. Siyempre sa mga virus and kanang mga bacteria uban pa. Kaya kinahanglan magpabilin dito nga himsog kay bawal magkasakit. Labi na natong mga pobre, no? Okay na ng mga dato naman sila kagasto. Pero siyempre balik sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Dagan ka ng mga ingredients nga. Usa lamang sa itong capsule ka makabuhay. Ugusan na diha ang oregano. Oy, maka-okay na sa health nato, especially sa itong kasing-kasing. Sa pagtuon nga, gipahitabo na itong 2006 kamakabuhay sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, nakita nga ang oregano doon ay natural nga omega-3 fatty acids nga dako ka ay ikatabang sa itong health mismo, especially sa itong kasing-kasing. Kaya ang omega-3 fatty acids kamakabuhay, ginabalansi ana ang cholesterol level. And syempre ginatibhangan, ginakuhaan ba ang inflammation or ang paghubag sa cardiovascular system nga mo'y mo resulta sa paglikay nato sa atherosclerosis, stroke o guban pang sakit sa kasing-kasing. Ang oregano usab ka makabuhay doon ay potensyal nga batukan ang nagkadaiyang mga matang sa cancer. Sa pagtuon usab sa College of Korean Medicine, nakita nga ang kanabitang katas sa oregano, doon ay potensyal or duga ba? Doon ay potensyal nga magamit isip treatment para batukan ang cancer. So sa ilang ipahitabo ang eksperimento, nakita ang ginapugnan sa cryofilling ang pagtibuok sa cancer cells. Ang resulta sa nisgutan nga pagtuon sa makabuhay, syempre gipublish na sa Journal Molecular Carcinogenesis noong 2014. Ganon. Ang oregano usab, doon ay antioxidant nga characteristics. Sa laing pagtuon nga gipahitabo usab nito 2007, i-publish sa Plants Journal ang usa ka team sa mga Mexican researchers nga ang oregano doon ay flavonoids and phenolic acids nga mubatok sa mga sakit nga na i-connection sa pagbaga or paghubag, sakit or labad sa ulo, sa rayuma, sa diabetes, kanang maglisod ka sa pagginhawa, kanang abnormal nga panunaw nimo sa imong tiyan, diabetes, again, ug uban pa. So bonggang-bongga nga doon natin i-take yung kanunay nga oregano sa itong lawas ka makabuhay. Nga syempre, manguha pa ba itong oregano? Nga ang oregano na anaman, o saman lang ang oregano sa dagang mga ingredients, nga syempre gisagol diha sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. So kinahanglan nga everyday ta nga mutumal para protektado o kung natin balatian, mamaayo kita o pabalik sa kahimsog ng atong sistema, pinagi sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang dietary supplement.
7: EXL Coffee Mix 17-in-1 Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1 Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay.
6: Doon ay kinabuhi sa makabuhay, may buhay sa makabuhay, kamakabuhay. Nang bonggang-bongga, ikaw ba di hilig sa pag-inom og kape? Pero na problema ka kay ikaw acidic, unya kung ka nang naakay kafe nga matake diha nga naa sa kape mismo, kay mutok ka imong acid reflux. Magpalpitate barong ka. Murag bakag magpanlipong usa ka imong BP uban pa mga balatian oy mutok ka di ay. Kun unsa man ang kape imong giniimo ipadaplina na. Mag-switch ka na kamakabuhay sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mauni nga kape nga ginatawag na itong all-in-one. Kaya naanad ang tanang mga ingredients na makabinipisyo syempre ang ato ang panglawas. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, doon ay 17 ka mga ingredients nga giusa lamang diha kamakabuhay. Uusan na diha sa 17 kabuok o ang turmeric. Ang turmeric makapakunhod sa risgo sa osteoporosis. Kaya samtang magkaedad man ko kadiha kamakabuhay, ang imuhang bukog, imong kabukugan, magsugod na sa pagkagabok. Kaya nadili lang yun na nakaligun ba niya? Mawadan na ng essential minerals. Ang osteoporosis mo resulta ka na sa paghinay or pag-weak o kanabitong apyugo na nga kabukugan nga prone na na para madugmok maraginana bitaw. So kanang kondisyon sa kabukugan, sakit na mismo sa pasyente. Siya makafeel ka anag sakit, ngulngul siguro na oon sa back, and sometimes make the person shorter. Ang turmeric manggod ka makabuhay makatabang na para malikayan nato ang pagkawala sa mga minerals o mabintay nato ang bone density mismo. Ang curcumin na naa sa turmeric makatabang na para maimpluensyahan ang aktibidad mismo sa bukog nga ma-produce og mga cells nga kana maabsorb mismo sa kato mga karaan ng mga kabukugan. Gawas ana ang turmeric makapawagtang pagina sa sakit sa tuhod ang mga idaran sa Diyos. Ang turmeric natural lamang kana og safer alternative nga painkiller drugs para ma-confront ang knee ug uban pang joint pains sa mga athletes gani nga dunay gipamati sa ilang mga tuhod because of intense training. Muinom na sila turmeric para ma-reduce or makuhaan ang inflammation and pain. Pwede sa dimong i-try kay i-incorporate nimo ang turmeric into your diet or supplement regimen para makita nimo kung unsa mga benepisyo nga makuha sa imong panglawas mismo. Ganon, ang turmeric usab antioxidant og makabatok na sa mga free radicals. Ang turmeric nga antioxidant properties makatabang na para batukan ang oxidative stress nga may makaingon nga ma-generate ang imong joint tissues. Makatabang usab ang turmeric sa atong kalawasan para batukan ang free radicals, maprotektahan ka na gikan sa mga nagkadaiya nga mga seryoso nga mga sakit ug matabangan pa nga ma-reduce ang inflammation and again ang pagpanakit or ang pagngulngul mismo. So dakong ikatabang ang turmeric sa atong kalawasan ka makabuhay. Ug ganang turmeric usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong kape sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. So sa paimong ipaabot, inom na bisag everyday pa. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong sukiyo. Dagang salamat ka makabuhay. Siyempre alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
3: Lady Bato.
2: And now, nianagin ang ikatulo o katapusan nga tipaka na parte sa chapter 4 sa Revelasyon ni Delo. Avti, now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: bat at gusto ko pong pagbigyan si Yuri dahil siyang nararapat. Kaya po lamang ako kasi ang may diferensya. Hindi ko kayang sawayin si Bunet dahil siya namang gusto ko na pumupunta siya noon sa bahay. Dahil mahal ko pa rin kasi siya. At wala akong sinabi kahit na kanino patungkol sa damdamin ko. Kung tutuusin Lady Batod, nagpapanggap ako sa kahit sino sa kanila.
1: Pirmi na lagi na si Mama mo na tinisabay pa. Magbalik namang duha.
2: Juno, anak.
1: Gisungog na inoon ko sa akong mga classmates. Ingon sila duha na kuno ang akong mama. Pero ganahan lang sila sa akong mama Yuri kay buutan. Dili pareha sa akong mama munit ng ilad o batasan. Nagpabutan-buutan lang.
2: Juno, dili maayo ka ng gisulti mo, ha?
1: Dili man na bakak. Tinuod man na. Lain man sab kun bakak ang akong isulti diyan ni mo. May man ang kahibaw ka.
2: Dili kami ang magbalik si mama mo. Pero dili sab maayo nga didan ko siya nga muani. Ikaw ang iyang tuyo. Imo siyang inahan.
1: Sorry pa. Dili na manggugunahan niya. Kay pirmi man kanyang pasikitan sa una. Sa emosyonal o sa pisikal.
2: Juno.

0: Pasensya ka na kung pirmi kumuha ni sa bahay ni Delo. Actually, may katungod sab ko ining baya. So, way si bisan kinsa nga modili nga muanhi ko. Bisan pag ikaw nga mauna kunuhay nagbuhi nila ni Delo ug sa akong anak.
1: So, ako gidaay karon ang ipakigsultihan mo, Monet.
0: Kinsa pa man giay? May lain pa ba ang terming mo angal ngani ako?
1: Wa ko mi angal. Pero respeto lang unta. Kay kun ang bata ang tuyo mo, dili sab maayong adlaw-adlaw. Mahimo masab good nga sa gawas lang mo magkita.
0: Unsa?
1: Ayaw ka bala ka, Monet. Dili man kumugamot din sa bahay ba o sa kinabuhi ni Delo? Dili ba gipangwartahan ramang kuniya? Matud mo? Mahuman ra siya anak. Buwagan ra kuniya usan ni mga adlawa. Pero paabuta, aron niya nang higayuna, na, makabalik ka na sa kinabuhi niya.
0: Kung tarong ka pa, ikaw na unta ang may voluntaryo sa pagbiyak. Bayot ka good. Ngano man naginot ka magminiyo? Musamot ka guba ang pagpuyo sa usa ka pamilya tungod nimo? Usa ka ba kada kong insulto na kong asawa, ha?
1: Ako? Insulto?
2: Munit, igo na ka na.
0: Dili ba? Bayot giilis ako ang banan ako? Usa ka na kong laparo o insulto ka na anak ko, Yuri?
1: Husto na ka mo. Nga no, Munit. Ang pagpangabit mo sa dekang laki sod sa inyong kaminyoon, dili ba ka to insulto kang Delo? Sa inyong kaminyoon o sa imong anak mismo nga si Juno? Ang imong kakundatan, dili hitop nga ni bisan kinsa, bisan anako. Ah! Ah! Oh! Ah! Ah! Hulong na ka mo!

Apat na pang-abot noon si Namunet at Yuri. Nagkasagunutan sila, pero naawat ko din silang dalawa. Nagalit ako sa kanila dahil hindi naman kailangan umabot kasi sa ganoon. Pero noon din ay nag-alsabalutan si Yuri. Sinubukan ko po siyang pigilan noon, pero pinamili niya ako sa kanilang dalawa ni Monet. Nang hindi ako makaimik, natuloy siya sa kanyang pag-alis. Samantalang si Monet naman noong araw din na yun, dinala na niya ang ilang gamit niya sa bahay. Bumabalik na siya noon at nagulat ako.

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Pati ka makabuhay ang kinatibukan sa chapter 4 sa revelasyon sa tong sender nga si Delo. Pero pamiin dito ang tanan. Sumpayan pa nato mao sa sunod nga episode sa tong tulumanon. Maminaw pa sa sumpay sa iyang sugilanon. Pero uni human sa pipila ka mga painumdom mamalik dahin ta para tong lakbitan o gisgutan ang atong nabati nga kinatibukan ang chapter 4 sa iyang kasaysayan. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Batod.
0: Ipinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot-kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
0: Dagang salamat sa kanunay nga pagpaminaw, kamakabuhay, o sa pagsuporta ang iyong gihatag sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement. Nagbaha, daghan kaayo ang atoang mga supporters sa atoang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. Kaya tungkol kayo na ilang na-realize nga dako kay gigkatabang sa ilang panglawas sa pangnaudlaw nila nga pagkinabuhi. Nga nagkanunay silang baskog, alaski gihapon ang panglawas, why loyaluya, especially na itong mga pobre nga kinalamulihok mong trabaho, maningkamot, kay natay kanabitawang hatagan og ng pagbongga nga pag-provide ang pamilya. Munang bawal masakit. Pinahalang nga naagitay pang shield sa itong lawas matok sa mga virus o mga bakterya or mga sakit or mga balatian, ganyan. Dagan kay mga ingredients nga atong makuha ang mga benepisyo para sa itong panlawas o sa itong health na makabuhay, gikan sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement o sana diha ang lagundi. Ang lagundi formulation na proved na nga epektibo aron malikayan ang pagkatag, pag-spread sa disease-causing microorganisms. O niya makapakunhod pag ginaas atong hilanat or kalintura. Makapadecrease usab na sa viscosity of mucus. Niya makapa-improve pag ginaas sa color sa phlegm para mas lali na ito nga makulihad o magawa sa atong system, sa atong body. Maka-alleviate pag ginaas sa shortness sa ito pag-inhawa. O niya makagamay, makapamubo sa frequency. Kanang itong ubo kay kasangatan ng sakit, kay ubo sakit ng tutunlan, sakit ng tiyan. Oo. Kanang nga matang sa frequency, mapalesen na ito na pinaagi sa lagundi. Kaya mahumok man ang ubo, dali lang ang pagluwa sa itong plema. Ayaw tunla. Siyempre ang lagundi makatreat na again sa ubo, sa kalintura, sa asma, ganyan. And siyempre kung magsakit ang imong ngipon, nga mura jud mo sakit po tibok kalawasan, makaayo ni ana ang lagundi. Kung maglabad ang imong oo, makatambal ang lagundi ana. Kung ikaw doon ay diarrhea, makatabang ang lagundi para mamaayo ka. O niya, kanang mga naay mga sakit bitaw nga related sa COVID-19 o unsa pa ng mga virus nga nagkatag diha karon bag-o managdaan, mamaayo ka sa inanay nga pamaagi, pinaagi sa lagundi. O ang lagundi, makuha nato na tungod kay ang lagundi, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Everyday nato nang pagainumon. Isip ato ang food supplement. Muna nga go na, tumar na. Sa EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Bonggang-bongga ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. O sa panis, atong mga produkto, kamakabuhay, nga dako kay ka o ganabitawang makuha, daghan kag makuha, nga mga kayuhan para sa imong panglawas. Agin ang cravings nimo sa everyday, nga gusto ka mo inom o kape, nga nalang kay kabala ka pagduwa-duha sa pag-inom kay ang acid sa agyod nimo. Musaka na po na mo, reflux sa sadang acid. Manghawin na po ng kamot, magpalpitate na sad, malipong na sad, maglabad ang una sad, o mutukar ang ubang mga sakit tungod sa kape. Unya kay coffee is life manang peg. Mag-switch ka na gikan sa imong naandan nga kape, nga wa kay makuha ang benepisyo alang sa imong panlawas para mamaayo ka, or kanabita makabenepisyo man lang ka para may mo kang healthy. Nagkape ka pero healthy, kanang kape imong giinom, healthy ba na? Makaayo ba nimo? For sure dili. Mo na mag-switch ka na sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 usab ka mga ingredients ang giusa lamang diha sa ato ang coffee mix, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Og usa na diha sa mga ingredients mao ang agaricus mushrooms. Ang mushroom ang yun traditionally sa makabuhay ituhuan nga maunay mo batok sa physical and emotional stress. Di malikayan ang stress, katulad ng ating laging sinasabi sa milabay pa nga mga episode sa atong tulumanon. Emotional stress, kaya naman stress sige na imong pagbati, pagmahal, pag-atiman, paghuna-huna, uban pa ng mga relasyon. Kung physical, kanang hinatrabaho kay ka, or kanang sige kag gym, sige kag pasingot, hago kay ka sa mga gimbuhaton, sa trabahuan, or sa inyong panimalay. Ganon. Kanang stress, di mo ginamalikayan, pero kinala i-manage na ito. Matabangan kapag manage, ana. O dili mo lamay ang stress, kay sa stress magikan ang nagkadaiya nga mga balatian ka makabuhay. Makatabang nimo diyang bahina ang agaricus mushroom. And syempre baka stimulate po na sa tong immune system ang agaricus mushroom. Gawas ana, ang agaricus mushroom po makapa-improve na sa kalidad sa pagkinabuhi, especially sa mga diabetiso nato nga mga igsuon diha. Makapakunhod po o makapaubos, makapababa sa kolesterol ang agaricus mushroom. Unya malikayan po ang osteoporosis, labi na kung ikaw magkaedad na, kanamo bakho bitaw ka, nga antod nga, di na matulid ang imong lawas, malikayan na, pinaagi sa agaricus mushroom. Hasta na ang peptic ulcer, malikayan usap, gamit ang agaricus mushroom. Kanang imong circulatory and digestive problems, o ang matang, bisan unsa nga matang sa cancer, na kumalikayan or ayuhon, pinaagi sa agaricus mushroom. O ang agaricus mushroom ka makabuhay, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Mauna nga manginom na ta. Ako si
1: Lady Batu.
0: Nang bonggang-bongga, we are so back. Uy, anong sa diay? Sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Kamakabuhay nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Batut, gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, siyempre protection sa atong kalawasan. Yamuwag tang sana sa mga nagkadaiya nga mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok na sa Diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, naapay kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, depression, UTI, pagkalimtanon, constipation ug daghan pa. Pila ba kabuok ang tumaron, Lady Batod? Okay, eto, ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintin na lamang na nimo ka makabuhay. Kung ikaw adult, usang ato sa doka kapsula everyday, unya inadlaw nga tubig lang pag-aim nun or warm water. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung naa na kay balatian, mas daghano nato, mamahimo na ng duha nga ito sa tulo ka kapsula katulo so sa kaadlaw. Inadlaw nga tubig gihapon na pag-aim nun or warm water, di ginang bugnaw ha, sa dili ka pamukaon. Pwede rasad nga after ka mukaon, basta paabuton sa animong usa ka oras, gikan kang mikaon. Isip imuhang food supplement. Sama na ako ka makabuhay og sa uban pa, kuyog na, apil na sa panon. Himuan ang partner everyday ang pag-inom o pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip imuhang dietary supplement. Ingon man ang pag-inom nimo everyday sa ato ang all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Yun! Laban, Avdi, you can never go wrong. Ganyan.

0: Hey, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Din kay gini ato na bati ang kinatibok ang chapter 4 sa revelasyon ni Delo. Again, wapami-end dito ha. Sundan gyapon na itong pagpaminaw ang sumpay sa iyang revelasyon sa masunod nga episode sa atong tulumanon. Kaya sa pagkakaroon, atong lakbitan lugisgutan ng atong na bati nga drama kagini ha. Nang bonggang-bongga. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, smile, ngumiti. Oh, anay bayad, di pa ginasa. Makanindot pa gina sa atong pagkinabuhi kay makapaminsa matagtaman para kapangitaan na itong solusyon ng itong mga suliran. Ganon! Ana ang good and God bless us. Anyway, Delo, kumusta? Salamat kay sa pagpadangat si mong kaagi doon pata matapos sa pag-feature sa kinitibok ang revelasyon ng mong ipadangat din sa itong tulumanon sa tambagi ko, Lady Baton. Pero kung basihan na ito ang chapter 4 sa mong kaagi na nakaskalibog, diba? Kana bitong manggamit lagi tagtao para mo survive ta. Kana mo gamit tagtao para makalimot ta sa past. Kana mo sunod tagbagong relasyon nga ginatawag natong rebound relationship para lang yun gintahay mapakita nato sa nung past nga okay na ta. Hoy, Diyos ko, talag sa ragin na seldom na kayo kanang once na blue moon rin nga ma-okay nga kana mo sulagma nga okay, may succeed, gusto, tama nga desisyon. Kaya kasagaran gid ana, sayop yun, musamot na komplikado ang tanan, madungagan pa ang suliran. Sama sa imong gibuhat, Delo, nga imong gipatulan ng bayot kaya para nalang mubuhi ninyong ikaw o imong anak. Samtang wapas munit o ikadua po siguro para mapakita din mo kamunit na or ay di lang ka ikaw right house kalibutan batay nagukod ako diri nagibuhi pa mi yung ending ni mo kay mahal na gyapon ni mo ang imo ang asawa nga si munit din sa pani itong minyo pa mo pero giuntoy ka na niya sa makadagang hingayon kaya nakiglambigit sa bisan kinsa mga lalaki all at the same time kay katulpod ba imo asawa na yung maldeta. Ay, naon sa daita ani, no? So kita, we need to be brave, we need to be wise, we need to be kanang lantip ang panghuna-huna para sa pagpili nato sa itong matag-desisyon nga ipakanaog nato sa itong kinabuhi para kung masayop mang galing, at least, diba, bituyuan nato, ginusto natin. Ugmaog yun na ang ato ang kanang gipangandoy nga buhaton. Dili nang magmahay na lang ta, masuko na lang ta, unya manudlo na tag mga tao, kung kinsa atong basulon, kung ano na ingon-ini atong sitwasyon, diba? So, magpakawais kita every now and then para kung naaman tayo mahayan, kita lang. Inigatubang natin sa amin, kaya makita na itong reflection diya, mauray atong tulisokon, di na natong maangin pa ang laing tao. Diba no? Ganon. And syempre, kung magkamuritsing na ganita sa itong kinabuhi, okay pa man or dili na, di kita malimot sa pagsangpit sa Ginoo para naatay giya every now and then. Dili kay mugampo rapod taog nagkadupi-dipo-dipo-dipo na ta, nagkadupi-dipo-dipo-dipo-dipo, nagkadipo-dipo na ta, niya nagkasukamod sa kamod na, nagkamukmukmuk na, mapaisangpit ato sa Ginoo. Diba? Lesson learned. Malipayon man ka o nagmaguol-anan, sangpit sa Ginoo. Ihangad kaniya ang tanan, isalig kaniya. Labi na kunanag kay suliran. Pero dilipod kay kung naanak mo'y suliran, maupo'y pagbato ni mo Ginoo. And syempre, pag-abot sa relasyon, sulitin natin yan. Kung unsa atong gisudlan, panindigan, atong barugan. Kung unsa may mga nawagtang, atong dawaton, atong bangon ng kamatuuran, and move on. Unya kung musulot at bagong relasyon, sito it na happy na ta. Dilikay ka na nagkamuritsing pa, nasakitan pa, nagdugo pang kasing-kasing, napatay mga baggage sa kagahapon, kay mahimo ginang rebound ang bagong relasyon. Diba? Anyway, kamakabuhay, sa masunod nga episode sa atong tulumanon, atong paminaw ng sumpay sa revelasyon ni Delo. Again, dinhi lamang sa...
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: FB page EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website EXLMakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa EXLMakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus. Dagang salamat sa pagpaminaw. Hi sa Baswell and Noncha family. Hi kina Brian, kina Dexter o sa Iglesia family kay Michael. Dagang salamat o kang Jason. And belated happy birthday kang Cha sa asa. Cha suloy. Cha. Ganon. And siya, umutanaw na siya ingano. Oh, lalapil diya sa si Brian. Tabaw, jukog nga no. Hi, usap sa Baguio in Sawan family kay Michael. Ayan, dagang salamat. Hi din daw kay Jepoy nga nagpasan og barbell. Wow! Og naman nga nasa kusina. Og nasa daw mga kauban niya sa kusina niya. Nasa kusina nagpasag barbell. Iya po nag-gym sa kusina. Barbell ka ni nga plato. Nga nagkagpagkaon. Nga bugat ka. Kay mo ragitibo na lang paghaba. Anyway, dagang salamat. Eto na, kamakabuhay. Ang atong ang special nga mensahe for today. Kamakabuhay matod pa, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa. Pangayuan hinuon sa Dios ang inyong gikinahanglan, pinaagi sa pag-ampo nga may pagpasalamat. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Filipos 4, versikulo 6. Dagang salamat kamakabuhay, ayaw kalimot, health and wellness for God's glory. Hangtod sa sunod, magkuyog hapon ha, kay temporaryo tang magbabu sa pagkakaroon, kay napay oras di noon ato. Sa sunod higayon sa samangtak na og ning istasyon og ning atong tulmanon magkuyog yapon ta sa uban pa mga infos og mga kaagi sa kinabuhi nga ato ang tabangan sa paghisgot. Ako si Lady Batud para sa EXL Makabuhay Plus. Og ingon man sa atong tulmanon, imong tulmanon.
1: Tambagi ko, Lady Batud. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

Okay, may anlusap ka na itong tanan. Mahikala, nasip kita sa itong nandang programa, Ang Mga Panid sa Kagahapon. Kini na sa inyong higala si Kuya Arn, ngayong ikawban, no? Sabay sa paghatag na sa buglaing pagtagad sa laing tampo, so sa kababae na taga Surigao del Sur. Malang kini atong address mahigala, no? Surigao del Sur, kay tama na kuno para sa ilaha. Kandi lang nila yapi lang ilang lungsod. Basta kinamay Surigao del Norte, lahi po ng Surigao del Sur. No? Pero karong di man yayapi lang yung lungsod. Matod pa nila maulaw daw sila, tama na lang daw kuno nga nakapadala o nakashare o nakasuporta sila sa atong programa. No? Hibalo sila nga makahatag yapong kunog lingaw ang ilang sinatian sa kinabuhi. Pero sige na lang, okay lang mga higala, no? Atong sinder si Lara. Lara, salamat po si mong kaagi ngayon mong i-share diri ka na to. Aning kamutan ako ni Lara nga matagaan ang tugang sakto nga kinabuhi para masabdan sa ato mga tigpaminaw. Pero sa dili pa, kumusta ato mga tigpaminaw karong orasa? O labi na sa mga naggamit kanunay sa ato mga produkto, nagpadayon pa ba mo? No, manghinaot ko nagpadayon pa mo mahigalaw. Ayaw ninyo undang eh. Kung nahatagan mo maing benepisyo, iminti na ka na. Labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Siguro mga 80% mahilig yun ang tao sa kape. Pero ang uban, naginay gatas, ana. Kung mahilig ta sa kape mahigala, sulayan na to ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Katong wala pa makatisting, no? Wala pa makasulay sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kaya ang uban, hibalo na kung unsa ay mayong benepisyo o unsa ikatabang sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Sabi na sa mga tao nga may balik o may tukar ang insomnia. Kaning insomnia, problema yung kayo ng mga higala. Usa lang ang makadaot sa atong lawas. Kaya dili man ta makatulog. Kanang insomnia nga problema sa ato, ah. Mutukar ganin na, di yung ka makatulog mahigala. Isa nun saon, magtakilid-takilid na sa muhayang mukulom. Ang uban, mag-take na lang og sleeping tablet para lang makatulog. Pero sa iba, makaingot na, delikado ang atong ginatumar ng sleeping tablet. Basin, oh, patakay balo, natay sakit sa kasing-kasing. May ana ba? Madayo na naging noon. Simba ko lang, ha? Pero kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, pag mga pikan ini, ayaw po ninyo himuag magic din nga mutalab din yan ang orasa. No? Paano niya siya? Herbal, pure organic man eh. Tambalan sa kanya sa pila kahigayon, pila kaadlaw. Dahan na din ninyo mahahibalan ang iyang epekto. Para sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog, tabangan mo nini ay mahibalik ang inyong normal nga pagkatulog o taas-taas nga oras ang paghinano. Ano may gala? Unya, kanya itong Capricorn Gold with Malunggay, pwede kaya po ni sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa ilang hugaw. Kaya kining magbawas na may gala, importante nga sa tag-adlaw na makapagawas sa itong hugaw. Dili pwede nga ma-stack na ito sa usak-adlaw. Mamintin na nato na mulak ito tag usak-adlaw, mamintin. Magkadaot atong tinae, magkabukol-bukol, antun masamad, magkalata. At tingala na lang ka nga dili magka muinom og mga alak o mga ilim nun nga makahubog. Ano, na-ulcer man ka, makaingong kag-ulcer, nadaot di ay sa mga hugaw nga mintin nga naam na-stack sa atong tinae. Uban, mapaingon good town, simba ko lang sa colon cancer. Wala, dili na to pabayaan, mahigala nga, mahitabok ka na to. Makatabang ang atong Capricorn Gold with Malunggay, mga higala. Notice, tingin ninyo, tagansiyang ingredients, tagansiyang sangkap, labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, mao na ang makahatag og tabang sa atong panglawas o sa inyong panglawas. Kaya na mahigala na manginaot ko ang nasabta ninyo. Para sa pag-ihi, makatabang ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon nga mahimong normal ang inyong pag-ihi o pagbawas sa ilang hugaw, no, malimpyuhan ang atong sulod sa atong laos o atong tinay o ang pagkatulog ninyo. Musulay mo niya na mahigala sa pharmacy ang butika lang. Ikumplito ang pangalan, ha? Isulti ko ang pangalan sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kaya daghan mag-with Capricorn sa parmasya, dili lang ato. Ha? Pero kung gusto ninyo, ang ato ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon, ikumplito na ang pangalan. Capricorn Gold with Malunggay and Santon.

Balongay and Santon. Nakalahi lang kay Purple. Kay basin o makatabang sa mga sa inyo ha, mao ninyo ang tistingan ha. Ang Capricorn Purple na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong Capricorn Purple. Duna usab kini daghang sagol sama sa mangustin. Makatabang nga maayo ang atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas kada adlaw. Pari-parihar gyapon sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Makatabang gyapon ang Capricorn Purple with Malunggay and Santon sa pagbawas sa matag adlaw tungod sa mangustin nga naani ini. Nanapod siya ay sagol nga moringa o malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Napagigay sa agol nga guyabano. Guyabano makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Napod siya sa agol nga ashitaba. Ashitaba mahigala makatabang sa panunaw o digestive problem. Napod siya sagol nga barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar o makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Ano no? Napod siya gitawag nga spirulina, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. O napagit siya ampalaya. Ang ampalaya na ilhanan ninyo ni nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Napod siya sagol nga chia seeds. Chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetes ka. Magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka. Matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas sa matag adlaw. Busa tistingin ninyo mga higalang atong Capricorn Purple with Malunggay and Santon. Napod kita ay kuan mahigala Turbo Max Coffee. Kining Turbo Max Coffee mahigala. Mao ni din ang mo epekto kay natay mahigala nga gusto din sila mo epekto. Katong Capricorn Purple tambalan niya pong kaato pila ka adlaw. Mao pod sa Capricorn Gold with Malunggay and Santon ang Capricorn Purple pod mao pod na sila. Pero gusto niyo effect yu dayon kay para sa inyong trabaho direta sa Turbo Max Coffee. Turbo Max Coffee mahigala ha paminaw mo. 10 minutos lang, may epekto na dahil ang unsay naa sa itong Turbo Max Coffee para gini sa inyong mga trabaho, no? Kinanglantag enerhiya, hantod intiro adlaw may gala, paminaw mong mayo, doon na kining mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root. Maca vegetable root, mailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Napagin siya sagol nga black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Napagin siya sagol nga tungkat ali, mupataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab exercise, recovery o stress management. Napagin siya sagol nga red ginseng, kining red ginseng mahigala, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy. Maintain nga energy intero adlaw. Kaya ang red ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa maanang ubo. Napag-i-chay sagol nga Panax ginseng o horny goat weed. Panax ginseng o horny goat weed, pangpataas sa energy, mupukumbati batok sa physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Bosa, mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya diha, mga papa o mga daddy. Sulayin ninyo ang Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang o energy. Okay, mahigala mo katong Turbo Max Coffee na to. Okay, padayon ta. Dirisab ta sa atong mga haplas mahigala. Kaya importante sab ning haplas na to kay kanunay taga-trabaho, o say panington ta, o say mapuli ang bugnaw ng hangin, panuhot o panakit sa kalawasan. O, labi na sa mga buntis. Ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Duhani ka klase, green ang isa ang taklob, nga daghang kagamitan. Ang usa, orange ang taklob. Dirisa ta sa green. Kining green, pwede kayo sa mga pamaol, panuhot, sakit sa tiyan, para dali ra ka nang mawala. O labi na sa mga

mabuntis. Dili mo mahadlok mga buntis ha, kay wala gini chemicals ang atong Orion Herbal Liniment Oil kining green ang taklob. Ilikay hinon kas panuhot nini para pag-abot sa imong kabulanan, dali ra kay ka magpakatao sa baby ni mo. O, wala sa chemicals nga makadaot sa imong baby ni atong Orion nga green ang taklob. Pwede pud kay ni sa mga bata nga mga bisan tagpila pa kabulan kay wala siya ihalang, mild lang ni siya, mga pure herbal gid na sa iya. Gusto mo masayod kung unsay anaa, nasa citronella extract o nasa kakawate extract, guava leaf extract o napod siya ay luya, himag, wag siya chemicals nga sagol. Pwede sa dipinsa nga dili kita maduulan og lamok, proteksyon. Kaya delikado ba yan ang lamok dinggi? Pastilan, ayaw yun mo, kumpiyansa niya ng lamok dinggi mga higala. Simba ko, mapaakar ang bata. Isan pag mga hamtong. Muna, before mo matulog, ang haplas una mo og Orion Herbal Liniment Oil. Kining green ang taklob para walay lamok nga muduol. Labi na magdala og dinggi. Pwede po ni sa mga katul-katul kung na mga allergy, katul-katul, mga buni, pangagod, mga kaunggo, o bukol. Ang bukol, taplaki lang naggapas nga na'y Orion. Karang green ang taklob. O niya, pwede sa mga sa Olmoranas, taplaki rin ang lubot ni mo, gapas nga na'y Orion. Mga duha ka simana ni mo ng Aguantana. Okay, nakakaon siguro ka o kiningibawal sa imong Almoranas. Mitokar, hasol ba yung kain na? Makatabang nga itong Orion Herbal Liniment Oil. Karang green ang taklob. O, labin o sa mga kuto o lusa o kuyaman sa bata. Mga inahan, ayaw gindin nyo intaw na upawin na inyong anak. Kay looy kayo na ato sa eskwilahan. Butang ilang nag-Orion na ilang buhok, haplasi. Kung malukop na, putsa siya usa ka oras ng silupin para mga tanggal. Tungod sa kakawate. Napoy anti-parasite properties ang atong Orion Herbal Liniment Oil kining green ang taklob. Mga katul-katul bitaw mahigala sa bukid, mag-uuma, magdala-dala mag-Orion. O labi na sa mga mag-beach. O niya, wata kay balon na yung mga salta nga matos baybay, kilid sa dagat. Niya naglangoy-langoy mo dito inyong anak na ay katul nga buhi sa dagat. Saghiran, katul kay na. Sa inyo din matambalan sa atong Orion. Magdala-dala mo ni anak sa inyong bago. Pag diripunta sa orange ang taklob, may pagkamintol, may pagkabugnaw lang yun din siya. Pero pang massage gini atong orange ang taklob, pariharga po sa green ang taklob nga Orion. Kining Orion nga orange ang taklob, pang massage lang gini. Ang nakalahi lang sa ilaha, na ay pagkamintol, may pagkabugnaw ang orange. Para sa mga higala nato nga mahilig sa mintol o bugnaw. O kung naatay Orion, duha ka klase nga haplas, napod kitay usak haplas nga Supremo Herbal Oil. Sulay ninyo mga higala, Supremo Herbal Oil, doon na kini epektibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad o asunting. Nasulayan na kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pipila ka minuto gikan sa imong pagpanghaplas. Mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunduran o batian nimo ang relieving effect. Dili usab kini maduulan og lamok tungod sa samuyaw nga sagol niini. Muna di pud kadulang lamok dai niini mga higala. Abi ninyo mga higala ang Supremo Herbal Oil na sulayan na kini. Sulod sa 25 na katuig dugay na dai ni mga higala pod. Mauni, mibalik ni siya para makahatag usab og tabang sa mga tawo nga nagkinahanglan kaniya ang atong Supremo Herbal Oil. Busa kung panghaplas ang ikinahanglan, Supremo Herbal Oil ang masaligan. Hala, anapa ko i-share sa inyo pero unya na gikan sa mga bata nga mga produkto, mga makahatag og maayong benepisyo, makaayo, makatabang o hantod sa mga tigolang, pero unya na nako i-share. Ato sa sugdan as paghatag kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka babae nga si Lara. Lara, ano ay imong kaagi?

0: Lara?
1: Ah, tay?
0: Asa man si nanay ni mo?
1: Ah, nangitagpuak nga lubitay kay tunuhan niya ang gabi nga yung kinuha. Kaya naman daw, bulan nga yung magpinalitikan sa palingki kahapon.
0: Ah, mao ba? E dawata sa ning wanday, kalibri na ibi.
1: Ah, sige ka na lang, tay.
0: Ay, wantos ako sa bye-bye day kay basin ay mga isda dito, magdala kong isda kataro nga kalibre.
1: Ah, ako na kay katay.
0: Ay, sige lang.
1: Layo-layo para ba itong bye-bye tayo gikan din sa itong Pinoy-anan?
0: Ah, anad ako niya na anak sa una pa bata-bata pa ko. Wapak ka. Maunadana yung mong trabaho sa among mga ginikanan nga magdalami og mga lagot noon kining gulay, kamuti, og kining kalibre, saging. Among dadun sa bye-bye, kay masinay makigbarter og isda para makatilaw po tag-isda. Ah, ako ning panglaino ning dadun ako sa bye-bye.
1: Ah, sige tay.
0: Time pa. Tiri man to kagahapon si Renz.
1: Ah, tay, diri si Renz.
0: Ah, nag-unsa man?
1: Ibisita tay.
0: Ah, dugay-dugay na saan mo ni Renz nga pagkauyab, no?
1: Mga 2 years na tay.
0: Buotan ba si Renz? May plano nga kanus amo magminyo. Kay ikaw anak, pwede naman ka maminyo ba? 23 ka naman.
1: Ah, nagod tay. Pero, ayun pa ni Renz, lagi siya plano lagi tay nga mag-abroad lagi daw siya tay. Kay gusto niya nga makahaon po sa kalisod iyang pamilya yung mga ginikanan.
0: Ay, maayo na nga plano. Pasagdi lang siya si anak kung siya plano niya. Ah, unya na lang tamang istorya kay basinan niya mga dunggo karun nga mananagat.
1: Ah, sige tay. Ako rin bahala nini kay magluto pa sab si nanay. Kadugay ba ni tatay ni mo? Ay, sakit lang sa tunay. Kay basin og nangita pa itong kabartiran og isda. Ama o ba? Di aluto na rabang tao ni ginatan ako nga. Gabi, yan ay bulan, ganahan si ani. Kaya ako nang imong tatay palin-ilinan kay mo ni paborito niya sa una pa. Ah, nay, kumusta na sila ni Manoy, nay, no? Sila ni Manang? Asag din na to imong mga igsoon, mamagulang ni mo kay naning kamot po itong ilaha. May ito si Manong ni mo, ito ang nagpasyudad man. Itong aman sa Butuan. Akita, di rata sa Surigaw. Sige lang, nay. Na si Manang po ni mo, tuwag ya po sa Surigao City. Ah, dirita sa Surigao del Sur. Tood, di ba dirito si Renz? Oo, anay. Sulti-sulti lang minay para sa mga plano. Kaya gusto ni Renz, nay. Una may magminyo, mabroon sa daw siya. Niya matabangan niya kadali ang iyong pamilya. Ah, natural ra ka na. May na si Renz kay buutan. O niya, mabay mo plano kung kano sa among magminyo. Naaman ay, pero wabrod sa lagi daw siya magtigom-tigom siya para sa among kaminyoon. Tama na ginaanak, dapat bata-bata pa mo maminyo kay para kung makabato na kamog anak, dili pa kayo mo tanto tigo lang. At sa bagay sab na, si Renz na akong agdunay. Ay, gugma may gugha si Renz sa imuha, dili baka na matintal pa sa uban. Amot sa iyan ay, wala tayo mahimo kung matintal pa siya sa uban. Basta ingon yan ay, ako rin daw ang babae ang higugmaot. Ah, okay na nai, sige na nai.

0: Rins, nakalaag ka.
1: Ah, nakisulti sa imo, ha?
0: Oo, oh, tsaka na.
1: Natuman rin yung taon akong pangandoy. Nga makatrabaho ko sa laing nasod.
0: Mao ba?
1: Oo. Pero abin ni mo? Imbis sa nagitawagan ako, sa sige ko na una, nalipay na po sila ni mama magpapa. Kasi winoktok ba? Kuntuan ako sa laing nasod. Pastilan. Mabiyaan ka na ako. Hindi na ta magkita, pila pa katuig.
0: Rins, mahal ta ka? Hibalo ko mahal sad ko ni mo.
1: Tinood ka na.
0: Ay, langgod ka bala ka, God. Ingon pa sa mga sulti-sulti, labi na sila ni nanay-tatay, na ato lang sa daw pugong-pugongan ang mga gibati na itong kamingaw. Labi na akong tuwa ka na dito. Focus ka sa imong trabaho. Unya, pwede sa ko imo kalintan-kalintan.
1: Dili ko ka na mahimo. Hinoondum-dum ang taga-kanunay para na ako inspirasyon sa akong trabaho.
2: Mura bang ikaw ang nagpadasig sa kuwa ba para sa atong kaminyoon? Kay kung makauli ko, magtigong po kong lahi para sa tua, lahi po na para sa akong pamilya.
0: Salamat kay Rins. Yon sa aman ni mo na pagbahin.
1: Hibala ko musabot ka, Lara, kay buutan kay ka.
0: Rins, kung sa'y gusto ni mo, sa'y plano ni mo, mauyon rako, stanan.
1: Trabaho ko, na ako'y sweldo. Lahian ako akong maginikanan para sa apod sa akong igsoon. Kanyang maglahit po ako para sa toa na makatigom ko para sa pagbalik na ako, pag-uli na ako, makasal na kita.
0: Salamat rin. Sige, Renz. Ang importante makatama ka sa imong pamilya, ha? Para di po silang batiyon pagmahay sa imo, ha? Kaya grabe na ba tawag pagpaningkamot sa imong maginikanan para makalampos ka sa imong pagtuon. Karo nakabuot na yung imong kurso ni mo, kunya, pasagdan ni mo sila looy po ba ya?
1: Dili ko na sila pasagdan. Huwag dilisab ka na ako pasagdan. Kinahanglan maminyo kita.
0: Sige, mag-amping ka, ha? Sa biyahe, o kanunay ka mag-ampo kay Lord?
1: Natural.
0: Basta mag-amping nga dito.
1: Sige, pakisa ko, be. Ugma, di na magkita kaya makalargan ako.
0: Ito ano? Sige lang, i-ampo ta ka, Renz. Nga, mayo mong lawas. May mong biyahe, makaabot ka dito sa imong gitrabahoan sa laing nasod.
1: Salamat kayo. Basta ha, pag uli na ako, wala na ilain. At ang imo magpakasal ta.
0: Ah, ikaw rin akong agdon.
1: Sige. Alas 10 sa gabi.
0: Sige, babay na. Magamping ka ha.
1: May pag-aksa ko, be.
0: I love you. I love you too.
1: Sige, Lara. Andun ako.
0: Sige, bye-bye.

0: Lara.
1: Tay.
0: Ay, bantu sa ako sa bukid.
1: Oo, tay.
0: Ah, si nanay ni mo.
1: Tuan, ilakaw na, tay.
0: Ah, nala, sige. Sa ni oras ron. Kaya naman ko, kitanon ako kagulay nga pwede na ako. Poon. May na lang akong mahatod sa sentro. Makwarta to. Kay makapalit po tayo mga gamiton sa kusina.
1: Ah, sige, tay.
0: Unsa ni oras alauna na mre sa hapon.
1: Ah,
0: ako nga pason para di ko mahaponan.
1: Ah, sige, tay. Kay gikan ko ng laba, tay. Mapahulay sa utay, matulog ko, tay.
0: Nala, sige, anak. Ikaw lang una diri, ha?
1: Ah, tay.
0: Ah, sige, antos ako.

Apoy kay kong lawas eh, dagang kay ingil na bahan. Kung saan po mga short yung tatay puno in town sa hugaw kay kalapok-lapok. Pero sige lang, ana lamang gyud. Ah, sakit ang likod, mantulog ko. Mingaw ang palibot eh. Ay, matulog sa ako. Grabe kini akong hinano karon kay kapoy lami kay katulog nagduka ako. Dili lang ko sa sala matulog. Asintaon-taon pa ito sinanay mo pa uli. May nalang pag uli ato makamata ko. Nakatagpilaw na ko.

0: Oh, kainit ba ron? Oh, what's the matter? Kainit pa. Hala, sunog. Nasunog ka bumalay. Pag-ubangon ko. Hala, kiliputan na mo sa kayo.
1: Tara, anak. Sunog na itong balay. Tabang, tabang. Nay, tabangan ko na. Hindi ako sunod, Nay. Malumos ko sa aso. Nara anak.

0: Sos, igalin abta na to si Lara. Tanadano na to sa ospital si Lara kay ba si Matabang pa ni. Sos, kraming paso niya, oi.
1: Tabagay to ninyo akong anak, maluoy mo, maluoy mo.
0: Tala, oh, sigur, sigur, tala, tala, tala, tala sa ospital. Masi Matabang pa ni si Lara. Kraming pagkasunog ni Lara. Okay na ginawa pa, nagagupa si Lara.

0: Nok, kumusta yung tanong kong anak, Nok?
1: Nok, kumusta mong anak, Nok?
2: Okay na siya. Tulog pa siya pero ipahinloan pa sa mga nurse ang mga sunog niya o linggawas sa kamatayon.
0: Ay, salamat kayo, Nok. Nok, tabagin taon na mong anak, Nok. Kabuhutan yung taon sa mong anak.
2: At huwag itrabaho pa. Pero sigurado madaot yung naong Mr. Mrs.
0: Ay, maraming napaso rin siya yung naong
2: ang itsura na kong kausaban.
0: Noon siya, patpasabot ni mo, Nok?
2: Basin may tabo nga mahadlok ng mga bata sa iya. Ngamutan ako. Pero sa nakaila kay Lara, ngayon anak, hindi na makurat, pero medyo hadlok na siya tanahon. Kaya na kong kausaban siya noong, kaya mabinat man niya, may mga uwat sa iyang sunog sa iyang naong.
0: Ang but pasabot ni mo, Dok, madaot ang naong sa mong anak.
2: Inaanagat.
0: Ginoo ko.

0: kalo sa atong anak. Lara.
1: Tay, nay. Unsa kini akong naong?
0: Ay gibandage pa na anak. Giputos pa na sa doktor.
1: Agay, sakit kay akong kalawasan, nay. Sagdi lang anak. Nakalinggawas ka na sa kamatayon. Pigani wa ka mapuruhi sa kalayo anak. Ang atong balay, nay.
0: Ay nagkabala ka anak. Kaya atuaw nami sa tapahan, nagpuyo ni nanay ni mo dito sa atas tapahan. Kaya ako pa hinahinayan og tukod ang atong Pinoy-anan.
1: Agay, sakit kay akong lawas og naong na ako, nay.
2: Ay, kay paglihok-lihok, anak. Sagdi lang.

0: Maayo kay makagawas ng takaroon. Paabot na lang ta sa doktor nga tanggalo na imong bandid sa imong naong anak.
1: Atay, Ginoo ko. Unsa kay resulta sa naong sa atong anak?
0: Ato na paaboton ang doktor.

0: Atong hinahinayon, ha? Okay. Tanggal na. Ginoo ko. Nay, naon sa akong naong, nay? Ginoo ko. Mauna ka na ang resulta sa iyang pagkasunog sa iyang naong. Kaluoy sa mong anak.
1: Tay, naon sa akong naong, tay?
0: May balanan ni mo na, anak. Kumuha to bang ka na sa samin.

Nay, tanaw na ko akong lang sa gabi nga espiho. Anak, ay lagkalain, ay lagkakurat ha. Sige lang, nahibalo ko. Tungon kay nasunog ko. Himalukon sa inangatan. Ang ulang tanaw. Sakit pagani kay isulti. Akong mga aping. Sige anak, di ay sa amin nga gamay oh. Kinuo ko. Anak, kahadlogs akong naunay kung makita ko sa ubang tao nga wa makailan sa ako.

0: mo gawas ka, Lara?
1: Oh, tay, nakoy paliton. Tay, dunol na ng tuwalya, tay. Nakoy tabon sa kong naong. Adiara, anak, oh. Ako na lang tayo magpalit. Sige lang, nay. Para maanad na po't kong gawas-gawas.
0: Oh, sige, kaya ako sa tutapusun tong atong payag-payag. Kay dilimayong ang dirirtamin din sa tapahan magpuyo. May nalanggani kita bangan ko sa mga silingan nato pagtukod sa payag para mabalhin ang day nato. Sige, Lara. Lama ka kay paliton.
1: Oo, tay. Magtabon lang ko sa kong naong tay. Pasin na yung mga bata. Masin mahadlok sa kuha.
0: Maulag eh.
1: Sige, tay. Nasok kay paliton, nay. Nala, sige, anak.

0: Kumusta na ka si Renz anak? Amot nay? Siguro anak, anda mo nimo imong kaugalingon, ha? Ibalon ako na ikonsida nga tanay. Laksot na kayo tanaw na eh. Pangit na kayo. Basit ko makakita na si Renz sa imong itsura. Kalit na lang siya nga musipog sa inyong mga plano nga magninyo. Ganda man ako na ang tanad. Ibalo ko nga mawag yun ay paing daday. Ibalo ko na ay.
1: Ayo.
0: Uy.
1: Lara?
0: Kinsa ka na?
1: Igsoon ni Renz nang. Sigari nang sigari.
0: Ah, igsoon daw ni Renz. Ato asa nay, dira ko nay magtabon ko sa kong naong nay. Sige anak.

0: Si Ato Gar. Dari lang ko. Nang kay naigipahatod si Mama. Para kay Lara. Kay balo naman may sa nahitabo kay Lara. Itong pagkasulog sa inyong balay. Naigipadala ni Mama nga sa imagamit ni Lara. Makapalit siya. Tambal ba? Salamat kayo, Gar, ha? O, isa pa yan ang. Kumusta si Kuya Nemo, Renz? Nakahibalo na siya nang kay nanawag man siya. Nakasultihan na eh. Sila yung mama niya. Kisultihan nga. Nasunog inyong balay na apil si Lara. Yan, kumusta si Kuya nga? Unsay nahitabo. Kay kung napanan mo i-contact din eh. Mukontakta si Kuya. Ah. Nahibalo na si Kuya lang ha. Mo ka nang nahitabo kay Lara. Labi na sayang kahimtang karon.
1: Gar.
0: Uy, Lara. Nakoy gihatag ni nanay ni mo.
1: Salamat kay Gar.
0: Mutan na ako sa imong naong ba naon sana.
1: Gar, basing mahalok ka.
0: Ano mahalok bang ko? Buhi man ka, dili man ka multo. Salamat ganita nga nakalinggawas kas kamatayon. Delikado to.
1: Diara Gar, oh.
0: Lara, Ginoo ko, nabinat na imong mata, nahiwi imong baba.
1: Oo, nahiwi ang baba, ang iyong ilong na binat pod. Hasta iyong mata, mo na kung bata ang makita, Gary. Sigurado sa wanon ang bata, mahadlok kay Lara.
0: Ginoo ko, kayong kumagong gamay lang ang sunog.
1: Sigurado, Gar. Dili na mo padayon sa among mga plano, imong kuya.
0: Oh,
1: kumakita siya sa ko ang kahimtang.
0: Ginoo ko. Kaluoy po ni mo, Lara. Lahir kay kaniyanto nga wapa ka mahitabo niya ng pagkasulog sa imong naong. Pero karon,
1: giandaman na namo ang tanan, Gare. Murag imposible na nga mo padayon pa imong igsoon.
0: Depende sa gugma ni kuya kay Lara nang. Depende na ka na.

wala lang damha. Mabot nagtulo ka tuig kapin, siguro muli ay na si Rins. Masing karon na bulanan na eh. Kay ingon man to yung mga hod nga naghatod na puro pagbalik o kwarta. Para sa akong tambal. Kahit to pa man gyapon ka ron. Sige po kong tikog tambal. Bisan og tulo na ka tuig. Ay, maintenance man ka na ni mo anak. Tungod sa imong unod nga. Nadaot pagkasunog. Nay, sa imong nauna, nay. Mapadayon pa ba ka si Rins? Sa among plano nga magminyo. Kung makita ko niya. Anak, di pa ko makatubag ni Ana. Pero sa imong nauna, nay. Sa akong nauna, anak, murag dili na siguro. Dili na siguro, anak. Kinoo ko. Unsa kining pagsulay sa ako, anay. Ganoon nga na akong ginagatan, anay. Antod ka ron, anay. Maglisod pa ko pagdawat sa naitabukan na ako. Nadili pa na ako malimta ng akong tinuod nga itsura kaniya to. Nga karon makahanlok na. Bisan ako na eh. Makaingon ako na. Dili na siguro upadayon si Rich ako ah. Ang Ginoo na lang anak ang nasayod sa tanan. Ganun ako pa'y nahitabuan ni Ainanay. Tungod kay anak ka na ito ang nahitabo nga sunog. Ginoo, tabangin ko Ginoo nga makalahutay ko. Makalahutay ko nini ang pagsulay. Kantod-santod na kini. Gagong baga malunod. Anak, Lara, di ba nay, antun-antun na kini. Antun sa akong amatayo ni akong makahan.

0: Lara, tanamanin ba na ta?
1: Oo, Nay. Nag-ilis na daan ko.
0: O, di aray mong bandana, o. Itabon siya mong naong.
1: O, Nay. Statoy, Nay.
0: Ah, na, naghulat sa to, ah. Tana, manimba na kita.
1: Ha, sige, Nay.

Ang dagan na nimba, anak. Ay, dirita sa kilid, anak. Dirita. Kadagan na nimba. Oh, nay, sige, nay. Dirita. Hala! Hadlok pa na ako, hadlok! Hadlok, anak, ma! Ma, hadlok mo! Lara, tabunig yung imong na akong maayong. Tabun naman na po, nay. Ang bata o nagtanaw. Ay, hadlok! Ma! Dili, dali, sa magkasigay, magkagpanguan din na. At tira gunagod, dili man na momo. Tao na. Anak, naghilak ka. Tinunay niyong giingon ay pati bata mahadlog na sa ako. Sagtira na, anak. Sagtira ka na. Sige na, di rin na kita maglingkod. Sige na. Ah, yak ka, yak ka.

0: Ang dali na kamanion to na kita. Lara anak. O nagunsa man ka diha naghinukto ka man.
1: Abi niya tay. Makaingon ko sa akong kaugalingon. Ngaon sa ka na anak. Bye-bye na matay na lang ko. Anak. Bye-bye na matay na lang ko. Kaysa hingali nga ng antos ko.
2: Ay pagsulti ni Ana anak.
1: Pagsulay nga antos sa kamatayon. Ako kining madala.
0: Dali na anak, mangaon kita.
2: Dali na anak.
0: Ay nagpalabi anak, ang hila. Ang Ginoo na ibaluan na anak. Ibalutan nga na iplano ang Ginoo kanimo.

0: Ayo. Nay, nay, tao, nay. Kanilang anak. Nang? Nong? Lara?
1: Oh. Nay, kabisado na ko tingog, nay.
0: Oo, kanilang. Si Rins, nang? Rins!
1: Kinuo ko. Si Rins, nay. Rins!

0: Lara. Rins. Ayaw pagtalikod ka na ako. Rins. Ako pa ni mo. Kalimtan ako ni mo. Lara, atubang din ka na ako. Atubang, Lara. Dili ko. Rins. Kalimtan na ako. Atubang din ka na ako. Sige na. Magkuha ka na imong gitabon sa imong naunga. Nog. Sige na. Oh.
1: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Unsa ganit yung benepisyo sa Capricorn na sa imo, ha?
2: Ang anong ganahan ko sa Capricorn?
1: Mm-hmm.
2: Ma, ang ako gunggi, kung anong guniya, kay pura magupyagod, anong magbatil ka, ana. Dili siya layaw. Kaya ako, mang kung ano, ako man dito po, ubay-ubayon. Kanagbang, dili siya tamis, ana. Ganit yun, nagaan dito kong lawas. Kanabang dili na kayo bugang lawas. Anong kan? Ay, puro buyag o tao na kong lawas. God, tabok-tabok kong idotay. Nga karong galing na, puro bang na, kuan ko na, busubog sa kontin. Bang kailaya, hindi kong mo inom.
1: Maayo na ang paminaw sa panglawas ni nang Marilyn nga taga Butong Manhuyod, Negros Oriental. Kumikan sa pag-inom sa Capricorn Gold with Malunggay and Santon.
3: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niyo paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
4: Ako si Marilo Cuesta, taga Bua, Adapitan City, Silangon.
3: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
4: Dapat jud ako uno kung di ko maka-stick. Sa asa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Capricorn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, magdala pang cellphone, araw magkabawas.
3: Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
4: Okay, kaayo. Huwag ko problema sa tulog.
3: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
1: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayo ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kinis sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay, mauna siya human sa pila kasimana nga nakras ka sa motor.
6: Natulo na ron.
5: Tulo kasimana. Mauna yung perting ugahan na.
6: Ayaw na, ayaw na.
5: Oh, ayaw na. Unsa yung tambal? Ha?
6: Orion.
5: Ay, Orion. Okay, so mauna yung Orion Herbal Oil. Haplas ng bayan. Efektibo?
6: Ay, super.
5: Ha?
6: Super. Very effective.
5: Very effective.
6: So, kauga ang mga pangos. Wa na mo.
5: Tanaw isa, no?
6: Agi o kaisa.
5: Grabe. Lagang pangos. So, mauna yung mga kagalaan ang ka-efektibo sa Orion Herbal Oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, para yung mga testimony, may higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa inyong mga anak.
7: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto ni Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
1: Okay, mga inahan, no? Ayogin ninyo ihikaw sa inyong mga elementary mga anak ninyo. Dako kinagtabang ang Nerviplex Syrup para sa mga bata. Dili na magduha-duha, no? Kung unsa nga klase ng vitamins, Nerviplex Syrup. Makahatag kini siya og brain memory vitamins, makatabang nga moalirto iyang utok sa klase sa bata. Tungod sa taurine nga nasa Nerviplex Syrup. Matabangan nga mugana ang kaon sa bata tungod sa lysine nga nasa atong Nerviplex Syrup gihapon. Makatabang nga mas mopaspas ang pagtubo sa bata tungod sa chlorella growth factor. Nerves vitamins para lagsik og dili luyahon ang bata. Tungod sa vitamin B complex. Para mas muhamis samtang nagdako ang bata, blooming siya, no? Makita nimo tungod sa niacinamide nga nasa atong Nerviplex Syrup. og bitamina para dili daling magkasakit ang bata. Protektado siya kung mamintin siya sa Nerveplex syrup pagpainom tungod kay adunay vitamin C and zinc ang atong Nerveplex syrup. Og nasab kita yung Nerveplex EE para sa mga higala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerveplex EE or appetite enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon og makatamang pud ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Og sa lain bahin napod kita'y B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot ug tiil? Mauna ni gitawag nga nerves neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan ug gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok ug binhod pinaagi sa pagmintinar ug inom sa B40 capsule ang high dose nga B vitamins. Og ay kalimot para sa maayong panglawas ang Mega Carsof Gel capsule adunay 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg ug vitamin E 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsof Gel mga mulig-on ang kaugatan ug maminusan ang plaque formation ug malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15% to 30% ang triglycerides. Fatness niya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Mega Carsof Gel capsule, makonhod siya og 15% to 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol og makatabang amo ubos ang BP og malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsof Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsof Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Then makalambo pod ang Mega Carsof Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsof Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga joint aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsof Gel sa inyong skin health dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla, matabangan mo sa Mega Carsof Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Carsof Gel capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga care kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong Ferbite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasagdi nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa og taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves, glutathione 10 times up, nga imong gamiton sa matag-adlaw, hayag kang tanawon. Dabi nagputi kadaan, pastilan. Pero umuri na ka umuri no, okay gapon, blooming gapon kang tanawon mga higala.
0: Ato bang diri ka na ako, sige na. Pagkuha ka na imong gitabon sa imong naong nog, sige na. Oh, Ginoo ko.
8: Renz, hibalo ko sa imong gibati karon. Managkalimti na ako. Daghan pa'y babae. Naroon sa kinig dito mo kanima. Tinood na igisulti sa akong igsuon nga sigari. Mahadlok na pati bata ka niya. Renz. Renz ay nagtutukog tanaw diri ka na ako. Kinuo ko. Lara. Kalimti na ako. Dili na ko bagay sa'yo, ha, di ba? kasi hinarins mo sold ako sa akong kwarto. Laura, ay napanto sa imong kaugalingon. Ay napanto sa rins. Dapat lang ay mo na kong kalimtan o talikdan. Makakita ka rin babae, mas labaw pa sa ako. Kung sa imong ganahan ka niya ito, wala pa yung maingani akong naong. Naghan pa rin. Bungutan sa ay nanto sa imong kaugalingon nga. Mantos pagyapon ka na ako, mapugos ka lang sa pagdawat, yapon ka na ako. Dili na ko ni mo ikasuroy. Dili na ka. Angayon mama, magiguman ka na ako. Baka hadlok na ako, Rince.

0: Tuwa na si Rins, anak. Gawas na niya sa iyong kwarto.
1: Nay, kasayang sa mong pangandoy ni Rins.
0: Kalimti na ka to, anak. Huwag sa ingo ni Rins, nay. Pabalik rin daw siya. Pabalik pa ka siya, day. Para unsa. Wala ko kasayan, anak. Basta mabalik na daw siya. Dili na siguro, nay. Iyalang ganito. Para di lang saan mo malain.
2: Anak, wala si Rins.
0: Oo, tay.
2: Ingon siya, mabalik pa man daw siya.
0: Iyalang ganito, tay. Para di lang mo malain sa iya.

0: pwede, saan mo ka nalitay hakin na ako'y palitan sa tindahan? Ah, sige anak. Ah, ako sa nitabunan akong naongnay. Basin na yung mga bata sa tindahan nila ni Nang Silya. Makita sa ako ang managa ni noon. Ah, sige. Adire anak, tabunin na ane ah. Ako na rin tayong palit. Nay, mo gawas-gawas ko na para maanad ang mga tao.
1: Unsaon pagkaanad ngayon mo manggitabunan?
0: Sige lang, Nay. Hantong at to, ilan ni makita. Maanad na sila.
1: Tempa. Sa mo nagpaingon rin nga?
0: Kinsa ka na sila.
1: Uy, na si Rins. Tamitanaw na sila diri sa payag na to.
0: Nay, matagok ko, Nay. Masimalok maikso ni Rins. Ah, sige anak. Nay, unyan lang ko magpalit, Nay. Na sila paingon din rin, Nay.

0: Ayo. Nong, nang. Ay, Rens, nga nung di aga mo.
1: Di ami, kay giuban mi ni Rens.
0: Unsa tuyo ninyo, Rens? Asa si Lara? Ay, dirito nga kanina nakita gani mo, nagpaingon mo din ni sa balay, paghunong sa van nga inyong gisakyan. Tuwami dali og tago itaon, kaya si mahadlok imong mga igsoon si Eng Naong.
1: Pagawa sa si Lara.
0: Nang, pagawa sa ninyo lang. Ako na lang gisultihan ako maigsoon nga di mo mahadlok kung sa'y makita niyo kay Lara.
1: Kung sa may plano din ni mo, Rens.
0: Nung, ipadayo naman ang plano ni Lara. Rens, naunsagod ka. Masa pa may ipasigarbo ni mo sa mong anak?

0: Hinulbibati ko kaluoy sa iya, ha? Lara, gawas. Anak, gawas, Lara. Gusto nila makita ka. Renz, kung sabay tuyo ninyo, magastu-gasto lang ka para sa akong naong.
1: Mahal ta ka. Usbon ko ang tsura rin na usap niya. Pero imong kasing-kasing wala. Ibalok ko mahal pagyapong ko niya.
0: Mahal ta ka pero kawang lang ang tanan.
1: Paningkamutan ako, Lara. Paningkamot ko nga maopirahan ka. Tinood ka na. Lara, ay kabalaka. Paopirahan ko ikaw. Maningkawot ko dito sa Laing Nason. Aron magastuhan ka na ang pagpaopira ka nima.
0: Rich,
1: magpakasal kita. Kay mao ka na akong gisaad ka nima. Gisaad ako na sa mo, Lara, diba? Kapagbalik na akong ikan sa abroad. Mau kena atong panganoy, di ba? Ha? Di ba?
0: Rich!
1: Sige. Magpakasal kita. Maningkamot ko. Uspon ako sa abroad. Paupirahan na ito na imong naong, ha? Gastuhan na ito na taman sa akong makaya. Ha?

Ang kahitas ang nangyapon ko yan nang nagpaigo sa pagpa-opera ka na ako. Naningkamot in town akong bana si Renz Kuyar. Sabron, para ikagasto niya sa pagpa-opera sa kong naong. Dahil mga kausaban sa kong naong kuyan pero dili na hadlok. Gipantanggal ang mga sunog na nahimong uwat. Og napurma pagbalik akong naong. Wano kay balo kung sa ipamutang sa doktor. Ipangtapal sa akong liog na di na mabinat. Kaya kung ba kuyan ni atong pakasunog, paingon gikinis sa akong liog ang pagkahiwi. Kay gibira sa uwat. Pero karon wala na. Pero na ikausaban, pinaagis pagpaningkamot din taon sa kumbana, pinaagisab sa labaw magkagagahom. Nagipanangkamotan sab sa doktor nga mawala ang kahadlok sa akong naong nga makita ko sa ubang tao, labi na sa mga bata. Kuya Arn, salamat sab kayo sa paghataw ko kinabuhi sa akong kaagi. Basta, kanunay lang ta, nagasimba sa atong labaw magkagagahom. Kung unsa man, ang iyong relihiyon, padayon lang. Kung sa mga problema, susama ka na ako. Natagaan niya po ang kalipay. Nadili na makadlok ang tao na magtanaw sa ko. Salamat Kuya Ern, ang iyong magtatampo, Lara.

Salamat Lara sa imong tampo, no? Og atong sinder may gas si Lara at taga Surigao del Sur. Pero wala kay balo asa ni Surigao del Sur. No? Og siguro na nakabatian eh. Makaingon gid sila si Lara. Ayla nang silingan. Okay, no, salamat no sa tanan anak gid tinuod Lara sa mga pagsulay nga gipahamtang kanaton. Dili ta magpakuwas paglaom. Paigoon niya po sa labaw mga gahom. Basta tapat lang kita kanunay. Sincero kita magservisyo sa iya ha. Maghatag siyang instrumento. Pinagi kay Ridge, no? Naning kamot. Itagag blessing na makatabang na maopirahan ka. Okay, dengan salamat sa inyong tanan. O ganyo kalimti mga higala, no? Ang ato mga product dengan sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Sa atong Capricorn Purple with Malunggay and Santon o sa atong Turbo Max na pangpadugang sa enerhiya o labi na sa

0: No, sa atong orayon, duha klaseng atong haplas. Ang duha puros orayon. Ang orange may pagka mintol, may pagka bugnaw. Ang masad siya, no? Ang green, mild lang siya, pero puno sa herbal. Pwede sa mga bata, ay haplas, huwag chemicals, huwag daghang katabangan. Basta sa external na lang ang parts atong lawas. Atong orayon herbal lang nito. Kailangan ko may gala para inyong paggamit ini, no? Sa atong mga product, huwag sa atong Nerveplex Syrup, ang kumpletong vitamina para sa mga bata na nag-eskwela sa elementary. O sa atong Nerveplex EE, Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na to na nawala ang gana sa pagkaon. Ikan sa 13 anyos pa, taas, patigulang ang mga edad, pwede kayo mutik sa atong Nerveplex EE. Sablo sa atong B40 Capsule, ang high-dose na B-vitamins para sa mga higala na to na nakabaton o tusok-tusok sa TL, murag na yung mangusin na TL, magbinhod ang kamutog TL. B40 na ka na, no? Kay nerves neuropathy na. Kasi nadawat ang mga kaugatan gumikan sa taas ng edad o sa diabetes baka. B40, malibihan na mga higala. Para tabang sa inyo. Sa atong Bigacar soft gel capsule nga daghang health problem ang itikar. O sa atong Fairbite capsule. Fairbite capsule para sa mga higala na ito. Nga luya ang lawas, gamay nga trabaho, diling kapunyon o luspad. Sa maglipong-lipong, dry tanaw ng lawas. Ay, napasag ninyo, mga igala. At tos parmasya pangita ang Fairbite Capsule. Vitamins ka, di ka makalasa og taya, og di po maghaptos imunti yan. Labas na tanan po, inisab na sa mga bagong nanganaka, atong Fairbite Capsule. Daghang kayong salamat, mga hinaot ko nga inyong sulayan ang atong mga product. Kung iminti na ninyo, samtang na nakahatag mga benepisyo na kaninyo. Salamat kayo, kinis Kuya Earn, ang iyong Dr. Love, Mingon.
1: Dr. Love!
0: Bye-bye, o God bless ka na itong tanahin.

0: Mahimong na kabay mga panguntana, may tungod sa balatian sa imong kalawasan, o di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga, nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello mga kahigalaan, maayong adlaw kanatong tanan. Welcome mga palangga sa atong programa. O gani mag-iskot tapot bahin sa atong panglawas, no? O dili kini mahimo ang ato ang programa karon kung wala ang atong pinalanggang doktora nga atong diabetologist nga si Dr. Francis Bantilante or gitawag og Dr. Choi.
2: Yes, good morning, good afternoon o good evening sa tanan ma'am, no? Salamat kayo sa time nga ilang gihatag sa ato ang pag-join sa atong program.
1: Mm-hmm. So, kanang ang mga kahigalaan nato din ha, nga gustong musalmot, mapadala sa inyong mga problema, i-message lang ninyo sa atong hotline, no? Ang atong hotline number kay 0909-304-8924.
2: Yes, o pwede po sila ma mag-message sa ato ang Facebook account nga Doc Choi, no? DOC space CHOI. Mm-hmm. Pwede sila dito mag-send sila message, naapay pa nalang picture, o sa ba, no? Mga lab results, inana.
1: Mm-hmm. Ang sa mga gusto mo shout-out, Doc, no?
2: Gusto mo shout-out.
1: Positive nga mga feedback.
2: Yes, oo. Basi na sila yung mga experience nga positive sa ato ang mga product, nindot yun po ron ilang share, no? Diri sa ato, ah, harun mabasa na to on air. Lagi actually, to, kitang tanan dyan, magpa-flu vaccine every year.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. So, labi na mga kabataan, o sa mga medyo idaran, sa mga nanay, tatay nato, no? Kinahanglan makapavaksin, di ay sila
2: yeah,
1: dyan.
2: Oo, ang pinaka, dapat yun, ang mga bata, o mga senior citizen, mm-hmm. no? Pero, muna, ngayon ko, dapat dili po din nato kalimta na itong self, no? Kaya kita biya ang mga breadwinner, no? So, kinahanglan po, healthy po ta.
1: Aha. Yeah. Dayon, doktora, kanang maayo dagway nga, makavitamins kita karong mga panahuna.
2: Anag yun, ma'am. Kinahanglan uh-huh. yun. Kinahanglan yun ta mag-take sa itong mga vitamins haron. Ligon atong okay. koan self.
1: So, para ligon ang mga kabataan nato dok, mas maayo makapainom tanila sa Nerviplex na syrup, no? Mm-hmm. Para sa mga kabataan, para ligon ang resistensya. No? Gawas pa anak, Dok. Abdi?
2: Dili-dili magsakit. Dayon, maayo sa klase, dili-delayed ang ilang development pa. Labi na niya ito, ano, ay taurine. No? Ang Nerviplex syrup na ay multivitamins o glycine, no? Pag nagkaon, tapos taurine for brain, zinc for immunity, and chlorella for growth.
1: Mm. So, nindot kayo na mga higala, no? Ipainom na to sa itong mga chikiting. And then, naabot tayo kayo ng para sa mga nag-edad na naatay Nerviplex nga AE. So, same ragi hapon siya nga kuan. Kaya na ang formula nga nabutang para sa kanang sa syrup sa mga kabataan, no? Dayon, mas maayo pa yun ang gana sa kaon sa itong mga nanay o tatay din ha, sa mga ate o kuya. Dayon, protektado gihapon tak. Okay, so, para ligon ang resistensya sa ato mga nanay, tatay din ha, no? Mag-Nerviplex na ta, Nerviplex AE. Okay, so, doktora, sa walay langan, naghanagod kayo itag mga messages din hino, gikan sa ato ang hotline number nga naghanang nakapadala. Dirita sa ato ang text or sender, kay ingon siya din hi, na mangayo siya ni mo og kuandok dili mo gud ma-reach ug di pud ma-search ang imo ang FP so gusto siya magpa-message dok kanang ato ang text or sender sa 1589 sa 0906 no nga pwede ka mo reply sa akong message uban ang FB account.
2: Yeah, so atong i-repeat no, atong FB account nga Doc Choi, DOC space CHOI. So diyan na ra nimo i-send ang ato ang message no. Mga na ay gusto mag-send og mga picture or message diyan na no. Kay kita diri ato magyuna siyang gina-replyan. Basta madawat lang nato dito nga kuan na message ma'am no.
1: Mm-hmm.
2: DOC space CHOI.
1: Okay, so shout out wala ita dok sa mga taga Kitaw-Taw dito sa Bukidnon.
2: Yes.
1: Aha.
2: Shout out dugay-dugay na jugo wala ka laag diha sa bukid nun ba.
1: Ah, kanu sa lagi ta mang laag do kay apil ako.
2: Ang both busy ng etat mam.
1: Laagan kayo no. So salamat kay ayo sa mga nanag-text nato no. Again, giawhag mo nga mo join no sa atong program. Magpadala sa inyo ang mga gibati sa panglawas aron mahatag ang kasulbaran diha sa hotline number 0909-304-8924. Ug diri na po ta mabasa ta doc sa ato ang lain nga nag-message no dinhi sa iya ang last four digit nga 4027 sa 0909. Ingon siya, maayong hapon Dr. Choi. Permi kong maminaw sa inyong programa. Mangutan ako kung unsay tambal sa permi maglipong og sige po kog suka og ang akong kutukuto permi pod nga magkutoy. Gani magsingot-singot po kuno siya. Unya, kuani siya dok. Kanang medyo batan-on pa.
2: More siya na yung ulcer, ma'am, no? So, kasagaran na na, agi sa dili ka mukha ang saktong oras, sigag ka og halang, mga aslom, mga mantikaon ng mga food, so man na siya makakos og ulcer, no? So, malipong, magpaningot, magkutoy antiyan, usually mo na siya. Unless, kung buros. Okay, usahay, ang buros, marag inaana man ang mga simptoma sa buros, no? So, pero kung hindi na siya buros, mas probably ulcer na siya, no? So, ako ma-advise niya, likay siya itong mga foods nga maka-trigger sa ulcer. Dayon, kaon siya o ganang mga pagkaon bitaw nga dili acidic na lang. And then, mas maayo magpa-testing siya o H. pylori test, no? Mm-hmm. Pwede na siya stool nga test or pwede po na siya sa blood. And then for the meantime, siguro mainom siya mga antacids, no? Kaya mga proton pump inhibitors, no? Sama sa omeprazole or pantoprazole. Usually, nga naman na straight, yun na siya 2 weeks, no? Minimum, yun na siya, o 2 weeks. After 2 weeks, naiuban nga, naapagihapon, ma-extend pa mi o 1 month to 2 months, no? And then ako, usually, maghatag ko o aluminum magnesium, no? Usually, prefer na ko ang almag nga suspension, no? Mga 15 ml kung dako na ka, kung medyo bata, 10 ml, no? And then, 3 times a day after meals na siya, for a week po na siya, no? And then, ribamipide, 3 times a day for a week. Usually, dili na ko advice ng mga kamukamo lang magtambal, kay inig ka arang-arag isa o duha ka adlaw, undang na rin sa tambal. So, para na ko, dapat i-straight yun nag 2 weeks ang treatment. And then, moto, magpa-work up, mag-H. pylori test, ayun. If ever, negative ra, that's the time na mag-request ko whole abdomen ultrasound. Kaya ba sinaadjoy lang yung problem? Aside sa katong-atong you think na common ulcer lang.
1: Okay, dok. So, salamat kayo atong imo ang advice, dok, no? Kung inanaday ang atong batiun, ngot-ngot ang kuto-kuto, murag magpanglipong, dako posibilidad dok na ulcer siya, di ay. Pero mo na, ang katong gingon na doktora o unsa mang gani, pa-check up po ka, whole abdomen ipa ultrasound.
2: Yeah, kung wala kung wala ra siya H. pylori.
1: Yes, kung dili ra siya magpositive sa H. pylori. O ba dok? Okay. So salamat kayo sa tong text sender no, o ginaot nga napamati nimo ang tubag ni doktora karon. Pero I'm sure nga nakatune ng tanan kay aron kay gusto pod mo nga makabati sa advice ni doktora gikan sa inyong mga gipadalang problema.
2: Yes.
1: So dali na po ta sa atong laing text sender sa last 4 digit nga 2994 sa 0975. Ingon siya dinhi, good afternoon Dok Choi. Ask lang ko, pwede ba makainom og Nerviplex AE nga nag-inom man kog Telmisartan sa 7 p.m. og Rovastatin pag 8 p.m. dayon pagka 8:30 nag-inom ko sa inyong product nga MegaCare. Hinaot daw mabasa akong text nga taga-Kuan daw siya, taga-Bukidnon, Valencia.
2: Actually, ako mo inong sa akong tambal, lungan-lungan nun man ako. Like example, sa akong mga maintenance sa morning, kasama na dyan ako inong.
1: Ano siya,
2: Dok, no? Nagdali ko.
1: Wala intervals like wala, 30 minutes.
2: Wala, nandiyan ang ako alang, siguro kanilang mga gastric irritant, make sure lang yun ako nga humagkaon.
1: Uh-huh.
2: Like sample, kanang clopidogrel, kanang antibiotic, nga medyo may pagka-gastric irritant, mga ferrous, sinana, no? Kasagaran ako imno na after meals, no? Pero sa hayan ako, inigmatan ako na dito sa akong bedside akong maintenance, Mainom na ko daan.
1: Okay.
2: Dayon, kaaw na lang ko diretso kung na ako yung mga giinom nga medyo gastric irritant.
1: Aron dili siya mas malimtan dok, no?
2: Oh, ma'am. Hadlok ko malimtan ako mga pang high blood na ako. Nanamon ko yung pang high blood pod.
1: Mm-hmm.
2: Oh, dayon. Ang akong work is layo man. Dili man ko kauli og lunchtime.
1: Aha.
2: So, morning o evening lang ako ang tambal inom.
1: Aha. Mm-hmm. So, dok, kanyang yung gipangutan na dok, sa ato pa, pwede rin po kayo siya makainom good sa ato ang Nerviplex nga AE.
2: Oh, ideally, ang AE kay bedtime. After meals na lang na siya or bedtime kay katulgon man kagamay anang imong buklisin. So, naamang ko na siya ay lysine and buklisin nga pag nagkaon, pag nagtulog, no? So, muna nga, dili lang naman siya imnon sa morning kay katulgon niya ka during work or kung during daytime nga nakahimo-himoon, wala na noon kay ma-sleepy ka ba?
1: Mm-hmm. So, kaning iya ang sequence ay ang pag-inom din ni Doc, gikan sa 7, pagka 8pm, pagka 8:30. So, okay ra kaayo. Then, nag-inom po siya sa MegaCare po na to. So, giparis niya ang MegaCare at the same time, ang Nerviplex nga AE.
2: Oh, pwede ra yun kaayo.
1: Though, na siya yung mga tambal ngayon, gimension ganina. So, okay ra yun.
2: Yes.
1: Okay. Oh. So, atong texture sender no, nga taga Bukid nun, dinha sa Valencia City. Shout out ka rin yung tanan, no? Naglanog-lanog atong tingong dito, doktora?
2: Yes, oo.
1: Ang kusog po kayo atong mga produkto din ha sa Bukid Nono nga area. Happy tanan na itong produkto din ha. Grabe, jud ka. Halinun ka ayo. So, wow. Sige, tagahot dan sa stocks gani.
2: Dapat magpas-pas order mga pharmacy.
1: Maogyod. Ana, jud. Managrilang buhaton, dok. So, yes. So din na po ta, dok, sa ato ang lain nga nag-message sa imong Dok Choi. Ningon siya din, hi, nga dili lang daw ipa-mention iyang ngalan, no? Ingon siya. Dok Choi, maing hapon ninyo duha ni Miss Buttercup. Magpa-advise ko about sa ako ang control IUD. Dugay na jud ni Dok, 18 years na, wala jud ma-check up.
2: Uy.
1: Dugay na ka, ayun na, overstay na. So, ingon siya, wala man po kuno siya gibati. Pero naatoy time nga, ipatanggal nun ta niya. Pero, ato nga time ma, pag-adto niya, wala na po ang mutanggal. No, inaana. So, karon, kaya naa naman ko'y trabaho, karon gusto na jud na akong ipatanggal. O niya, 44 naman po di ang edad, Dok. So, hangyo lang ko, Dok Choi, no, nga, muna siya, matambagani mo siya sa iyang problema. Salamat daw kaayo.
2: Yang, yeah, kanang, nakalman tag midwife assigned sa atong barangay. No, taga barangay, naagyo na yung midwife assigned. So, mas maya siguro, iya ang kwaon ang number sa ilang midwife.
1: Mm-hmm.
2: Kaya pwede mo na mo tanggal o IUD ang midwife. Good.
1: Hana dyan.
2: Oh, so, kuha ang number sa imong midwife and then magsabot mo kano sa mo makita sa iyong health center. Harun matangtang niya dito ang imong IUD. Kaya din po na siya good pwede mag-overstay. Prone po na siya nga, pwede po na siya access to infection, no?
1: Mm-hmm.
2: So, mas maayog yun nga mapatanggal niya the soonest possible since 40s naman siya. So, una-una siguro niya din na siya maburos.
1: Mm-hmm.
2: No? So, once magudtang-tango na siya, actually, kinanglan na siya tang-tango, kawala yun rin siya effect na. In short, nahupas na ang effect.
1: Uh-huh.
2: No? So, wala na siya gamit diyan na, no? So, kinanglan na tang-tango ni mo, kay makakos pa lang niyo, no, na siya problem. Oo. So, kato, kung suggestion, pakikita sa inyong midwife, mga yung number, kung busy ka, pwede ka magsugo dito, muadto dito sa inyong health center, mga yung number sa inyong midwife nga magsabot mo sa time nga free ka or naka kuan kag leave. Okay, kitang tanan naman dyan tayo leave, no? Naman tayo kitawag ko ka ng mandatory leave, no? And in a year, nagit tayo 5 days ng mandatory leave. Dili ka swilduan, ana. So, dapat iliba na ni mo.
1: Mm-hmm. So, salamat kayo, doktora, no? Kanina yung mga IUD nga case. Para sa ako, sa una, dok, nakuha bi akong IUD after 12 years. Oh, so ipatangtang yun na, ma'am. Kalahi ra gyud ang tanan.
2: Kanang mas maayo matangtang na kay wala naman po kayo gina siya effect, no? And then, pwede lang gina siya access for infection.
1: Yes, tinuod. So, Dok, na abot na po ta sa atong oras. So, sa itong mga kahigalaan din ha, mga mamiminaw na to sa tanang suki, no? Thank you kayo ninyong tanan sa inyong pag-uban ka na mo ni Doktora. O hangtod na po sa sunod nga higayon. Kini si Buttercup ang inyong higala sa kahanginan sa ngalan ni Kuya Franz na magpahinumdum na to. Permi nga prevention is better than cure and is cheaper than cure.
2: Yo, ganis si Doc Choi na ngayon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
2: bye-bye!
0: inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa Sumbunganan sa Kahintang sa Panglawas. 93.7, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, iso siya panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
4: Pag inom ko ng rice cookie, araw-araw na, nagtatay na ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice cookie.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice cookie.
5: Yung rice cookie?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukinon. 13 minutes bago mag-alas 3 ng hapon. And the time check is brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Hello sa mga sweethearts ko na para nagre-relax na ngayon, ano? Yeah, it's time for you to feel this moment na nagre-relax kasi mamaya mabisi na po taon sa panihapon. Unya na ng panihapon, George, mura bag ulan man. Lagi, ano bang masarap pag ano? Ano bang masarap gawin pag ulan? Pag umuulan, diba? Or mga ganitong weather? Food trip, no? No, sarap pagluto ng sampurado or kape. Kung may lakad ka when you need to be there by 3, naku, I suggest umalis ka na. Baka maabutan ka pa. No? This is, by the way, due to localized thunderstorms sa mga nag-iisip. Diba? Ano ba? Bakit ganito? Dahil po yan sa localized thunderstorms. Yeah, let's be ready. Right? Hi and hello sa mga sweethearts na ako diya sa Maramag Bukid noon. Kaway-kaway, Sir Eddie Kenya. Hello sa mga nakikinig sa atin sa Noisky Food House. Hi kay Ate Janet Hermoso, kay EJ Chavez. Eto sa mga... Ito mga pangalan nila, oh. Inday Manila. Oh, si Dayna Kenya, Maylene Hermoso. Maylene Lemoso, Jess Aquina, o si Apple sa kanilang bagong staff na si Grace Monreal. Maying hapon, thank you, Demsoy. Maying hapon, Dems. Ingat kayo ha sa mga sweethearts natin sa JRS Express dyan sa Maramag. Thank you sa inyong laging pakikinig. Kaya naman, it's 2:50. Hala, hala, hala, mamaya na. Ito na muna, bigas and groceries sa The Prices Rise Overload. Hopya, hopya, hopya, hopya, mani popcorn, okay na yung aking spinning wheel. Let's go and spin. Select, select sa mga sweethearts ko na hindi pa nag-claim sa mga naitawag na o kanina. Kaninang umaga tsaka kaninang tanghali. Ito si Nadessa Marados Daang ng Barangay Makabalan sa May Parola. Ninyo Baktong ng Barangay Kamamanan sa May Buntong. Romel Dagundon ng Woodstock Taxi. Ito rin si Sikim Kabase ng Barangay Kauswagan. Here we go sa aking winner ngayong hapon. Saan ba? Uy! Barangay Patag tayo, mga sweethearts. Sino sa Barangay Patag? Ang aking nabunot mula sa ating Dropbox. Congratulations! Uy, Barangay Patag lang ang kanyang address. Ikaw yun. Congratulations sa Rowena Bautista. Rowena Bautista ng Barangay Patag. Congratulations. Ikaw ang ating winner ng ating The Prices Rise Overload. Pag okay na yung weather, baka bukas, ha? I suggest bukas na lang siguro. Kasi baka uulan ngayong hapon. Magdala ng ID, don't forget na we are located dito po sa may 5th floor, FICO Admin Building, sa may Vamenta Boulevard, Carmen, katabi ng West City Central School. You will not get lost kasi may signage na po tayo, ha? Tingin-tingin lang kayo sa taas. Makikita ninyo ang Heart FM. At ang The Prices Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magbabalik ako, syempre, onto my final set. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Pabataan ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 4 minutes before we hit 3 o'clock. Ang hirap. Sana hindi ko kayo pwede ma-let go, but I need to. Papaalam na po si George. Enjoy this cuddle weather with all the hits dito po sa Heart FM. And I'll see you all tomorrow. Okay? All music from the Heart, 9 a.m. to 11 a.m. Kasama natin si Dr. Heart. At dito po sa ating afternoon and weekday show, ang Dear Heart, alauna hanggang alas tres. Maraming salamat sa mga nag-message, sa mga nagpa-shoutout. Eto may humabol from 7604. Shoutout sa pamangkin ko na si Harrison Kentoy Calunia, 5 years old. Good singer, kaayo sa love song, This Dreams. Request ko aning a song. Sige, I'll take note of this. Mapin sa yandada na si Dongski o Dongski Calunia, kanyang brother, nga baobao driver for me na ka-Heart FM. Number 1 ang Heart FM diri sa Balubal. From R66, John Ray Calunia, diri sa may Balubal Heights. More power. Maraming pong salamat. Ah, diba? Ang dami na ninyo. Okay, lumalaki din ang aming mga puso. Maraming pong salamat. Spread love and virus. And be kind in all days. And in always. And po ang binin ni George. Harvey Stone, siya na po ang susunod sa kanyang programang Heart Afternoon Drive. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko. See you tomorrow. Bye!

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Mahigit 1,000 residente ng Cagayan de Oro ang nakatanggap ng kanilang buwan ng food assistance sa ilalim ng walang gutom program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa isinagawang distribution kamakailana. Kabilang sa pinamahaging ayuda, ang kalahating sako ng bigas, mga gulay at karne. Ang mga benepisyaryo mula sa hinterland barangays ay tumanggap ng kanilang supply sa mga distribution centers sa Barangay Bayanga at Barangay Bisigan. Layunin ng programang walang gutom na mabawasan ang hindi kusang naranasang gutom ng mga mahirap na pamilya. Ito po si Nel Arshaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 12 minutes after 3 o'clock. Patuloy ang pagkaldag sa hapon. Of course, welcome sa ating programang Heart Afternoon Drive. Kasama si Harvey Stone. Sama-sama na naman tayo hanggang alas 5. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: balik.
1: 92.7 Hot FM Cagayan, the oral 93.7 Hot FM Bukidnon. 3:28 ang oras natin, sweethearts. Magandang hapon po sa lahat. Vowels, they orbit with celos. Oy, tag mo na dali. Sino yung mga kakilala mong silosa, di ba? Eto, kakapasok lang to, silosa to. Magsalita ka, silosa. Magandang hapon sa iyo, George. Meron bang pabati dyan? Batiin natin ng happy, happy listening si Sir Cyril Cambalon. Or Cambalon, yes! Diba? Parang napakalapit lang. Andyan lang sa may Villanueva. Pero andun siya sa kabilang mundo, sa may Middle East. Magandang hapon sa iyo, Sir Cyril. Kumusta ka na dyan? Ay, good morning nga pala sa kanila. Good morning pa. Oh, mag-breakfast ka na. Kami dito, merienda na ha. Na-miss ka namin, Sir Cyril. Meron na naman kaming block screening. O, andito ka lang. For sure, di ba? Mag-enjoy tayo. Anyway, happy, happy listening sa mga kasamahan niya dyan sa may Al Waj International Airport sa may Saudi Arabia. Wow! Happy, happy listening. Regards mo ako sa mga airplane dyan. At of course, yung ating mga piloto dyan, ha? Mayong hapon. Grabe, ang daming mga nakikinig sa atin, oh. Oh, sa Middle East yan, ha? Imagine. Oh, kasama ni Sir Cyril, yung mga airplane doon. Happy, happy listening sa inyo. And hi then sa ating mga sweethearts ngayon sa may Kevin Enterprises. Anyway, our time checks brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magandang hapon din po sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Kamayan, sa Manokan, sa may Corrales Extension Branch. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Getting ready for dinner na ha. For sure, mamayang dinner. Busy na naman yung mga pogi at saka mga magaganda nating mga servers dyan ha. Happy, happy listening sa lahat ng crews. And of course, sa kanilang manager dyan, / cashier. Mayong hapon sa iyo, ma'am. Smile lang ta palagi ha. Anyway, para sa iyong mga pabate, dito nyo po ipadala ha, 0917-1579-927. At of course, kasama nyo si Harvey Stone para po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart
3: 93.7.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
7: Radio
0: show with heart.
3: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 3:46 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakikinig pa rin dito sa Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidon. And that song was brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Happy, happy listening ha. Nakikinig sa atin ngayon si Vince Escalante ng Manolo Fortis Bukidnon, listening through the Heart FM app. Happy, happy listening to you. At tsaka, we'll try to play your song later ha. Oh, abangan mo lang. Happy, happy listening day kay Demsoy. At syempre naman, Brother Fern, Angkol! Mayong hapon sa imo, Angkol. Gusto naman taong kakol. Ay, kalaagan ba ni mo, Angkol? Wak ang nanguyog sa mo, Angkol. Ay, pabati daw. Galing kay Brother Fern ha. Si Ma'am Jovi, si Grace Rio, and also si Billy. Namista sa bye-bye alubihid. Ay, for sure, call. Kabalog ko. Uban gagaani karon call, no? Oh, kasama si... kasama si Brother Fern ha. Oh, namista dyan sa may alubihid. Oh, mayong hapon at saka happy, happy fiesta sa ating mga sweethearts dyan sa may bye-bye alubihid. Happy, happy fiesta po sa inyo. And also, hi na din sa ating mga sweethearts dyan sa may pasan sa kayang anak si Lovely Luz Torres, Nilo og kay sino ba to? Mel Pings nga naan sa Motor Shop Carmen. Happy, happy listening sa kanyang dear friend si Ann Dulaca Gingaw, and happy, happy listening sa inyo. That's coming from Karen Torres Nilo. Oy Karen, kumusta ka na? Namiss ko yung suman mo ha. Saka yung sumang tik-tik na gitaguan niya. Gihatag pag yun. Mayong hapon si Mo Karen. Hope to see you soon. And also, hi na din kay Procolo Pinkian. Oh, sa cellphone na Minaw ha. Sa Heart FM, mayong hapon. And also si si Mommy Faith nag-text ha. Papunta doon sila ng airport. Okay. Bakasyon na naman, papuntang Cebu. Well, sana all ha. Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon. Yung mga taxi drivers natin na Grab drivers, kagayhan! Shout out sa inyong tanan. Yung mga pabiyahing airport ngayon. Oh, sabay mo sa akong amigo ha. Kusog ni magpadagan. Brother Fern, and also kay Mommy Faith, mayong hapon sa inyo. Sa inyong parents, happy, happy listening. Mommy, Daddy, mayong hapon. Oras natin, sweethearts, 3:49. Magbabalik ako with more music. Tutok lang dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: 93.7. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, hindi na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi po tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
2: Oo, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
5: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Oh.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the ordinary 3.7 Hot FM Boginoin. That was Sabrina Carpenter with Espresso. That song was brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Oras natin, sweethearts. 14 minutes after 4 o'clock. And time check brought to us by Playtime Entertainment. Born for happiness. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts. Diyan po sa may kamamanan. And of course, happy, happy birthday nga pala to Mikayla Toledo. Sorry kayo, Ate Carla, ha. Na-miss ko yung... Namiss ko na nabasa yung message mo kanina. Eto pala. Happy, happy birthday, Mikayla Toledo. Sorry na. Wala na. Di na may imbitadoan eh. Dili na ko imbitado. Sila rang George. Shoutout, Ate Carla, ha. Of course, sa mga kasamahan mong ating mga Zumba mom. She's dyan po sa my Bloomingdale. Happy, happy listening po sa inyo. And also, hi sa Mars Laundry Hub. Dyan po sa Mailaya Carmen. Oy, happy, happy listening po sa inyo. At ang ating mga sweethearts din sa my BBQ. Yung BBQ family natin, ha. Roxanne Macha, Lorimer Sakala. Happy, happy listening sa inyo. And also kay Lola Amy, Mayor Miles. Mayong hapon sa inyong tanan din, ha. 4:15, magbabalik pa ako right after this short break. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am, unsay mong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko, taga-Ruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon, kay ngano? Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulor ako makabawas. Munang ni dako ko kay isang tanan gani sa niagin, 73 pa karon, 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mao ni usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mao ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan diri sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Sa atong mga binalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: And Catherine Lagaaya as Moana on July 10, 2026, 7 p.m. at SM Downtown Cinema 3 and 4. Watch the 2026 Moana live action movie for free. Just tune in to 92.7 Heart FM and watch out for the DJ's cue for the Moana block screening phone-in promo. The Heart FM Block Screening of Moana is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness, Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang per baso. Bili na, GCash, mag-load na sa GCash G-Load, daming pabonus, Dibitin, and McDonald's. Love ko to!
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
5: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the other 93.7 Hot FM Bukidnon, oras natin 32 minutes after 4 o'clock. That was a song from Cup of Joe, Pahina. And that song was brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. And also brought to us by Presto Creams. Check na natin, mga sweethearts, ang kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Makakasama natin ngayon ang ating mga poging-poging Heart Pasada Group.
1: RTA.
0: RTA.
1: Heart FM. Road Traffic. Alamid.
2: Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
1: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
0: Nasa linya natin ngayon, Heart Pasada Group, J. Tuds Tagalog of RRJ Taxi. Magandang hapon sa iyo, Kuya J.
3: Yes, at this zone, ang ating makapagal drive dyan sa Kosi ng Bulwa. Pinsap na dyan. Mm-hmm. Dire-diretso ka, pupunta naman din sa Patag. Ito naman ang Patag, napakalbuwag. Pagbaba mo alam dyan sa Calamansi Drive, pinsap na naman. Nakapahaba na mga pila ngayon dyan, pupunta ng Alay Pilay. Kosi ng Baminta. Dito nga, sumorosap kami. Sa Dumili na Street, okay naman. Luwagan pa rin. Pati pala sa Salamin Area Market, may sit-up na dito. Pagpunta naman kami sa Yarbora Bridge.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report.
3: Ayan, ang latest na sitwasyon. Makasada ang aking dadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, A. Tagalog Tuts, ng RRJ Taxi para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: RTA.
0: RTA.
1: Heart FM. Road Traffic. Alamid.
4: Gigutom na ba?
5: 93.7. This is Heart FM.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
7: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
8: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kaya siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas ka iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
7: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
9: I love EXL Makabuhay.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
12: Radio with heart.
13: The best mix of music.
14: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
15: Ang karamihan.
16: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
17: The best ang mga music sa Heart FM.
18: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
19: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
17: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
19: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
13: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan, the order 93.7 Hard FM Bukidnon, honest natin 45 minutes after 4 o'clock. Tay Tay right there with The Fate of Ophelia, and that song was brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts na nakikinig sa atin ngayon. Diyan po sa may Agora Bus Terminal, ha. Oh, happy, happy listening po sa lahat ng ating mga Motorola drivers natin dyan, yung mga nang, taxi natin nakatambay. Yung uban, taon-taon na nagulat niya. Happy, happy listening po sa inyo, ha. And hi na din po sa ating mga sweethearts dyan din sa may westbound terminal, ang ating mga suki dyan sa may Fish Landing. Mayong-mayong hapon sa inyo di, ha. O, diba? Amoy tagumpay. Happy, happy listening, ha. Yung mga nagtagay-tagay diya karon na o padaplin lang, di magpakita sa dalan, ha. Make sure lang na wala, di tayo magkalat, ha. Happy, happy listening sa inyo diya, mga pogi nating mga tindero ng isda, ha. James, pinakagwapo diya sa may westbound terminal. Mayong-mayong hapon sa inyo diya tanan. Eto na, mamimigay na naman tayo ng bigas. And this will be our last winner of the day sa ating The Price is Rise Overload. Eto na, umiikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery item. At dito tayo uminto sa may Bayabas, Bunot na! Winner coming from Zone 4 ng Barangay Bayabas. Congratulations! Oy, si Nelson Idulsa. Nelson Idulsa, congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Pakikuha na. Dali na. Kuha na diri ang imong bugas o grocery items. Huwag kalimutan magdala ng ID. Punta ka lang sa aming himpilan. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya Kermen. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Oras natin, 4:47. More music pa rin dito sa ating programang Heart Afternoon Drive kasama si Harvey Stone. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy. Ano ba Panginoon po? Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko. Maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga, hindi pa. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Rise is Rise Overload.
8: The Price is Rise Overload.
9: Overload, tama.
8: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The Price is Rise Overload.
9: Overload.
8: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The Price is Rise Overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
6: Heart FM's The Price is Rise Overload.
10: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Nagkaedema ko lately nang hupong akong both legs. Dugay na ni nako nga problema. Mawala man siya pero pabalik-balik siya. Kining laboratory ni mo ma'am, kining si mong creatinine, okay pa ni pero bantayanan. Ang imong blood uric acid medyo taas gamay. Ang imong blood sugar ma'am, naka sa pre-diabetes. Kung pasagdahan ni mo ni siya, dili ka mag-change sa imong lifestyle, na tendency mo taas pag yun ni siya o mahimo na kang diabetic. Pero karon ma'am, dili pa ka diabetic ma'am ha. Kay kining 5.6 to 6.9 sa imo ang FBS, boundary pa lang ni siya. Pero dapat bantayan na. Kining sa imong total cholesterol ma'am, okay ra ni ma'am kay wa man kaabot og 200, no? Normal range naman ang 200, naramang ka sa mga 170 kapin, okay ra ni imong total cholesterol. Kining imong triglyceride ma'am, naramang ka sa 180, borderline pa ni, so dili pa ni siya kayo alarming, pero bantayanan nga imog yung i-workout, sumala sa research, basta moabot ka og borderline. O sa mga nagapaminaw, no, basta na ang iyong triglyceride, maabot og borderline, unya namoy diabetes, unya taas pag ang inyong BP, hilabi na sa mga nagapanagarilyo, pwede gyud magbagtok ang inyuhang makaugatan, labi na kung kumpiyansa ta, dili na to ma-check ang ato ang triglyceride, mutaas ang risgo nga muhubag ang imuhang pancreas, or magkasakit ang imuhang atay. So, borderline, high call na siya. Nga i-change ang imong lifestyle, mag-work ka, magtuon, unsay angay nimong buhaton, self-discipline, importante kaayo, pinangga. Sa imuhang HDL cholesterol, ma'am, ang 36 is medyo baba and that is not good. So, mo ni bantayanan kasi pag ang HDL baba, pwede niya i-exacerbate or i-make worse niyang effects sa metabolic syndrome. Pwede mo taas imong blood sugar, pwede mo taas imong blood pressure, pwede po na in the long term, pwede magkaroon ng heart failure, pwede po magkaroon ng diabetes. Dapat mas taas sa 40. Ang imuhang LDL naman, dapat kani 103 man, although okay rin, mild na siya, pero dapat mas mubaba ka sa 100 milligrams per deciliter. Dapat mubaba or dili mo sobra sa 100 ang imuhang LDL. Kasi pag once taas si LDL, indicator na siya, nga naay damage or naay injury nga gina-repair ang imuhang system, especially ang imong kaugatan. Pero kani mama mild na ni siya kaayo. Kaning imong protein sa imong urine, medyo taas siya, no? Kaning 1 plus na kay proteinuria. Mao ni imuhang bantayanan kasi pag once taas si proteinuria sa imuhang ihi, although dili ni siya kaayo taas pero medyo taas na ni siya, mao ni mo cause og arthritis, pagngulngul sa imong mga tiil nga mo'y hinungdan nga nung manghupong ka. Pero once ang proteinuria dili nimo mamonitor unya sigilan sa kataas bitaw, pwede pod nga ilhanan na siya nga madaot ang imuhang kidney. Mao na nga monitor pod ka, kung dili ka sure, monitor gyud dapat ang imuhang creatinine pod. Kumahimo every 3 months pamonitor hantod nga once stable na gyud ang imuhang range niya, pwede na ka kada 6 months or 1 year na lang, every 1 year na lang ka magpa-check up or magpa-lab. Kining allopurinol nimo para manis imong uric acid. Kani po di mong ciprofloxacin, antibiotic manis, so I don't know anong gitagangag antibiotic si mong doktor. Kining imong colchicine or gout sap para maghihapon ni si imong gout arthritis, ngulngul ang imong mga tiil, ngulngul imong mga joints. So kining silicosib nimo para gihapon ni si imong pagngulngul sa imuhang mga tiil o sa imuhang arthritis. So, ang gina-treat gyud ani, ang focus ani mga tambal ni mo ma'am sa imong uric acid o sa imong mga pain management o sa imong arthritis. Apili og Makabuhay Plus Herbal Capsule. Tagduha ang inuma, buntag o duhapon, isabay sa pagkaon. Unya, pwede po ka mag-inumam sa watermelon juice o pipino juice. Pati ang panit sa pipino o watermelon, i-apili mo nagbutang sa imong juicer. Mag-inom ka na, tulo, hantod o pat, kabaso, kada adlaw. Empty stomach ang pag-inom. Nga pag humani mong juice, dapat inumon dayon, dili nimo i-refrigerator. So, presko yun dapat ang pag-inom nimo. Likay lang yun ang karning baboy, basta na kay arthritis. Likay ang karne, Isda-isda na lang, pero ang isda po bawal po di 3 times a day. Kung na kay arthritis, pwede man ka sa itlog, pero apili lang ka o pipino or watermelon. Hino naman kay fresh juice nga watermelon o pipino juice, pwede ra. Kaon ka green leafy vegetable, kadaadlaw mga saluyot kay taas kay vitamin E, ang saluyot, so nindot ang saluyot sa mga naay arthritis. Ang vitamin E sa saluyot, antioxidant na siya, nga muprotect na sa atong mga joint, nga dili ma-damage tungod sa free radical. Unya ang vitamin E mo pa-increase na siya sa joint mobility. Okay, so saluyot pinanga ang pinaka the best. So makamag-amba ka, makapaspas ka dagan. Bawal pod ang parat kaayo, bawal pod ang paprika. Mura nag-atsal siya no, pero tanawa pod ang mga ingredients kung nakay mga seasoning, kung nabay mga paprika nga nakabutang. Citrus fruit no, bawal ang mga citrus fruit like calamansi. Kung naka arthritis niya nagainom kag calamansi o niya nagangulngul, tangtanga sa ang calamansi or mga limonsito. Nalitan ato kag mga karinderya, restaurant, di ba? Humana tog kaon dia available man mga lemon juice. So bawal ka, pero kung naka makita ang kanang lemon juice nga naay tanglad or lemon grass, itry basig mawala ang imuhang ngulngul. Pwede na nga mga beverage imong inumon kaysa katong plain lang nga lemon juice. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule pinangga. 2 capsules basta na yung mga ngulngul. Tagduha yung capsule inuma buntag o 2 hapon. Ang nakanindot sa Makabuhay kaya na siya anti-stress formula. So kana pa lang pagkalamig tulog, hinanok ng pagkatulog, gaan ang pagmata sa pagkabuntag, dako na kinakaspeto nga mawala ang imuhang mga arthritis, mga ngulngul sa lawas o makatabang po ang Makabuhay Plus Herbal Capsule nga dili ka manghupong. Tungod kay na siya anti-inflammatory formula, at the same time makatabang ni siya sa imong kidney o sa imong atay pag-eliminate sa imuhang hugaw sa lawas. That means to say, mas gana imong pag-ihi, mas gaan ang pag-ihi. Ang imong atay po mga pinanga, matabangan po sa Makabuhay Plus Herbal Capsule nga malimpiyuhan. Muna ang imuhang kamot, dili na magbanhod. Unya gaan ang imuhang lawas, enigmata sa buntag. Muna nga makakantay yung enigmata sa buntag. So sa mga nagapaminaw karon, katong na may makauban, kusog mo hagok, huot ang dughan, butod ang tiyan, kapoy enigmata sa buntag, bugat ang abaga, daghang ngulngul ang lawas, paim na human panihapon, duha ka kapsula or isa kapsula sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, bisag walay gibati para nga mas malikaya nato ang mga balatian.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
6: Halina't magmakabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Ayat, it's EXL Makabuhay.
11: Ang ating buhay, ito ang buhay.
12: Nangapi na ba mo? Uy, kung wa pa mo ka pangapi, pangapi na. Pero ayaw mo og kumpiyansa sa mga kape nga inyong ginainom. Sahay, ang atong purpose sa kape, pagpainit lang sa kuto-kuto. Pero dili baya, part baya gyud na sa atong diet ang kape. Muna, dili ta magpataka og inom og kape. Kay pwede ning makapalami sa atong pamati og pwede po ning makapa sama sa atong pamati o maka natay pamatiun nga dautan. Ngano man, daghang nagainom og kape, acidity ang makuha. Ngano man, grabe na ang pagproseso sa kape, wa na gyud coffee flavor na lang ang inyong makuha. Muna inig-take ninyo, acidity, gakutoy ang inyong tiyan. Pero ang EXL Black Coffee, guaranteed, walay acidity. Ngano man, ang iyang purpose is good health. Di lang pang painit sa kuto-kuto. Ang gusto niya maghatag og nutrisyon para sa mga tao. pinaagi sa 17 powerful herbal ingredients nga gibutang nina 17 ka mga klase-klaseng herbal. Igsuon kining kapiha. Di lang ni pangpainit og kuto-kuto, pangpaayo pa sa imong constipation, pangpawala sa insomnia. Kanang ubang mga gibati nimo sa lawas nga mga panakit-sakit, body pains ug uban pa nga mga ginaantos nimong chronic diseases diha, posibleng maalibyuhan. The moment nga mo inom lang ka og kape, dili na imposible. Kay naay ingredients ni nga kape, di lang ni basta kape. Gibutangan pa gyud og my HMB. Kung ganiwang nakakaimong muscles luyat na kaayo, timan eh, bisag i-research ni mo ron, mutanaw ka sa Google, sa YouTube. Muscle means life. Ang muscle, kung mawala, magkamubo ang imong kinabuhi. The more muscles you have, the long life you live. Unya, kinanglan po ni mong stamina, energy, para maka-exercise ka. Kaya naman ni my HMB, para mo dako imong muscle, ang EXL Black Coffee, gibutangan po ng my HMB para mo taas imong resistensya sa pag-exercise, sa imong pag-zumba, sa imong pag-bisikleta, sa imong pag-gym, sa imong pagdagan, mo taas ang imong resistensya, mas taas kag chance nga mag-build up og muscle. Iyan ana kakuyaw, ang EXL Black Coffee. Busa, ayaw na ninyo gulata nga mawala pa ng inyong mga muscles o magkasakit pa mo, una mo muinom ni ining EXL Black Coffee. Available na ni sa inyong mga suking butika, available ni sa mga grocery. Diba ni? Ang kape nga di basa-basa, EXL Black Coffee.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Ang arthritis po, mga pinaga, pwede po siya ang hinungdan tungod sa infection. Pwede siya na-infected ka sa bacterial, viral, or fungal infection nga mga mikrobyo, usually mi-travel na siya gikan sa infection sa imong lawas o asa ba nabutang nga infection sa imong lawas, mi-travel sa imong dugo, paingon dito sa imong mga joint nga gi-attackis arthritis. Gitawag na siya infectious arthritis. Pero sagad, ang simptomas ani niya, magpula ang naghubag o niya ngul-ngul kaayo or na ay pag-ngul-ngul-ngul. Nasa systemic symptoms of infection sama sa fever, no, na ay kalintura, na ay panugnaw or takig, sakit sa mga lawas. So, pag ang imong doktor magduda nga naakay septic arthritis, mag-request na sila o arthrocentesis. Kung ang example, pinagi sa surgical puncture sa imuhang joint para makuha ang fluid sa imong joint or kanang gitawag synovial fluid. Dito makita unsa ang klase ng infection. Kung gitagaan kag antibiotic unya ang hinungdan viral, fungal, dili bacterial, mas musamot pa hinuon ang imong gibati pinangga. Gani as much as possible malikayan ang paggamit sa antibiotic, mas the better. Mas maayo gyud kay kung matunong ka sa paggamit nimo sa antibiotic unya mo create siya antibiotic resistance or mahimo siyang superbug. Ibig sabihin, ang mikrobyo nga imuhang gi antibiotic mi-create siya og mutation, mi-change siya to another species nga mas mahimo ino siyang stronger nga mikrobyo nga mo create siyang infection ana pila ka mga bulan or tuig nga mulabay. Mura siyang time bomb pinangga nga mo arte siya pila ka mga panahon mo labay o pag once mo artisya, mas mo grabe ang atoang gibati, ang atong sakit. Basta na infection pinangga, ayaw yung kaon o mga karne, even gani isda, even gani itlog, kumahimo, magkuha kasi mong protein dito yung gikan sa mga gulay, mga liso-liso, especially lentils, mga beans. Pwede po ka mag-fasting, mo skip kag isa ka meal, then mag-fresh juices lang ka. Kung diabetison ka, naka-infection niya, naka-diabetes, ang imuha pong fresh juice nga gamiton, kaning pure duga sa kalabasa juice. Pwede ang apple og kalabasa juice, imo na siyang i-mix para mulami pod ang juice. Kaya ang kalabasa medyo langto ang kalabasa. Ang panit sa kalabasa apilon pag juice pinanggaha, dili panitan, dili ilabay. Pwede po butangan ni mog isa kalusok nga ahos o duha kalusok nga ahos. Okay, ang kalabasa, tangan ni mo og isa kalusok nga ahos, ibutang ni mo na sa juicer. Kung wala kay juicer, pwede ni mo na siya bangguron. Kalabasa, bangguron ka ng pino kay nga pagabanggod pinaga. Unya ka nang mapuga gyud ni mo, unya ang ahos, bangguron po ni mo na siya. Ang isa kalusok, kanang medyo dako-dako po nga lusok. Dili bula ha, lusok lang sa ahos. Ang apple, imahapong bangguron, unya, imix ni mo tanan, ibutang sa netbag o pugaon. Kaya na purpose nga nung netbag, para nga dili lisod pagpuga o naapoy pino kaayo nga madala nga mga fiber. Dili sapal pinanggaha. 7 days straight, kung dili ka allergic sa mga kalabasa, nindot, basa diabetison ka, unya naka-infection, daghan ng kalabasa juice nga maabot og 1/4 to tunga sa baso kalabasa juice. Pwede po nimo apilan og 1/4 glass sa pure duga sa broccoli juice. So pwede po ka magbanggod og broccoli. Kini halin na yun yung kalabasa ani mga pinanga. Kabalo ba mo nga ang kalabasa di ay nindot kay na siya para sa mga arthritis tungod kay na ay omega 3 fatty acid ang kalabasa. At the same time, ang iyang carotenoids sama sa lutein, zeaxanthin, and beta-carotene giilan na siya sa research nga mga anti-inflammatory og naa siya ay unusual nga anti-inflammatory pod kaning gitawag polysaccharide homogalacturonan. So, kung naa kay arthritis, try ang kalabasa binanga sabay sa apple, ahos, og broccoli. Natay mga daghang mga pasyente, 70-80 ang mga edad, giingnan silang mga doktor nga dili na kuno maulian ang problema sa ilang mga arthritis, magliso na sila lingkod, tindog. Ang pinakasakit kana bitong maghigda, magliso og takilid, halos magliso og katulog tungod sa kangulngol nga gibati. Unya lisod na pud operahan tungod kay tigulang na sa panahon ilahang nasulayan ang mga natural supplement

0: Ito ay mong sustansya o naakay healthy emotion pinanga. Dili ka saputon, dili ka magulanon, dili ka mahiubsanon. Okay, pahibalo. Nga ang kalabasa juice, mag-inom 14 days straight. Then after 14 days, stop na pugag mga 7 days to 10 days. Balik na pugga 7 days to 14 days. Then stop na pugga interval lang mga pinanga. E nga naman, basic ma-overputa sa beta-carotene, mag-yellow-orange ang ato ang mga palad or mga panit. Pero kung naamay pagpang yellow orange sa itong mga panit o sa ito ang mga palad tungod kena sobrahan tag beta carotene, ipainit lang na sa adlaw pinanga, then magpasingot, mag-ehersisyo para ma-burn na, siya, mawala na siya. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule, basta na ay ngul-ngul nga gibati or pain nga gibati, tag duha kapsula buntag o duhapon, sulod sa pulo kaadlaw hantod isa ka bulan. Ang Makabuhay Plus Herbal Capsule ana kini siya mga pinili ng mga herbal nga puno sa sustansya, mupahimsog o mupahinlo sa atong mga sistema sa lawas. Ilabi na sa mga kusog kaayo muhagok, maglisod og tulog, dili gyud kumpiyansahanan. Isi-isiha, kanabitong dili ka katulog 8 ka oras kada gabi or kada adlaw, maabot ang pila ka mga tuig, mahimo na siyang chronic, mo-create na siya og inflammasyon sa imong lawas og mo-create sa mga pagbagtok sa imong kaugatan, mugabok imong bukog, muhubas ang mga fluid sa imong joints, magkaroon na dayo ng metabolic syndrome, mulapot na imong dugo, mutaas imong cholesterol, triglyceride, mutaas imuhang blood sugar level, mutaas po imong blood pressure. Imagine ha, tulog pa lang. What if nagkaon pa ka sa mga bawal, nagainom pa ka sa mga bawal, unhealthy pa imong lifestyle? Mao na nga imbis mo abot ang atong edad og 120 pataas, 70 kapin lang, 71, 73, daghanang mo pahulay. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule, especially usab kada humagpanihapon or kung medyo busog pa ka o niya ting tulog na before bedtime, inom kag isa or duha ka capsule sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Aron nga pagmata na to, pagabuntag, makaingon gyud ta, makakanta gyud ta.
1: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na dyan. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng Bofi. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat, sumigla pa yung katawan ko, bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
3: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. 728-1434.
8: I have it's
2: Elma. Basta healthy, happy.
0: May kasabihan. Healing takes courage. Ang pagkaayo sa usa ka lawas gikan sa balatian paingon sa kahimsog nagkinahanglan nag courage. Kaisog sa pagbarog sa insaktong prinsipyo, kaisog sa pagpili sa maayo, kaisog sa pagbiya sa mga wrong lifestyle, wrong habits, o kaisog sa pagdaog sa mga temptasyon, mga kagana, o kaisog sa pagdaog sa pinaka-lisod nga kalaban, mao ang atong kaugalingon. Pero dili ka mahimong maisog kung wala ka makaagi nga masakitan o bibatig sakit. Dili ka makasulay o sakit sa kinabuhi. Kung wala kay sakripisyong himuon, gusto lang nimo naa ka sa imong comfort zone. Dili ka gusto or willing mohimo sa mga butang nga imong nasabtan maayong buhaton. Mas gipalabi nimo ang kalami, ang pagbati sa kahayahay, o mas ganahan ka magtinapulan. Dili ka gusto mo agwanta. Agwanta sa pagdisiplina, mo agwanta sa sakit. Pag nanagay sakit imong bation, murag

0: While na ka mga pinangga, dili ka mo dawat og sakit. Pero hinumdumi pinangga, pain nourishes courage. Kung wa ka kaagi og kangolngol og kasakit, dili ka makusgan og maisog. Dili ka mahibalo unsa diay ang value sa kwarta og sa maing panglawas kung di ka moagig arthritis, kung di ka moagig balatian. Sa Revelation chapter 21, ana ay duha ka klase nga tao. Ang usa ka klase nga mga tao, mauni sila ang makapuyo unya sa bagong langit ug bagong yuta sa panahon bag-ohon sa Ginoo ang ato ang gipuy-an. So imagine naa ditay gipaabot diay nga puy-anan ug estado sa kinabuhi nga sumala sa verse 4, wala nay panaghilak, wala nay kamatayon, wala nay mga kaguol ug wala nay kasakit nor pain anymore, for the former things have passed away. Gisultian ta nga kining mga tanang kasakit nato karon di ay mulabay lang ni siya og magkinabuhi ta sa kanindot sa kinabuhi nga anaay pagkatagbaw sa kinabuhi. Pero ang Revelation chapter 21 nagsulti nga kining kinabuhia nga giandam sa Ginoo walay og dili makaadto. Sumala sa verse 8, dili makaadto ang mga talawan. But as for the cowardly, the faithless, kulang pagtuo, the detestable, nagahimo og mga abominasyon, kahugawan, mga gikondinar sa Dios nga mga buluhaton, ilang ginahimo, that is detestable. Mupatayg tao, kabalong mudumot og masuk-anon sa isig ka tao, murderer na pinangga, makonsider na nga mamamatay kana bitawng naakay kaligut-gut sa isig ka tao. And sexually immoral, wapanaminyo, nakighilawas na, gibuhat na ang mga butang nga pakighilawas, wapanaminyo, wakabalong maginikanan, sexually immoral, naanay bana ang babae, pero ikaw na ibog gihapon sa iya ha, ikaw nga lalaki, nakigrelasyon sa iya ha, that is sexually immoral. Ikaw lalaki or babae, samtang nagtanaw ka sa lalaki or babae, anaa kay pakighilawas, nga pangunahuna, even sa pangunahuna, gitawag na siya og sexually immoral. Mga mamamarang, sorcerers, idolaters, magsimbag mga Diyos-Diyos, and all liars, mga bakakon, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. Kinindi ang tanang mga buhat sa kadautan pagpakasala, mahiadto ni sila sa linaw sa kalayo. Naay pagsunog, naay judgment. Mahimo nga ang pain, ang kasakit, ang mga kangulngol, tigpahinumdom nato, unsay angayng buhaton. Mug-guide nato, unsay angayng likayan. Kinahanglan og positibo nga kinabuhi. Pangayoon nato ang grasya sa Ginoo. Pangayoon nato ang kaayuhan sa atong mga balatian. Pangayoon sab nato even ang paninapi. Ilabi na ang pagsalig niya na dili ta magduha-duha, pangayoon nato na. This is Doc Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Magaingon, ang grasya galinaw sa Dios. Maana natong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalay gyud ang Dios.
1: Basta healthy, happy.
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Pilhiin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
6: ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, EXL Makabuhay.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Anne. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: I am EXL Makabuhay. 93.7
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si former governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
10: Radio with heart.
3: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:48.
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Saita naman taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Ayun ang pinatapin namin.
4: Opo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang bedtime, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:16.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarinesor. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, napigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Di na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: With heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:30.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
3: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I-recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:47.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagpatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:14.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:31.
1: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meek Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide. Nationwide.
4: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
0: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
4: Ang sikreto ng kutis na blooming.
0: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
4: Kojic para sa minaw,
0: gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
4: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
0: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
4: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
0: Layunin
2: ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Pilipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat. Syempre, welcome na naman sa ating palad na tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating muna mga Facebook account. Rice Brand, saan mang dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na. At tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating buna mga paladudunan. Siyempre, hatid dyan sa atin ang ating buna mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soup, at syempre pa mga kaibigan ang ating namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na namang muli. 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3, mga kaibigan, ang ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan.
1: Magandang tanghali po.
0: Apo, sino po sila?
1: Si ano po to, si Arjin.
0: Arjin, okay. Arjin. Taga saan po si Nanay Arjin?
1: Taga ano po, taga... Misamis Occidental.
0: Ano po? Ilang taon na po?
1: Ano, 29.
0: 29, okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Actually po, hindi pa po kasi ako nakatry ng ganyan eh. Kasi lagi po kasi ako nagtatanong dito. Wala po kasi ganyang ano.
0: Saan po kayo sa dito? Saan po kayo sa Misamis Occidental?
1: Dito po sa, ano, sa Aloran. Aloran, Misamis Occidental.
0: Okay, Misamis Occidental. Okay po. Diyan po sa, ano, Oroquieta City po ang meron. Malayo po ba kayo?
1: Hindi naman po masyado.
0: Hindi naman masyadong malayo. Opo. Pwede kayong pumunta doon sa Oroquieta City at... doon po tayo pwede makabili ng ating rice coffee sa Farmacia Jessica.
1: Ah, andyan po ba sa ano, Oroquieta City po ba yan?
0: Yes, opo, sa Oroquieta City po yon, sa Farmacia Jessica.
1: Ah, akala ko po kasi meron din dito sa ano, sa pharmacy dito. Eh,
0: Ano pong lugar ninyo?
1: Aloran, Samis Occidental.
0: Aloran. Tama?
1: Opo.
0: Aloran. Okay po, sige po. Sasabihin ko po ito sa atin po namang mga deliveries para kung sakali pong madaanan po nila, eh, mabagsakan po dyan ng ating rice coffee sa mga butika po dyan sa inyo sa Aloran, Misamis Occidental.
1: Pero,
0: as of now, habang wala pa, kung sakaling wala pa, pwede po ninyong itanong doon po sa mga butika dyan sa inyo sa Aloran kung meron na po ng ating rice coffee dyan po sa mga butika dyan sa inyo. Tapos kung sakali pong wala, Ma'am Arjin, tawagin niyo po ako muli. Sabihin niyo sa akin na, Kuya Boy, wala pa talaga. Natanong ko na lahat ng mga butika doon, mga drugstores, butika, pharmacy, wala talaga, Kuya Boy, wala pa. O kung meron na, mas maigi. Kung wala pa, tawagan niyo po ako muli. Okay po, para masabihan natin yung ating mga deliveries. Kung sakali naman na talagang gustong-gusto niyo na pong makasimula na pag-inom ng ating rice coffee, doon po sa Oroquieta City, pwede kayong pumunta. Kung malapit lang naman po sa inyo, sa Farmacia Jessica, meron po tayo ng ating rice coffee doon.
1: Apo.
0: Okay.
1: Apo.
0: Nakakita ka na ba?
1: Ito yung ano.
0: Alin?
1: Meron ko bang, ano po, yung sabon na, ano. Eh, gabi-gabi ko kasi ako nakikinig sa, ano na eh, radyo. Tapos, na-try ko pong tumatawag. Actually po, hindi po kita makontak.
0: Ah, okay po. I see. Okay. At least po ngayon, nagkausap na tayo. Yung sabon din, hinahanap po ninyo.
1: Opo, i-try ko sana kung ano meron.
0: Yes, okay. So, tanungin nyo muna yung mga butika dyan sa inyo, sa Aluran, kung meron po ng ating rice coffee at yung ating sabon. Kung sakali pong wala, o kahit po meron, may kahit po nakabili kayo, balitaan niyo po ako para masabi rin natin sa iba nating mga kababayan na mga taga dyan po sa inyo.
1: Okay po.
0: Okay?
1: Okay po, Kuya Boy.
0: O, nakakita na po ba kayo ng rice coffee?
1: Actually po, hindi pa po eh. Hindi okay. Pa po ako nakakabili kahit isang ano lang.
0: Oo. So,
1: hindi pa po.
0: Opo. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, Ma'am Arjine, hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Kasi nasa kulay gintong dilaw na karton po nakalagay yung ating po namang rice coffee. Meron po yung 10 sachet na laman. Yung ating yung isang karton na yon. Kulay gintong dilaw na karton, ha. Tapos ang spelling po niyan RISE. Kasi hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog ng bigas, kaya po ang spelling nito ay RISE. Diyan sa karton,
1: opo.
0: Makikita po ninyo yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas. So yun po yung hahanapin po ninyo para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo.
1: Apo.
0: Okay po.
1: Ah, may ano po. Magkano po pala yung isang karton?
0: Tama. Ang isang karton po ng ating rice coffee, ang SRP po nito, ang suggested retail price po nito ay nagkakahalaga lamang ng 180 pesos lang per box.
1: Sige po.
0: Okay? Sampung sachet po yung laman yan. At yan po yung... Yan po yung iinumin po natin.
1: Mamaya po. Itatry ko po mamaya.
0: Yes. Okay.
1: Kung ano, meron pa po ba?
0: Okay.
1: Kung meron bang benta niyan dito.
0: Sige. Tapos kung talagang wala, pwede ka nang pumunta ng Oroquieta at doon sa Pharmacia Jessica. Meron doon.
1: Sa Pharmacia Jessica, apa?
0: Pharmacia Jessica. Okay po.
1: Sige po, Kuya Boy. Thank you very much po, Kuya Boy.
0: Tawagan mo ako muli kapag kapag nakabili ka o halimbawa hindi, ganitong oras din tawagan mo ako para kung sakaling wala, masabihan natin yung ating mga deliveries. Kung sakali namang meron, malaman din ng ating mga ibang mga kababayan diyan sa inyo kung saan kayo nakabili ng ating rice coffee, okay?
1: Apo.
0: Sige.
1: Apo, dinatry ko pong tumawag kagabi kasi hindi po kita makonta.
0: Oo, kasi daming tumatawag. Pero at least ngayon nakapag-usap na tayo. Kaya again, yun na lang yung gawin mo. Tawagan mo ako muli. Parehong oras. Okay? Okay po. Ma'am Arjine? Nawala na si Ma'am Arjine. Sige po, anyway, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. At yun, syempre yan, ang ating po namang ipinagmamalaking rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Okay, good noon, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Mr. Sally po.
0: Ano pong pangalan?
1: Mr. Sally.
0: Mr.
1: Sally.
0: Okay, Mr. Okay po. Taga saan po si tatay, Mr.?
1: Sa may konpoy po lang, Bayong Sultan Kudarat, province.
0: Sultan Kudarat. Okay po. Okay po. Ilang taon na po si tatay?
1: 47.
0: Umiinom na po ng rice coffee, tatay?
1: Hindi pa po kasi bangko lang po narinig yung kwan, yung program niya sa kwan sa may kinapawal city. Pero gabi yun, gabi.
0: Maraming salamat po, tatay. At kayo po ba ay may iniindang karamdaman din?
1: Base sa narinig ko na gumagamit ng rice coffee, masakit ang mga katawan, yung kwan, mga likod nila.
0: Opo.
1: Itanong ko po, available na po ba yan dito sa ko? Sa may Sultan Kudarat?
0: Yes po, saan po kayo sa Sultan Kudarat?
1: Sa Lambayong, gani, Lambayong.
0: Sultan Kudarat. Wait lang po ah, titingnan natin dito sa ating listahan kung saan tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Okay. Isulan.
1: Isulan?
0: Malayo po yun sa inyo?
1: Mas malapit ang sa Corong City.
0: Opo. Ang Isulan po, tatay, Medesiana Pharmacy. Alam niyo po ba yun? Medesiana Pharmacy. John Mark Pharmacy. Tapos, opo. VJ Doctors Pharmacy sa Isulan.
1: John Mark Pharmacy. Opo. Hindi pa nakabot ng Takurong City?
0: Takurong City. Sultan Kudarat. Wala pa pong ano dito. Pero tatay, ang alam ko po meron na. Wala pa lang po sa akin ditong sa listahan ko. Hindi pa na isi-send sa akin. Pero ang alam ko po kasi, dyan sa Sultan Kudarat, meron na po ng mga butika dyan na binagsakan po ng ating produkto. Kaya pwede nyo pong ipagtanong-tanong, tatay, sa mga butika po dyan kung meron na po ng ating rice coffee. Tapos, kung halimbawa wala pa po, tawagan niyo po ako muli at sasabihin po natin sa ating mga deliveries. Nang sa ganun, ay madalhan po dyan sa inyo. Pero kung meron na, sabihin niyo pa rin po sa akin para maibahagi po natin sa iba nating mga kababayan from Sultan Kudarat na nakikinig sa atin.
1: Ganun po. Baka naiintriga ko sa kung sa galing ng rice coffee yung nagagamit ba. Tapos
0: yes.
1: Nagkakape man din tayo.
0: Yes, nagkakape rin lang naman tayo. Bakit hindi na yung healthy coffee yung iinumin natin? Ito po ay meron pong halal seal at napakaganda po ng ating produkto dahil ito po ay binubuo po ng 15 herbal na sangkap na sinasabi nga nating ito po ay nutrisyon yung dala po sa atin kasi isa sa mga reasons kung bakit nagkakaroon tayo ng mga karamdaman dahil po sa kakulangan ng nutrisyon at sa pamamagitan po naman ng pag-iinom po ng ating rice coffee, napupunan yung kakulangan na yon. Kaya po natutulungan tayo sa iba't ibang uri ng mga karamdaman na nararanasan po ng bawat isa po sa atin. At nakakatulong po ito para po naman linisin yung loob ng ating katawan, tanggalin yung lahat ng mga toxins, lahat ng mga impurities na nandun po sa loob ng ating katawan na nagiging sanhi ng iba't ibang uri ng mga karamdaman po natin. Kaya nga po, kailangan po natin na araw-araw dapat iniinom yung ating rice coffee. Yung mga napapakinggan nyo po na mga testimonya, mga patutuon ng ating mga kababayan dahil po yun sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Tama po yan kay lahat naman ang ginag-consume natin yan. Puros may chemical na.
0: Tama yun.
1: Magsimula ka sa kamate, filigreen, lahat na lang ng kwan. Mga halos lahat na ginakain yung pala eh, grabing mga chemical.
0: Tama po yun. Kaya po kailangan po natin ng tamang nutrisyon kasi yun po yung kailangan po ng ating katawan kasi sanhi nga po ng pagkakaroon ng iba't ibang uri ng karamdaman ay yung kakulangan po ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan.
1: Okay. Partially, nag-order na ako sa concept TikTok yung 25 in 1.
0: 25 in 1 po. Apo. 25 in 1. Apo.
1: nasa kwan niya siguro 290 ng yung isang box. Halimbawa po sir, yung ito, kasi may tindahan kami. Paano po maka, halimbawa, magnegosyo tayo ng ganyan?
0: Tama po. Pwede po kayong pwede po kayong maging dealer. Kung sakali, pwede niyo pong tawagan ang ating po namang tawag dito, ang ating po namang marketing team para po naman ay kayo na po yung mag-usap kung paano po masusolusyonan yung pong gusto nyong maging dealer ng ating po namang produkto. Pwede po yun, tatay.
1: Oh, ganun po. Okay po, maganda yun. May, yung minimum, ilang kwan ba? Ilang, ano ba? Tapos ba yun ng 100 bucks bago tayo maging dealer?
0: Hindi ko po alam. Sabi ko nga po, kayo po yung mag-ano, kasi sila po yung nakakaalam nun. Pwede nyo pong tawagan, ibigay ko po sa inyo yung numero para kayo po yung tumawag doon at kayo na po yung mag-usap kung paano.
1: Okay, kay anhinman din natin, nagkakapi rin tayo, nagtindaman din tayo, sabay-sabay na lang para doble yung beneficyo.
0: Apo, pwede kayong ano po, pwede kayong tumawag. Ito po yung number. Kung may ballpen at papel po kayo dyan para ma-save po ninyo ang numero at kayo na po yung tumawag sa kanila.
1: Ah, ganun po. Apo. Wala akong ballpen ba? Wala akong papel dito?
0: Paano nyo po ma-save yung number? Dyan po sa phone po ninyo.
1: Kaya siguro, banggitin mo ng dalawang beses, kaya.
0: Okay po. Ito po yung number, 0920.
1: 0920?
0: 929-66-56-57.
1: 0920-929-66. Ano yung last?
0: 57.
1: Okay, salamat po sir. I-call ko na.
0: Opo. Meron pa pong isa para sigurado po. Meron pa pong isang numero.
1: Okay po, sige po.
0: Ito po yung isa pang numero. 0951.
1: 0951.
0: 623.
1: 04. 55.
0: 0951-623-04-55.
1: Okay po. Salamat o sir. Anwar Tali po ito ng Lambayan Sultan Kudarat.
0: Okay po. Maraming salamat po, tatay. At simulan po ninyo yung pag-inom ng ating Rest Coffee. Aasahan ko po yung tawag po ninyo kung sakali pong meron na po dyan sa inyong lugar o kaya doon po naman sa ano sa sinabi po nating lugar na pwede po ninyong mabilhan ng ating rice coffee. Tawagan niyo po ako muli kung sakali pong wala or meron para masabihan po natin yung okay magawan po natin ang paraan. Tatay, balitaan niyo po ako. Tawagan niyo po ako muli.
1: Okay po sir boy, maraming salamat.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po tatay. Mag-iingat po kayo. Salamat.
1: Okay po. Okay, thank you.

Tawag po kayo 0969-226-9623 yung adi mo namang numero, mga kaibigan. Sa adi mo namang palado dun eh. Tawag na po at atin po naman pag-usapan ang inyo po naman mga katanungan at mga kwento po naman patungkol po naman sa ating produkto dito po sa ating palatuntunan. 0969-226-9623.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang programa.

0: Pwedeng-pwede po ninyong itawag sa amin o kaya ikwento sa amin ang inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang hapon po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Lino po. Lino Pang.
0: Lino. Okay, taga saan po si Tatay Lino?
1: Agoo. Agoo po.
0: Agoo?
1: La Union.
0: La Union. La Union. Okay po. Tatay Lino, ilang taon na po kayo?
1: 73 po.
0: 73. Okay, umiinom na po ng rice coffee, Tatay?
1: Hindi pa ngayon.
0: Opo. May tanong po ba kayo?
1: Yun na nga. Tinatanong ko kung pwede sa asma at saka yung ubo.
0: Opo. May ano na po ba kayo, Tatay Lino? May gamot kayong iniinom na nagaling sa doktor ngayon?
1: Wala na kasi maraming kwan, pero wala. Walang mangyari. Kaya
0: walang nangyari, na. Opo. Pero uminom kayo, sinunod nyo naman yung payo po ng doktor sa inyo dati.
1: Oo.
0: Opo. Kaya lang...
1: Matagal-tagal,
0: opo. Tatay Lino, ganito po. Makakatulong po yung ating rice coffee po sa inyo. Base po yan doon sa mga... testimonya, mga patotoo ng ating mga kababayan na siguro naririnig nyo naman po, napapakinggan nyo naman yung mga testimonya ng ating mga kababayan, natutulungan na po ng ating po namang rice coffee sa tuloy-tuloy po na pag-iinom po nito. So, ganun din lang po yung gagawin po natin. Sisimulan po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee at itutuloy-tuloy po ito. Araw-araw po nating iinumin at ito po yung makakatulong po sa atin. Particular po dyan po sa inyong pong asthma. Yung may mga problema po sa kanilang respiratory system. Yung ginagawa po ng iba nating mga kababayan, yung sinasabi po nating stimulation. Habang pong nagtitimpla ng ating po namang rice coffee sa isang cup na mainit na tubig, di ba natin, kumbaga, tinitimpla yung ating rice coffee, kapag ibinuhos na natin yung laman ng isang sachet ng ating rice coffee, doon po sa isang tasa ng mainit na tubig, hinahalo-halo natin. Siyempre, umuusok yun. Yung usok na yon lalanghap-langhapin po natin. Gagawa tayo ng tinatawag nating stimulation, yung inhale. Exhale. Oh, yung mga ganun po, Tatay, mga ilang ilang saglit lang, ilang minuto lang habang kayo po ay nagtitimpla. Every time, kada timpla po ninyo, Tatay, gagawin niyo po 'yon at makakatulong po 'yon sa inyo bago po ninyo iinumin yung ating po namang rice coffee po. Okay po. Yun po yung gagawin po natin. Dapat po mga 2 hanggang 3 sachet ng ating rice coffee po yung iniinom po natin sa araw-araw ang konsumo natin ng ating rice coffee. At dun po tayo makakaranas ng tulong na galing po sa ating po namang rice coffee. Matutulungan po tayo noon sa ganoong paraan. Basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Okay po, dyan po sa Agoo, makabibili po tayo ng ating rice coffee dyan po sa Farmacia Joseph Angelo. Alam niyo po ba yun? Alam niyo po ba yun, Tatay, kung saan yun?
1: Opo, alam ko yun.
0: Okay, nakakita na po ba kayo ng rice coffee?
1: Nakakita na po ako, pero hindi pa ako bumili.
0: Okay po, basta po nasa kulay gintong dilaw na karton po yun, ang spelling po R-I-S-E. Okay po, R-I-S-E, okay. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yung ating rice coffee, Tatay. Okay po?
1: Okay po.
0: Pag nakabili na kayo, Tatay, at umiinom na po kayo nito, lalo na kung meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, Tatay, tawagin niyo po ako muli.
1: Opo.
0: Okay, balitaan niyo po ako, ha?
1: Opo, boy.
0: Maraming salamat po, Tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po, Tatay. Salamat po sa inyo.
1: Yes, salamat.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye po, Tatay. Ingat po kayo. God bless.
1: Bye-bye. Bye-bye.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye. Mga kaibigan, wala tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 93.7
2: Heart FM Time. It is now 8:03.

0: Heart FM Time. It is now 8:15.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon di na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Oh, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabataon-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:30.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kape-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
0: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:45.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say that 1 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung danak ka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yan mo, kung saan, dalawang beta, isang araw, tapos malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

date ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumilipad.

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe. Jud kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa among as parents but also food para sa among anak.
6: I love EXL Makabuhay. Makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
10: Where every piso gets more value.
11: Shout to the heart!
12: Can you feel my heart?
13: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
14: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Hahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
15: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
16: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Martes. Headline sa ating balitang nasyonal, impeachment trial ni VP Sara posibleng tumagal ng 7 buwan. Balitang nasyonal pa rin, House of Prosecution Panel, posibleng bawasan ng ilang articles ng impeachment laban kay VP Sara. Sa balitang nasyonal pa rin, 10 dayuhan, inaresto sa immigration operation sa Siargao. Headline sa ating balitang lokal, bagong senior citizens ID na may QR code, ilulunsad sa syudad sa buwan ng Hulyo. Sa ating balitang lokal pa rin, halos 1.7 million pesos sa danyos na itala naman sa isang sunog sa barangay Lapasan. Samantala, headline pa rin sa balitang lokal. Mga produkto sa bahay kabilang sa karaniwang sanhi ng pagkalason ayon sa isang eksperto. Sa balitang lokal pa rin, PVET na pinaigting ang anti-rabies vaccination sa Misamis Oriental. Samantala, headline naman sa ating balitang Bukidnon, 2.8 million pesos livelihood assistance ipinagkaloob sa 4 na grupo sa bahagi naman ng Don Carlos. Sa balitang Bukidnon pa rin, isang minor de edad na babae patay matapos tinaga at posibleng ginahasa sa talakang suspect pinaghahanap. Mahigit 4 person sa deprived of liberty nagtapos naman sa ALSA program sa Bukidnon PDRC. Headline pa rin sa ating balitang Mindanao, presyo ng mga produktong agrikultural sa Davao del Norte patuloy na minomonitor. At headlines sa ating balitang international, underground facility ng Hezbollah sa Lebanon, winasak naman ng Israel. Sa balitang international pa rin, nasawi sa matinding heatwave sa France, lagpas na sa 1,000. Sa ating balita pa, palagasan British tennis star na si Emma Raducanu umatras sa Wimbledon Championship dahil sa kanyang injury. At sa ating showbiz balita, Herlin Budol, inilandad ang umano'y indecent proposal ng isang nagpakilala. Gob!
11: Heart FM Balita!
12: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
16: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Muginon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Martes, Hunyo 30, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
17: Nel Arshaga.
16: Ako naman, Mara Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
12: Heart FM, Balitang Nasyonal.
16: Oras natin ngayon, 24 na minuto makalipas ay gabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal. Inaasahang tatagal ng 7-8 buwan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, posibleng umabot ito hanggang February 2027. Noong sinimulan sa June 7 ang paglilitis ng Senado na magsisilbing impeachment court. Git ni Senate President Gatchalian, kinakailangan balansehin ng Senado ang oras sa pagitan ng impeachment trial at iba pang mahalagang tungkulin, kabilang na ang pagtalakay sa panukalang 2027 national budget. Binigyan din ang liderato ng Senado na may iba pang prioridad na batas na kailangan ding matutukan ng mga mababatas. Samantala, tiniyak naman ni SB Gatchalian na gumagawa na sila ng mga paraan upang mapabilis ang proseso ng impeachment trial.
17: Samantala, sa kabilang banda, posibleng bawasan ng House Prosecution Panel ang ilang articles ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kung sapat na ang lakas ng ebidensya na may papakita sa paglilitis. Ang kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, nakabatay sa bilang ng mga testigo ang kanilang schedule, ngunit maaari itong mabago depende sa bilis ng presentasyon ng ebidensya sa impeachment court. Kung makapagpresenta aniya sila ng 2-3 testigo sa isang araw, maaaring mas mapaiksi ang inaasahang tagal na paglilitis na tinatayang aabot ng 7-8 buwan. Gayunman, tiniyak ng House Prosecution Team na tuloy ang kanilang paghahanda para sa lahat ng articles na impeachment at wala aniyang aatras sa kaso.
16: Para sa atin, alas 7:25 na nagmamadaling umaga, pangulisari ng ating balitang nasyonal. Inaresto naman ang mga tauhan ng Bureau of Immigration ang 10 dayuhan sa isinagawang operasyon sa bayan ng General Luna, Surigao del Norte. Ito dahil sa umunay paglabang sa mga immigration law ng bansa. Ayon sa BI, kabilang sa mga paglabag ng mga dayuhan ang pagiging undesirable alien, overstaying at pagtatrabaho sa bansa na walang kaukulang permit mula naman sa pamahalaan. Kabilang sa mga naaresto, ang 4 na mamamayan ng Israel, 2 mula sa China, at ig-isa naman mula sa Lithuania, Australia, Morocco at Nigeria. Sa kasalukuyan, pansamantalang nasa kustodiya ng General Luna Municipal Police Station ang mga dayuhan habang inihintay ang kanilang paglilipat sa detention facility ng Bureau of Immigration para sa kaukulang proseso at posibleng deportasyon. Alas 7:27 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumako naman tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
12: Heart FM, Balitang Lokal.
16: Sa ating balitang lokal, nakadagdag ilunsad ng Office for Senior Citizens Affairs sa Cagayan de Oro sa buwan ng Hulyo ang bagong Senior Citizens ID na may kasamang QR code. Ayon sa pamahalaang lungsod, ang QR code na binuo ng City Management Information Systems and Innovation Department ay magsisilbing verification mechanism upang matiyak naman ang pagiging lehitimo ng Senior Citizens ID sa pamamagitan ng City Social Welfare Development Management System. Layunin ng bagong sistema na mapabuti at mapabilis ang pamamahala ng database sa mga senior citizens sa lungsod. Samantala, maaari na magbumisita ang mga benepisyaryo sa tanggapan ng OSCA para matulungan na makakuha ng nasabing ID.
12: Heart FM Balita.
17: Sa iwalay na balita, umabot naman sa tinatayang 1.7 million pesos ang halaga ng pinsalang dulot ng sunog na sumiklab sa Little Cebu, Gabukayan, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, Camacalan. Sa inisyal na ulat, tinatayang nasa 90 na mga kabayan ang natupok na apoy na kumalat sa umigit kumulang 2,000 square meters na lugar. Ayon kay CDO Chief Operations Senior Inspector John Reed Damasco o Danasco, wala umanong tao sa loob ng bahay na magsimula ang sunog na pinaniniwala ang pinagmamay-ari ng isang Maki Gallardo. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, itinaas ay ka-apat na alarmang insidente kung saan nirespondihan ng 12 fire trucks mula sa Bureau of Fire Protection at mga volunteer fire brigades upang makontrol ang sunog. Patuloy naman ang investigasyon ng BFP sa naturang insidente.
16: Alas 7:28 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hanin ng ating balitang lokal. Nagpaalala naman ng Northern Mindanao Medical Center na ang karaniwang gamit sa bahay ang ilan sa mga pangunahing sanhi ng pagkalason o poisoning, particular na sa mga bata. Ayon kay NMMCU Clinical and Occupational Toxicology Specialist Dr. Ruchel Simene, kabilang sa mga madalas na sangkot sa mga kaso ng pagkalason, ang bleach, alcohol, muriatic acid, mga panlinis sa bahay at ilang beauty products gaya na lamang ng lipstick. Aniya, kadalasang nangyayari ang mga insidente dahil sa hindi tama paglalagay ng label at hindi ligtas sa pag-iimbang ng mga naturang produkto dahilan upang madaling maabot o mapagkamala ng mga batang pagkain ito o laruan. Ang paalala ay kaugnay ng pagunita sa National Poison Prevention Week itong huling linggo lamang ng Hunyo na naglalayong palakasin ang kamalayan ng publiko sa pag-iwas sa mga insidente ng pagkalason.
17: Samantala, panguli sa hanay ng ating balitang lokal, pinalalakas ng Misamis Oriental Provincial Veterinary Office o PVET ang anti-rabies sa vaccination program nito kasunod ng pagtaas ng bilang ng mga naitatalang kaso ng kagat ng hayop sa lalawigan. Ayon kay Dr. Benji Resma, mahalagang mabakunahan laban sa rabies ang mga aso at pusa upang

0: Oriental.
1: Oras natin na 7:31 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan, ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, sa inyo naman ang ikalawang bahagi, ang mga balita mula sa Bukidnon, balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, kasama na rin ang balitang international, pati na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikatati na paghahati na mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM, Balitang Bukidnon.
2: Oras sa ating ngayon, 32 minuto magalipas ay gabito na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
2: Live pa rin tayong nababakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM sa Kalangkang Bukidnon. Tayo po'y nababakinggan via Heart FM 93.7. Kaya din dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro City, tayo na may nababakinggan via Heart FM 92.7.
1: Heart FM Balita.
2: Sa mga naka-online, may narito po ang ating mga Facebook pages kung saan po'y mapapanood ninyo ang ating Facebook Live. Ang ating mga Facebook pages na maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7-Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
2: Ito naman sa ating live, magyari po lamang ipakishare ng ating live na ito. At maaari po kayo maglagay dito ha ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, maging ng inyong mga pa-shoutouts. At yan po'y babasahin natin sa hulihan o pagkatapos po ng ating balitaan.
1: Heart FM Balita.
2: Itama inyong mga orasan na 7:34 na rin nagmamadaling umaga. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Heart FM Balita.
2: Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
2: 4 na grupo sa bayan ng Don Carlos, Bukidnon ang tumanggap ng kabuuang 2.8 million pesos na livelihood assistance sa ilalim pa rin ng Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Bawat samahan, pinagkalooban ng 700,000 pesos bilang panimulang puhunan para sa kanilang mga livelihood project. Kabilang na ang itik production, ready-to-lay chicken production at pagbebenta ng agricultural supplies ayon sa lokal na pamahalaan na isa katuparan ng program sa pangungunan ni Municipal Mayor Maria Victoria Pizarro, katuwang si Municipal Administrator Engineer Ray Lagura. Layunin ang naturang tulong na palakasin ang kabuhayan ng mga benepisyaryo, nabigyan ng mas maraming oportunidad sa komunidad at makatulong sa patuloy na pag-unlad ng bayan ng Don Carlos.
1: Heart FM Balita.
3: Patay naman ang isang 17 anyos na babae na tinukoy lamang sa alias na Dindin matapos sa pagtatagain at pinaghihina lang ginahasa sa sityo na Taring Barangay Dagonda, Dalahaw, Talakag, Bukidnon. Batay sa ulat ng Talakag Municipal Police Station, halos 30 minuto na iwan ng biktima sa ilog ng pagbalik ng kanyang live-in partner na kinilalang sa alias na Bob ay nadatnan umano nito ang suspect na kinilalang si alias Roy habang binubuhat ang biktima at pinaniniwalaang balak itong itapon sa ilog.

0: Noga upang maitago ang krimena. Agad naman ang tumakas sa sospek na mapansin ang pagdating ni Bob at idiniklara rin dead on arrival ang biktima matapos na maisugo din sa ospitala. Patuloy naman ang hot pursuit operation ng pulisya upang madakip ang tumakas sa sospek habang nagpapatuloy naman ang masusing investigasyon sa insidente.
1: Ano, 7:35 na nagmamadaling umaga pang huli sa hanay ng ating balitang Bukidnon. Nagtapos naman ang 43 persons deprived of liberty sa ikaapat na graduation and completion ceremony ng Alternative Learning System o ALS na ginanap sa Provincial Detention and Rehabilitation Center sa Natit Isan, Kasisang Malaybalay City, Bukidnon ngayong Hunyo at 30. Sa pumamagitan ng ALS, nabigyan ang pagkakataon ng mga PDL na may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral bilang paghahanda sa kanilang muling pagbabalik sa lipunan. Ayon kay PDRC Warden Nelson Balaba, inaasahan niya magagamit ang mga nagtapos ang kanilang mga natutunan upang maging produktibo at responsabling miyembro ng komunidad sa oras na sila ay makalaya na. Inuri naman ni Provincial Governor Rogelio Neil Roque ang mga ALS completers sa kanilang determinasyong ipagpatuloy ang edukasyon sa kabila ng kanilang kasalukuyang mga kalagayan. Alas 7:36 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang mga balita mula sa Bukidnon. Samantala, bago naman tayo ngayon sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
2: Heart FM, Balitang Mindanao.
1: Presyo ng mga produktong agrikultural sa Davao del Norte. Patuloy po itong minomonitor, ha? Ang nilalaman ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganan. Carl, may buntag. Detalye.
3: Patuloy na minomonitor ng Philippine Statistics Authority o PSA ang galaw ng presyo ng mga pangunahing produktong agrikultural sa Davao del Norte kasunod ng paglalabas ng price situationer for the first phase of June 2026. Saklaw ng ulat ang presyo ng mga gulay, prutas, isda at iba pang produktong karaniwang ibinibenta sa mga pamilihan sa lalawigan. Ayon sa PSA, mahalaga ang regular na price monitoring upang mabigyan ng mapapanahong impormasyon ang mga mamimili, magsasaka at mga negosyante hinggil sa galaw ng presyo sa lokal na merkado. Ginagamit din ang datos bilang batayan sa pagpaplano ng programang pang-agrikultura at pangkabuhayan. Samantala, hinihikayat ng mga opisyal ang publiko na patuloy na suportahan ang mga lokal na magsasaka at bumili ng mga produktong gawa at ani sa Davao del Norte. Patuloy rin isinasagawa ang market monitoring upang matiyak ang sapat na supply at makatiwir ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa lalawigan. Ito po si Carl Ganala para sa Heart FM Balita. Pagbabalik
2: na ng
3: diretso
2: ang
3: serbisyo, may puso.
2: Heart FM Balita.
1: Nagang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
2: Heart FM Balita.
1: Aras natin, alas 7:39 na nagmamadaling umaga. Aras yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Premium quality, very affordable.
2: Heart FM Balita.
1: Bago naman tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
2: Heart FM Balitang International.
1: Kinumpirma ng militar ng Israel na kanilang winasak ang underground infrastructure ng grupong Hezbollah sa isang bayan sa southern Lebanon. Batay sa magkasanib na pahayag din ng Benjamin Netanyahu at Israel Katz, tinarget ng operasyon ang isang 200 metrong tunnel sa bayan ng Majalzun na umunay naglalaman ng daan-daang armas at launchers. Ayon pa sa Israel, ipinaalam nila sa United States ang pag-atake bago ito isinagawa. Naganap ang operasyon 2 araw matapos magkasundo ang Lebanon at Israel sa isang security arrangement na pinamagitan ng Amerika upang mabawasan ang tensyon sa hangganan naman ng 2 bansa. Samantala, tinawag ng Hezbollah na paglabag sa ceasefire na naturang pag-atake at iginig na patuloy nilang babantayan ang mga umano'y paglabag ng bansang Israel.
0: Samantala, mahigit 1,000 na nakatao ang binawian ng buhay sa France dahil sa matinding heat wave na tumama sa Europa ayon sa French Public Health Agency. Karamihan sa mga nasawi ay mga senior citizen o edad 65 pataas. Ngunit inaasahan tataas pa ang bilang habang patuloy na kinokolekta ang datos mula sa mga kabahayan at residential care facilities. Ayon sa mga saintipiko, ang heatwave na nagsimula noong Hunyo 20 ang pinakamatinding na itala sa Europa kung saan mas mabilis ang pag-init ng klima kumpara sa pandaigdigang average. Nagdulot ito ng mga pagkamatay, pagkasira ng infrastruktura at pagkantong samantala sa supply ng kuryente sa ilang bansa.
2: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
1: Sa ating balita, mapalagasan, hindi na makakalaro sa taong ito sa Wimbledon Championship si Emma Raducanu. Ito ay matapos makumpirmang nagdamo siya ng stress fracture sa iba pang bahagi ng kanyang kanang binti. Ang 23 taong gulang na manlalaro mula sa United Kingdom ay nakatagdang makaharap si Antonia Ruzic ng Croatia. Sa ito ay sa unang round ng torneo at nakahanay naman bilang ika-30 seed. Ayon kay Raducanu, ginawa niya ang lahat upang makapaglaro ngunit lumala ang kanyang iniindang injury matapos ang isinagawang medical scan, kaya naman pinayuan siya ng mga doktor na huwag nang ituloy ang paglaho upang maiwasan ang mas malalang pinsala. Si Raducanu na naging kampiyon ng US Open noong 2021 at kasalukuyang British number 1, inaasahang magpapahinga muna bago muling bumalik sa kompetisyon.
2: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
0: Hala? Sino to? Ibinanyag ni Herlyn Budol na nakatanggap siya kamakailan ng umano'y indecent proposal mula sa isang individual na nagpakilalang golf. Sa ibinahaging screenshot ng aktres sa kanyang sa kanyang social media account, makikita ang inalok umano siya ng 150,000 pesos na kapalit. Eto, ng isang one-night stand. Mariing tinanggihan ni Budol ang naturang alok at sinabing mas mabuting gamitin na lamang ang pera upang makatulong sa mga mamamayan ng lalawigang pinagmumulan o pinagmumunuan ng nasabing opisyal.
1: Sino ka?
0: Sino kaya nga ito? Sa kanyang post, binigyan din ng aktres na hindi ipinagbibili ang kababaihan. Samantala, umanin ang suporta mula sa netizens ang aktres matapos siyang ilantad ang umano'y hindi naangkop na mensahe.
1: Pero alam mo ha, pinag-usapan namin sa bahay yan eh.
0: Oo.
1: Kasi nakita namin sa isang post yan, pinag-usapan namin yan doon sa bahay.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko naman, kalimbawa, kung ikaw ay isang government official.
0: Yes.
1: Ay alam mo naman na nasa social media ka, public figure ka, nasa social media ka. Ikaw, kung humawa ako, magme-message ba ako ng director dun sa babae? Alam ko nakabuyang-iyang yung Facebook ko.
0: Ha?
1: Diba? Kaya maraming nag-comment. Actually, nakita ko yung post na yan. Maraming nag-comment. Sabi nun sa comment, kung ako yung tinatawag na gob, at ako nga ay gob, magme-message ba ako sa'yo ng diretso?
0: Well,
1: diba, mga ganang tipo, ha?
0: Pwede, maaari. Or pwede din naman na baka naman nag-alias gob din.
1: Baka pwede rin.
0: Pero,
1: sabi niya kasi, itulong na lamang sa kanyang nasasakupan. At saka sabi niya, siguro, si-search mo na kunyari yun, yung account na yun. Diba? Paano mo masasabing itulong mo na lang sa inasasakupan? Kung makikita mo naman na bogus yung Facebook, masasabi mo bang ganun?
0: Kasi dun sa, ito base dun sa screenshot na shinare ni Herlyn. Una kasi siya, ako pala si Ko. Ganun kasi. So naisip siguro ni Herlyn, itulong mo na lang yung inaalok mo sa akin. Kung totoong gobernador ka, ha? Kasi it could mean gobernador, Gov as alias or naman ngayon medyo yung pang public leaders natin.
1: Baka alias Gov lang.
0: Baka nag-alias-alias. Hindi natin na lang. Pero kasi alam mo, yung mga tama din naman na, siguro maganda yung intention ni Herlyn na ibahagi ito for public awareness at para din the women empowerment na kami ay sabi
1: hindi
0: nga niya.
1: Hindi pinagbibili. Nililigawan at sinasamba. Tama din naman.
0: Hindi ako umu-oo yung mga ganun ng kanyang gustong iparating sa publiko na hindi akong ganyan ha. Kahit alam nyo naman na medyo tayo sa social media and then the
1: pa-sexy,
0: image.
1: Pa-sexy. Yeah, kasi ang mga mga postings kasi ni Herlyn Budol talagang
0: Di
1: ba mga ganun talaga eh. Siyempre, nakaka-come on yan ng mga kalalakihang can afford din naman talaga.
0: Yes.
1: Di ba? Baka iniisip porket nag-post ng ganun sa social media, pwede na.
0: Correct.
1: Ganun tipo.
0: Correct.
1: Sabi nga, you tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Diba? Kung nakikita nga naman ganun, baka ganun na maging mindset ng kalalakihan.
0: Tama nga.
1: Diba? Hindi natin masisisi ang mga kalalakihan, pero hindi naman tayo lalampas doon sa boundary na tayo po'y parang bibili na, diba, ng isang pagkatao.
0: Yun.
1: Ganun dito.
0: Kasi hindi naman sa lingid sa kaalaman ng publiko, you know, things like this really are happening in real life.
1: Correct!
0: Well, meron talaga nangyayari.
1: That's the oldest profession in the history of mankind.
0: Yes.
1: Diba? That's the oldest profession. Ano yun?
0: Ano?
1: Prostitution.
0: Correct.
1: Yan yung pinaka-oldest trabaho. Oh, sa history ng mankind. Eh, sabi nga natin, noong unang panahon, ginagawa na po yan. Malamang marami pa rin ang gumagawa niyan hanggang... Alam naman natin yan!
0: Alam naman natin yan! Meron naman talagang ganyan.
1: Pero sabi nga, sa ating mga lalaki, huwag naman tayong garapal. Porque nakikita nating maganda yung babae at talaga namang, huy! Ay! Talagang grabe. Halos lumuwa na. Diba? Kung ano man yung dapat lumuwa. Hindi ibig sabihin na, uy, kano ka? Diba? Hindi naman ipinagbibili yun. Tama lamang, marapat lamang tingnan. Pwedeng tingnan pero hindi pwedeng angkinin.
0: Correct.
1: Ganun yun.
0: Hindi, tao lang din naman tayo. Human as we are, sabi ko nga lagi. Meron naman tayong mata. Meron tayong, you know, meron tayong mga senses that really appreciates everything around us. Pero, lalo na ano, sa panahon kasi ngayon, alam mo, yung mindset kasi ng tao is very practical.
1: Tsaka madali eh. Siyempre, sa mga napapanood ngayon eh. Di ba? Mga nakaka-boost ng ambot.
0: Di ba?
1: Pag nakakita ng sexy, ay, teka muna, may pera naman ako, baka pwede.
0: Bigaan sa pera.
1: Ay, bibigay lang sa akin ng isang maleta nung isang araw eh. Baka naman pwede.
0: Parang tigre, ano?
1: Kaka-deliver lang ng dalawang maleta sa akin eh. Bakit ba hindi? Ipatawag ang babae niyan.
0: Hala. That's how money can really, money can do sa panahon ngayon.
1: Ang sakit lang isipin na, no? Na pera ng taong bayan. Hindi, di malayang magyari. Sabihin na lang, pera ng taong bayan. Ma-deliver sa'yo, nakamaleta. Napakaraming pera. Ganun dito.
0: Parang si Romy Diaz.
1: Baka may connection kayo sa babae niyan. Ipatawag ang babae niyan.
0: Parang si Romy Diaz lang yung naririnig ko. Oo. Diba? Yung iba naman kasi, alam mo, pwede silang matem. Ikaw ba naman, diba?
1: Ay, wag ako.
0: Ay. Operan ka ng ganyang pera, syempre, diba? Andun yung para, uy. Pero, nasa ano yun eh, nasa character talaga ng tao yan. I mean, we are not judging anyone.
1: One million pesos. Sabi, ito, ikaw lang 1 million na yan eh.
0: May bidding.
1: Diba?
0: May nangyaring bidding.
1: Ay, nako. Ay, mga babaihan, huwag nyo namang ibaba din ang inyong level, ha? Yung inyong dito pagkatao, dapat yan ay nasa pedestal. Pag sinabi natin pedestal, dapat tinitingala yan.
0: Correct.
1: Okay? Hindi tinitingala para busuhan, ha? Titingalain lang.
0: Hindi kasi pagka nagpapasexy, ay alam nyo na kapag inoferan nyo ng pera, ay sas or magiging ano na yan, magiging inyo na.
1: Yan, gusto ko sa babae. Yung lumalaban.
0: Para talaga yung sinabi niya sila.
1: Ay, nako!
0: Kabosis. Maging leksyon ito at sana ay hindi natin alam talaga kung, you know, si Herdin lang nakakaalam.
1: Correct.
0: Pero, ito ay magandang, you know, pamarisan.
1: Pagising na rin.
0: Oo. Na para, ay, pwede akong hindi umuo sa mga ganito.
1: Correct. Asya, sige. Abangan ang susunod na kabanata kay Herlin Budol. Maraming salamat sa iyong chika.
0: Yan ang ating balita ngayong Martes.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
1: Ano sa ating ngayon, 10 minuto bago sumabit ang alas 8 ng umaga. Huy, teka lang, ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
2: RTA Heart FM Road Traffic Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
1: Nasa ninyo natin si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, mayang buntag.
4: Mayang buntag, Mar at Mel. EV traffic na po ngayon dito sa may banda po na tinatawag nating Marlabs. Yung kanito.

0: marami na pong mga sasakyan. Tapos yung kanito ang papunta ng Carmen, may isang bridge dito na inaayos. Kaya one lane lang ang dinadaanan ng mga sasakyan.
1: Agay!
0: Kaya ngayon, grabe na, heavy traffic na po dito sa ngayon.
1: Ayay ka! Ano dyan ka?
0: Tapos may isang hardware dito sa banda po ng kanitoan. May isang trailer truck na naka wrong parking. Tapos nasa gitna, yun ang dahilan. Kaya masyadong matraffic na dito ngayon sa banda po ng tinatawag nilang Marlax, PN Roa Park Intersection ng kanitoan.
1: Oy, congratulations to sa driver, ha?
0: Nandiyan na ang driver. Nandiyan na po ang driver. Hindi po umalis hanggang sa ngayon.
1: Bigyan ng jacket yan. Yung Wapakels na driver na yan. Ay, may Wapakelam.
0: Wala pakialam. Kasi mga nagbabantay dito sa traffic car at na LA. Mga barangay tanod lang natin sa kanituan, kaya hindi po maipaalis agad-agad yung trailer truck.
1: So ibig sabihin, astig yung driver ng trailer truck?
0: Astig yung driver, astig. At saka astig yung may-ari ng hardware.
1: Kokpo, astig daw yung driver ng trailer truck. Anong gagawin? Aba, hindi nakikinig, ano? Anong gagawin? Kokpo, ha? Sige, may pasayaro ka ngayon, di ba?
0: May pasayaro ko si ma'am, paakit po kami ng Makapagal Drive, papunta kami ng isang mall dito sa banda po ng uptown. Maluwag naman pagdating pagdating dito sa uptown, na maluwag pa naman sa ngayon yung Makapagal Drive Bar and Tel.
1: Maraming salamat, ingatan ang pagmamaneho, ingatan ang mga pasayaro. Thank you! Sa iyo report, HPG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi.
0: Yan ang litis sitwasyon ng mga sana na daanan ko ngayon. Heart Masada Group, Jose Poy Colotranara ng MRG Taxi para sa Heart FM, Road Traffic, alamin.
2: RTA, Heart FM, Road Traffic, alamin.
1: Aras natin, 7 minuto bago sumapit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Dapat yung mga driver na ganyan pinagsasabihan na, no? Pag hindi kinaya ng mga tanod, kasi syempre parang ang late ng tingin sa tanod.
3: Police na or police enforcer.
1: Enforcer. Pag hindi kinaya ng enforcer, police na.
3: Maraming ganyan, ha? Alam mo sa mga main roads dito sa CDO, naku, nakapark.
1: Naku.
3: Akala.
1: Hindi, trailer na, malaki talaga yan. Kailangan i-ano nyo sa mga proper authorities. Ha? Sabayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Martes, Hunyo at 30. Hoy, sweldo sa araw na ito. Paldo na naman later. Ngayon taon 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang National Impeachment Trial ni VP Sara, posibleng tumagal ng 7 buwan.
3: House Prosecution Panel, posibleng bawasan ang ilang articles ng impeachment laban kay VP Sara.
1: 10 dayuhan inaresto sa immigration operation, dyan po sumay Siargao.
3: Headlines sa ating balitang lokal, bagong senior citizens ID na may QR code, ilulunsad sa syudad sa Hulyo.
1: Sa balitang lokal pa rin, halos 1.7 million danyos na itala naman sa sunog sa barangay Lapasan.
3: At balitang lokal pa rin, mga produkto sa bahay, kabilang sa karaniwang sanhin ng pagkalason, ayon sa isang eksperto.
1: Sa balitang lokal pa rin, PVET pinaigting ang anti-rabies vaccination sa Misamis Oriental.
3: Headlines sa ating balita, Bukidnon, 2.8 million na halaga ng livelihood assistance ipinagkaloob sa apat na grupo sa Don Carlos.
1: Dati balita, Bukidnon pa rin, isang minor de edad na babae patay matapos tinagaan posibleng ginahasa sa talagang suspect pinaghahanap.
3: At may igit 40 persons deprived of liberty nang tapos sa ALS program sa Bukidnon, PDRC.
1: Sa ating namang balitang Mindanao, presyo ng mga produktong agrikultural sa Davao del Norte patuloy na minomonitor.
3: Headline sa ating balitang international, underground facility ng Hezbollah sa Lebanon, winasak ng Israel.
1: Sa balitang international pa rin, nasawi sa matinding heatwave sa France, lagpas na sa 1,000.
3: Headline sa ating balitang pampalakasan ng British tennis star na si Emma Raducanu, umatras sa Wimbledon Championships dahil sa injury.
1: Sa ating showbiz balita naman, Herlyn Budol, inilantad ang umano yung decent proposal ng isang nagpakilalang gob.
2: Heart FM Balita.
1: Aras natin, 4! na minuto bago sumapit ang ikawalo ng nagmamadaling umaga. Hoy! Lunchtime na, sweethearts! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatasty ka na napakasulit. Kaya tara, order na! Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or magdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257576 Series of 2026. Ay, mga pa-shoutouts natin. Napakarami nito.
3: Ay, eto, simulan natin kay Jeffa Umpok. Uy, maraming salamat ha, nakikinig sila from Kadingilan, Bukidnon. Thank you for listening.
1: Ang ganda nung bagong video sa, ano, sa Pop's Amazing Stories.
3: Oo.
1: Ang ganda.
3: Pag-follow na, I can share
1: ang
3: today.
1: Ganda nung bagong video in-upload ngayon. Ang ganda. Nako!
3: Uy, nabalitaan ko, may na-expose daw.
1: May na-expose na namang natulog. Na-prank. Ay, nako, puntahan niyan. Yung Pop's Amazing Stories.
3: Wag
1: na
3: kayong
1: page.
3: Ano, wag kayong matulog-tulog basta nandiyan si Jason Steen. Alam niyo na mangyayari.
1: Nakashare yan dun sa Jason Space Heart FM eh. Nakashare yan eh.
3: Abay, prinank mo. Nagulat.
1: Inahawakan ko, baka tumalon eh. Eh, basta, tingnan nyo na lang. Sige, sige. Hoy, shoutout! Jean Garcia, Candia, magandang umaga. Sa lahat ng fans ng Hard FM watching and listening from Candiaville, Canituan. Magandang umaga po!
3: Ayan, magandang umaga, Candia family. Mami Gemma, Mami Gemma Palakat Pupos na nakikinig sa May Zone 10 Upper Carmel. Sa lahat ng mga listeners natin hoy dyan. Mami, maayong buntag.
1: Maraming salamat po sa mga ginag. Dallas family na barangay 17 Burgos del Pilar. Maraming salamat din. Maayong buntag sa tanan!
3: Sina Mami Elaine, Sir Nicholas, Sir Glenn, magandang yun umaga. O, Mami Amy Balumadres, magandang umaga. Sa lahat naman ay kinig sa atin dyan sa may tag, ano, barangay kamamanan.
1: Aba.
3: O, si Sir Lorimer Sakala, tsaka si Mami Roxanne Macha. Good morning. Thank you.
1: Annabel Cabuyan, Tabana, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat.
3: Irene Torrance, magandang umaga.
1: Aba.
3: Happy Tuesday.
1: Rosaline Matams, magandang umaga. Shout out, watching from Kibawi, Bukidnon.
3: Good morning, Sir Oliver Berami Dupalco. Taga ano to eh? O, taga Indahag. Or ano ba to?
1: Indahag.
3: Balubal.
1: Balubal.
3: Magandang umaga, magandang umaga.
1: Ay, Ben! Ben Factura ng Punton. Magandang umaga sa inyo na dyan. Ano to? Ito na po ang santol at pinya. Uy!
3: Uy, ang sarap naman yun, Ben.
1: Hindi kaya antukin tayo dyan.
3: Oo.
1: Oh. Eh kasi, di ba, buros ngayon yan.
3: Buros, oo. Oh.
1: Antukin tayo, mga pinaglihan.
3: Oo oh, nga eh.
1: Oo. Oh.
3: Maraming salamat, Ben.
1: Thank you, Ben.
3: Remias, si Mami Remedios sa Gemelo. Watching from Marama Cristal, maayong buntag. Thank you for listening.
1: Hoy, si Miriam Ledesma. Oh, Ledesma pala. Miriam Ledesma. Oh, gandang umaga po. Dagang salamat.
3: Good morning, Sir Noel Salvador. Shout out USTP Hasan faculty and staff. And to his loving wife, si Ma'am Mafe Kaduyak Salvador.
1: Aba.
3: Heart out them, simply the best.
1: Maraming sa bilin ha. Maraming salamat. Not, magandang umaga din. Good morning, Idol. Happy niya always listening and watching from Maramag, Bukidnon. Thank you.
3: Thank you, Mami Marilyn. Ayan, si Mami Marilyn, no? Lagi nang kinig sa atin yan. Greet ng happy birthday sa kanilang former chief nurse ng MCH Angels, si Ma'am Perluta Elmidor ng 6th Division Patag.
1: What?
3: Maraming salamat, Mami.
1: Ay, nurse nga pala dati si Mami yan.
3: Oo. Demsoyromnes din, ha? Magandang umaga.
1: Magandang umaga. Maraming salamat. Kung! Ayun, may humabol pa, oh.
3: Someone, ito si Riza Nakuha Harap. Harap ba? Tama.
1: Harap. Jarap. Ang jarap.
3: Diyan sa may malalang upol zones. Ben, ayun, maraming salamat sa inyo.
1: Ay, yung mga gusto mag-follow ha, Dr. Heart-Heart FM. Tapos yung isa, Jason Space Heart FM. Tapos may isa pa.
3: Ano, meron pa?
1: Nadagdagan na, oo.
3: Oh.
1: Pops Amazing Stories.
3: Ayun.
1: Alam niyo eh, Paps, as in P-A-P-S, as amazing stories.
3: Gusto ninyo mag-good vibes, gusto ninyo tumawa.
1: No.
3: At kung gusto din ninyo umiyak.
1: Oh, may tungkol sa pag-ibig nga.
3: Oo. Tsaka ano, may abangan pala sila dito.
1: Ay,
3: malapit na malapit
1: ay,
3: na.
1: Ay, bukas! Oo, oh, abangan natin
3: kaya,
1: lahat.
3: Kaya
1: ah, bukas. Oo,
3: eh.
1: Oh, bukas. Abangan nila. Hindi, abangan natin yun. Oh. Bukas po! Oh, gusto niyo manood ng libreng sine? Ah, bukas po. Ay, maaga pa lang. Kadlaon pa lang. Tumutok na po kayo.
3: Tama,
1: oh.
3: Tama.
1: Oo, oh, 24 oras naman tayo. Wala nang pa tayo ng radyo para number one kayo sa pila.
3: Yes, ha? Yes, yes. Para mamuna kayo. Oh. Priority kayo eh.
1: Oo. Oh. Kayo mahalaga. Kayo ang una sa amin.
3: Correct, correct. Oh. Tama naman, tama naman. Ito, kakarating lang mula kay Ate Karen Torres. Uy, tagalapasan to. Magandang umaga, Ate Karen. Good morning, good morning.
1: Maraming maraming salamat. Asya, oras natin isang minuto. Makalipas po ang alas 11 ng umaga, Time Check brought to you by GCash GBLs at Chia Magbayan sa GCash GBLs. Your bills in one app. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers, Nell Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partner sa ating technical department, Engineer Clark John Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Dagmar Jepoy Bachansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
3: Nell Arciaga.
1: Ako naman, Mara Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita na diretso. Serbisyong may puso.
2: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
5: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
6: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alabitan City, Silangon.
5: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
6: Labad dyan ako ulo kung di ko makastick. Sa usakaan lang, kalima kong magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resultaan is, kada ano dyan ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
5: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
6: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
5: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paguna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251.